0: Siyempre, daraman ini sa tuwi, Candel Waterwise, Water Treatment and Supply Services. Si mga naghahanap po ng maray na water treatment, di na po kita sa Del Waterwise. Nag-o-offer sila ng water treatment para sa ito yung mga harong, industrial and commercial and hospital. May igwaman po sila ng reverse osmosis system para po sa dialysis center. Nag-o-offer po ng repair and rehab. Sewage treatment plant for hospital and commercial, water refilling business package, laundry business package, all kinds of water filter, all kinds of water cleaning elements, high grade, premium, or ordinary type of elements, and water refilling supplies. Mag-inquire lang po kamo dyan sa Dicho Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City. Pwede kong mag-apod kay Marie Arevalo Almanza sa 0918-704-8257.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Pasensya na po kamo, medyo nadakop kita ng sipon. Grabing init. Dahil po maiwasan, naalangan ako ng ganot pag idlip ko kasudma. Kaya niya ko, pagmanta ko kasubagong pag-aga, iba na po si sa tuyang pagmati, niya ko maririmati kita ng sipon. Okay? Nagparainom na kita ng dakol na tubig, wa effect pagiraray. Kaya ang pinaka-the-best ka ni is to rest. Tama-tama. Sa aga, mayo kitang duty, pwede kitang magpara lamaw-lamaw. Aldaw nga niya na Biyernes, mag-iribanan po kita sa tuwing programa. Aratyan, baka ma-interview ta po, giraray, ang sa tuya pong mga pag-iriba sa Bicol Smart Save Solar. Tama-tama, kasudma, pigadadalan ko po itong bareta duman sa Meralco na nangangapudan po ang Meralco sa gabos na mga mapa-install ning solar na siguraduhon na kung kamo po mapa-install ning solar, magusto nindo makatipid sa kuryente, mapa-install kita ning solar para maka-ekonomiya sa kuryente, dapat po itong registered sa Department of Energy. Ta ang piglili kayang po daadigdi, ito pong mga mga fly by night na mga mga installer na nakanurood sa na pong mag-install, mga installer na. So kinakaipuan po sigon sa Department of Energy as in sa Meralco, dapat po si mga ma-install ito pong accredited kan Department of Energy. Taano? Tanire-require po iningon yan. Para may lamag kamo duman po sa mga company na ma-install ta digdi po maging digdi sa Naga City, kadakol na kitang nadangog na nagpararereklamo ninuli ta dai po durable si pag-install kan mga solar panel, solar energy sa saindang mga harong. Abang mahal, pero after 1 year lang o 6 months lang, nag-aabirya na. Ang problema, sa in mo lalamagon si installer, sa in mo lalamagon si kumpanya. So kaipuhan, ang mga ma-install ning ma-install sa indo ning solar, ito pong igwa ning opisina, ito pong igwa ning malalamagan kamo, madudumanan kamo sa panahon pong nag-aabirya ang sa indo pong solar. Ta aram po nindo bakong suba-suba ang pagpapa-install ning solar. Gatos mil ang pagpapa-install po kani. So ito pong inaapod na after sales. Na after na ma-install sa imo, o paano sa maintenance? Paano kung may aberya? Si warranty. Sa inyo mo niyan lalamagon. Pero kung sinda po registered sa Department of Energy, accredited kan Department of Energy, may habol sinagpakabit ning solar. May habol, pwede siyang magreklamo dahil accredited siya kan Department of Energy. Eh kung paano po kung itong mga nakanood-nood lang mag-install, dapat pati may aram po, dapat supervise po ning electrical engineer. Tara mo po kuryente ini. May mga instances po na may mga nasulong harong na ang cost is sidai po tamang pag-install kan solar energy. So ini po ang pigi-avoid ko niyan. Ang iba, ayan naman niya, bayaan niya nito ang customer kung sa inya gusto. Tama. Pero may obligasyon ng gobyerno na protehiran ang publiko, ang consumer sa mga dahi po accredited na mga nag-ma-install ng solar. Kadakon na po kita kayo nadangog, ha? Digdi po sa Naga, may sarong hotel. May bistado akong doktor na pag-installan po ng solar dahil pangani san taon nag-aberya na. Ang problema, ta si nag-install, dahil na po mo niyan mahanap. Nagbago na ning Facebook, nagbago na po ning number, so sa inang mo niyan hahanapon. So kay pohan, si mga mapakarabit po ning solar, dapat aram nindo na igwasin da ning opisina, may local office inda, bistado nindo ang tao may sadiri kang company, tangani pong igwa kita ning habol.

Hi, good morning pala dyan sa Raga Motors. Raga Motors Auto Repair Shop. Good morning sa mga latero dyan, si Roy Pacundo Belmonte. Yan, ang malupit na latero kan Raga Motors. Ni Paul Ragamo Lichon. Nagdadanangog-dangon yan sa kuyang programa. Thank you, ha? Dyan sa Raga Motors. Ni Raga Motors Auto Repair Shop. And sa sendang malupit na laterong si Roy Pacundo Belmonte. Yan. Good morning. Shout out man. Paabutan ko ning happy 70th birthday si Riorita Sortida Flordelis. Birthday niya ngunyan. Ano ni nung si mother-in-law mo? Si Mading Riorita, tama ba? Riorita Sortida Flordelis. Birthday ngunyan. 70th birthday. Paabutan taning happy birthday si kung si panugangan inikan sa kuyang first cousin, Madi. Happy 70th birthday kay Riorita Sortida Flordelis. Birthday mo niyan, kaya may you have many, many more. Mga 30 taon pang birthday.

Okay, dahil nga kita makakanta ta may sipon-sipon di kitang gadigit. Yan, pigrisitahan naman ako ni Dr. Acer Ramsey Harsha. 48, 40.

0: power cells. Yan. Good morning sa mga taga power cells.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Kaso bago, may mga nag-re-react. Manonood duman sa tinukartang... Ay, halika na, balikan ko mga palan itong... Ano yan? Itong sa P2P. Magayon po si pagpuon kang point-to-point shuttle bus. Magpuon sa Bicol Central Station abot sa Bicol International Airport. Ta ang karahayan po kani, pag maduman ka sa Metro Manila, masakay ka po sa aeroplano, day ka na ma-grab, day ka na ma-taxi, day ka na ma-renta ng auto, day ka na po ma-gasolina o ma-crudo. Mas barato. Special trip po ini kang kaning next bus, direkta, pagali mo digdi sa Bicol Central Station, pasiring ka na po duman sa Bicol International Airport, and ang biyahe pati kang next bus, mga tugang, itinataon na perang oras bago ang flight kang Cebu Pacific o Pacific Philippine Airlines pasiring sa Metro Manila and Metro Manila o NAIA, balik po digdi sa Bicol International Airport. So talagang magayon, maski nga ni harayo ang albay, may shortcut na po kaya baga pag abot mo digdi sa Kamalig, mahilin po nindo itong intersection duman. Dahil na po madiretso sa daraga, maliko na po pagpasiring ka sa daraga, dahil na po madiretso sa sentro kang daraga, naagi na po digdi sa shortcut, ang luwas mo na po kayan duman na mismo sa Bicol International Airport. So, magian, maski para paano, saka dahil ka na magpaparatara-transfer, pagbaba mo sa airport, igwan ng naghahalat ng bus, o pag hali mo man digdi sa Naga, diretso ka na duman sa Bicol International Airport pagbaba mo sa parking space na po kang BIA. Maski po paano, makagagian-gian. Unlike kung mapo ning P2P bus, kung dai po ininaisip ni Congressman Nelson Legacion, makanya-kanya ka mong pasiring duman sa Bicol International Airport. Ingon yan, makakatipid na. Kung may auto ka mo, dai ka na mapahato duman, mabas ka na lang, mapasundo ka na lang digdi sa Bicol Central Station, makakauli ka na. Makakaiwas ka pang gastos. Taguraano na po ang gasolina ngon yan, guraano na po ang krudo ngon yan. Eh kung mag-grab ka man, ang grab ka yan, garo 2,500 to 2,800. At least digdi po 600 pesos ang sa endong pamasahe, direkta ka pa duman sa Bicol International Airport. Kaya yan ang kagayunan po kani mga tugang. Ini pong P2P, point-to-point shuttle bus na inapprove kang LTFRB, tinawan po ning special permit, tangani pong sirbihan si mga mapa Metro Manila. Tama na kita pong eroplano na naglaland haling Naga to NAIA. Kung masakay ka po dyan sa Naga Airport sa Pili, ang baba mo dumana po sa Clark International Airport. So masakay ka na naman from Clark International Airport pasiring sa Metro Manila. So talagang obligado ka magdumang ka sa Bicol International Airport. Sa paagi po kang sa tuya pong point-to-point na bus. Kaya magayon init na pag-adalan po kang LTFRB, natawan po ning special permit para po si mga kababayan ta ang pasahero pa lang sa Naga Airport kanda pa nagpupundo si Cebu Pacific, at least sa Sarungal daw po daan garo mga dahil mababa sa siguro mga more or less mga 200 passenger a day. Sa kasi pirang balikan, pirang ano baga po yan,

flight pasiring Manila, tapos balik Naga Airport. So, medyo haraw-harayo, kadikit, pero at least, dahil ka na mababa-baba. Dahil ka na po mamroblema kung igwa ka ng bagahe, ta sa 600, kabali na po ang bagahe.

0: O, kung si Sepuan, may sa diri kaning idong ini, Terdi, paki ano mo daw, Terd, pakilaag mo dyan sa satuyang, ano yan, satuyang Facebook Live. May saro pong ido na nakalaog sa compound ni Pading George Naguna. Dyan sa ano yan, Naga City Subdivision. O, yan po. Pound dog, naglaog sa compound me, naghapot-hapot na ko, kataraid, da iman aram kong kisay. Kaya kung sisay po ang may sadiri kaning idong ini, o yan po ang ido, Third, pakilaag mo dyan sa satuyang live. Sisay po ang nawawara ng ido. Yan, nakalaog po sa compound ni Pading George Naguna, dyan sa Naga City Subdivision. Kung sisay man po sa Indo ang nagdadalan mo niyan sa Samoya pong Facebook Live, o yan po, kung mayong mag-claim ka yan, kukuanong ko yan. Pag mayong nag-claim ka yan, i-adapt ko yan, bahala ka mo, sige. O yan po, paki-message na lang dito si Pading George Naguna. Pinakakanapati ni Pading George ta... Ano yan, binakala niya tulos ning dugpod, tagarugutom. Sabi ko, buksan mo nga ko ning, ano yan, karne norte. Pakakanon mong karne norte. Kundi dog food ang kinakakang kaya ni. Okay. Kung sisay man po sa mga Taganaga City Subdivision or nearby a place na nawaran po ning ido, may nakalaog na ido sa compound ni Pading George Naguna. O yan o, Kyuton pati o. O, sige. Pakisabiha po nindo si Kunsisay po. Pakiscreenshot. Mahal ba yan? Anong ido yan, Third? Ha? Anong klaseng ido yan? Anong klaseng ido yan, Third? Thirdy? Dahil mo aram? Ano yan eh? Pet dog yan eh. Okay. Oh, si nawawaran po ng ido ha. Paki-message lang po si Pading George Naguna ta may nakalaog po sa sendang compound. Baka atamano niya ni ano yan, ni Pungay. Mabuoton dapat eh oh. Yaon dyan sa, ano yan, yaon po sa laog kang sa inda pong, ano yan, compound. O, sige, paki-screenshot na lang, sinawawaran po ning ido, iyo po yan ang ido, yaon po sa pangangataman ko niya ni Pading George Naguna. At makawat dapat isya, dahil niya mabayaanan, tapag bigbabayaanan ni Pading George, sige na ang hibi, kan si ido. O, kaya pakikuan na lang po. Yan, pag Pading George, pag mayong nagkua, aampunon ko yan.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Dumampo sa Mambulo, Libanan, may nangyaring sulo sa sarong residensya. Ge, pahiling tabi, ge, ini yung nangyaring sulo sa sarong residensya dyan sa Mambulo, Libanan. Kung nagdadangog po ang mga amigo ta dyan sa munisipyo, yan o, hilinganin doon o, sarong residensya na made of light materials na sulo po kasunmang alas 4 ning hapon. Mayong tao. May mga ataman pating pato. O yan o, sa barangay Mambulo, Nuevo po yan, sa Banuan, Kandibanan. Kung nagdadagog po ang mga opisyales kan Libanan, si Mayor Son Marfil, Vice Mayor Ariel Oriño, tabangi man po nindo ang pamilyang iyan. Oh, tamayo pong naisalbar daw anong gamit, maski po mga bado. May nag-message na po kayan sa kuya, and nangangapunan po so may sadiri kang harong na matabangan man po sinda na makapuon giraray, makapatugdok po ning harong. Iyan oh. Si nangyaring sulo sa barangay Mambulo, Libmanan. Yan. Tabangi man po nindo, ini yung pamilyang ini ang nag-message kanisa ko, si Jezebel Gonzaga, na harungdaan ni kansa iyang magurang pagpuli. Yan, nasusulo na. Igwa pa yan yung sarong pang video, third. Pahili nga pa itong sarong video. Yaon nga ni sinanay, wawa man, oh. Dahil pa po aram kung ano ang koskan sulo. Entero pong natumtum si Kaharungan dyan po sa Barangay Mambulo Nuevo sa Banuan po Kanlimanan. Kung nagdadangog po ang mga opisyales Kanlimanan, ang MSWDO, tabangi man po nindo ang pamilya, kaniyo pong nasulong harong dyan sa Mambulo Libmanan, ta entero pong kinakankakan, no? Ang sa inda pong residensya. May sarok pang video yan, son. Pa-play daw itong sarok pang video. Kung nagdadangog si Mayor Son Marpil, si Vice Mayor Ariel Uriño, ang mga miyembro kansang kunyang bayan, Kanlimanan, kay Baham po, si ang Municipal Social Welfare and Development Officer, tabangi man po nindo si Maysa Diri po kani. Pamilya daanin ni Jezebel Gonzaga. Yan na po. May nagsisirisi buman, maamang pong nakaabot pating bumbero, tagaro daiman pati malalaog yan ng bumbero. Yan o. Padawag na ang sound son kung iguaning audio. May audio ba yan?
2: Naman ba?
3: Ay po.
2: Lalo na kung nagpasire rin pagtampi na masagan. Naglalakaw-lakaw na dyan. Si Patsi anday ko arong kumain. Tapos si mga ikos.
3: Ano ba mga mama na kumingin buta sa buwaka? Ano tali arong hirin ako?
2: Ma! Sulod niya ko, maapo lami po. Ay, pagiling ko, maasuhon ng biyo. Yung pala, naubos na.
3: Sabi ni Lara, nari, kakalayo.
2: Sabi ko nga kay Lara, Lara, sabago pa yan. Iyong nga yate, may nagputok pati nga yan dyan.
4: Ano nga yung dyan?
2: Kao!
4: Gasol! Mami dyan, gasol. Ano man ang maputok dyan?
2: Mayo nga ni.
4: Dawang kawaya na ano.
2: Taka. Tsaka, posibleng duman nagpuon. Ta kung igdiyo, di inyon inot na masusulo ng maray.
4: Ang tanabong gabi yung sulo duman. Ako sa kalan ay sa anong iyan. Ano niya,
5: hindi na ako. Ang
4: tiro talaga.
3: Ay,
5: Ano masusulo kumayo ng kinanagsulo?
3: Ay,
2: sa may kanto man ay kung sinuluan, dahil man kami nagsulo dyan.
4: Yun ay may inot na masulo.
2: Duman na sa kanton, may sinuluan duman. Nagkakalayo pa.
3: Oo, oh, yan dapong nga ni Dayo nga ni Nasulong Maray. Si dapong kung dyan si sa dapong nagpo ng kalayo.
5: Pero nagpo na, no?
2: Duman na, no? Sa
4: pamalyo.
2: Iyo po.
5: Ito pa siya ng Andoro. Saan?
2: Duman sa kanto, may sinuluan duman. Anahaw pati ining mga buri. Ay, na daw si pati. Mga ikusma na to.
4: Sumo lagi yun yung nanong.
2: Mayo. Mayo kami. Pag-abot ko talagang kalansay na yan. Mayo kaming naabutan na anid di.
4: Natukaw pa lang ko. Ta. Naabot pa man lang ko. Nag-ano si cellphone ko, nagre-ring. Naku, mayo nagsisimbag sa group chat na may group chat kami. Ay, nakaper ang ano si Mading Naning di. Sinimbag ko. Pagsabi ni Mading Naning, si Saini. Abo yung mas. Kain niya sinulalugin na susulo ang haraw. Buray tamasakiton ko pang maintindi.
0: sige, diritso mo lang.
2: Tsaka kung haliig diyo sa kalan, nga ta ini ang daing gayo solo.
4: Sumago pa mga kung aga
0: na. Yan po nagpaparahibi, yan ang may sadiri kang harong, oh. Yan si nanay, oh. Maedad na, hirak mampati. Kaya calling Mayor Rason Marpil, Vice Mayor Ariel Oriño, asin mga miyembro kang sangguniang bayan, asin mga opisyalis po kang MSWD. Oh. Tabangi man po nindo yan si nanay, oh. Hirak man. Nasulo si Harong. Okay, sige. Sige, hibi ni nanay. Oh.
2: Ay, na daw si pati. Mga ikos man na to.
0: Oh, si mga ikos.
2: Mayo. Si mayo Pachi, kami. Pag-abot ko talagang kalansay na yan. Naaso pa nga. Mayo nang nailigtawa. Mayo lamang nailigtas dawa sa ro. Ido.
0: Okay. So kung nagdadangog po ang sito mga opisyalis kang
2: yan dyan o. Nag-aaso pa nga na yan subago. Siniwagan ko lang tubig.
0: Sabagi man po nindoy ning pamilyang ini dyan sa Mambolo Nuevo na nasulaan po ning Harong.

Hoy, batiuntan ko na po ang mga taga dyan sa Tinago National High School. Sa sendang mga gwardiya, si Kuya Ramil, San Benaventura, Joben Abad, Carlo Propugo, and Francis Belsa. Yan, good morning sa mga gwardiya po. Kang Tinago National High School na nagdadarangog sa sakuyang programa. Okay. Tuyo. Tuyo lang daw ang panira. Yun. Salamat. Tapigtaan ako ning. Pasensya na po kamo at inatake akong sipon. Pambihira. Okay. Yan na, nabati tanay ni mga taga-Tinago. Good morning, ha? Sa mga taga-Tinago. Liwat po, inaapunan ta mga opisales kang mga officers kang Libmanan, headed by Mayor Sun Marpil. Mayor, pwede yun nindong matabangan. Iniyo pong nasuluan dyan sa Mambulo, Libmanan. Okay. O si mga nagpatururi sa Pili, Oya po ang Magayna Barreta. Oh. Good morning. Nagkaigwana po ning second trans na tururian diyan sa Pili. 244 na aki ang nagpaturi yesterday. May panatapos alas 4 ring hapon. Salamat da sa mga nagtatrabang na mga medical team. Kaya lang mayo pong nag-avail kang promo ni Frank Rapado Jr. Manaog. Kaya madagdag akong premyo, age 40, 15K, tapos pag 50 years old and above, 20,000 na. O, mga taga-Pili. O yan, Magayna Barreta. Sabi po ni Kagawad Frank Rapado Jr. Manaog, ninuli tamayong nagpaturi, mayo po ni nagpa-circumcise na 40 years old. Gigibuhon niya na pong 15,000 pesos ang incentive. And kung ika po 55 years old o 50 years old, gigibuhon na po ni Kagawad Frank Rapado Jr. Manaog, asin man ni Bukal Paul Manaog, na 20,000. Kung sisay man sa mga taga-Pili ang magpa-circumcise sa edad pong 50 anyos. Kaya kung may aram ka mo dyan sa Pili, na daipa po, na si-circumcise o natuturi, may premyo si mapaturi na 40 anyos pataas, may incentive na 15,000 pesos. Si 50 anyos na mapaturi, mapa-circumcise na ang edad po 50 years old, may incentive na 20,000. O, nagdagdag. Nagdagdag po. Mga taga-Pili. O, yan. Ayun po ang announcement ni Kagawad Frank Rapado Jr. Manaog, asima ni Bukal Paul Manaog Kampili, na kung igwa ka mong kabisto, inganyara na po nindong magpa-circumcise. Ta kung 40 anyos ka na, dahil ka pa-circumcise, putsulo ka pa. Pag nagpatatak ka, may 15,000 ka pa. O at least, tatak ka na. O kung edad mo 50 anyos, putsulo ka pa. Pag nagpatatak ka, igwa ka ning 20,000 pesos. Hali po yan kay Kagawad Frank Rapado Jr. Manaog, asin man po kay Bukal Paul Manaog. Haputon ta lang si Bukal kung noarin ang taratakan kani, ha? Kung noarin ang taratakan kani, tanganing maaraman ta. Okay, kung may kabisto po kamo, ha? Yan ang Magayon na Barreta. Sa May 15 ang taratakan. Oh. Anong aldaw ang 15? Mayo 15. Biyernes. Oh, mga taga-Pili, sa Mayo 15 ang
taratakan para di man masupog duman sa mga mapatatak na 40 anyos na o 50 anyos, di man po kamo i-reveal. Itatago man po ang sa indong identity. Para siyempre masupok ay bako da ang 15 May 13 son May 13 sorry bakong May 15 May 13 13 is Miyerkules. Mayo 13 po bakong 15 May 13 aldaw na Miyerkules ang taratakan. Kaya kung igwa po ning kabisto kamo na daipa tatak, pakikontak na lang po nindo ang opisina ni Kagawad Frank Rapado Jr. Manaog and the board member Paul Manaog Cantili. So Mayo 13 po ang taratakan. Kaya kung may kabisto kamo mga taga-Pili na daipa natatatak, binsira na nindo ta itatago man ang sa idang identity. Yan. Ang matatak pati, doktor na babae.

0: Kasunod ba, tatapos na po si second batch kantaratakan sa pili, si Circumcision Operation Tuli. Bali, 244 ang na-circumcise. Kasunod ba, natapos po alas 4 ng hapon. Nagpapasalamat po si Kagawad Frank Rapado Jr. Manaog and si Board Member Paul Manaog sa medical team, asin sa ibang nagtarabang. Tangani pong maging successful ang nangyari pong Operation Tuli. Kaya sa mga tagapili, na 40 anyos, 50 anyos, may chance na na dahil na kamo pagparabansagan, Pucholo.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Good morning kay amigo tang Joey Blasco. Doc, good morning Doc. Morning Joe, suggest ko lang sa mga gasoline station, ano kaya kung pay first bago mag-refill? Kadaklan kaya nagpapakarga ng gas, fixed amount, kung full tank man, bugtakan ng tire block sa inutan, asin man likod na gulong. Ah, okay. Inis duman sa nangyaring nagdulag na ano ni, na nagdulag na nagpaano yan, nagpa full tank. Good morning kay Greyhound Strike. Yaon da asin da dyan sa simbahan kan Francia, kay Herman, kay Pong, asin man kay Bro. Good morning sa indo dyan. Okay? And, alat ka, tayo pa. Okay da, okay oh, nag-reply na. Rickmar, baka pwede tayong makaulay si Mayor Son Marpil, ano? Na matabangan niya ining pamilyang ni pamilya ni Jezebel Gonzaga diyan sa Mambulo Nuevo na nasuluan, tabangi man po ni Dubaka dahil pa ini nakaabot sa kaaraman kan sa tuyang mga opisyales kang banuan po kang Libmanan. Alright. Why are you late? Yaw, hindi diyan sa kuyang amigang. Paidya na ta, ma-commercial lang kitang madali. Son, commercial lang kitang madali. Aradyan po, makakaulay ta ang sa kuyang amiga. Ang ano po, ang Maysandiri kan Bicol Smart Save Solar. And yaw, hindi di ang gwapong engineer, Engineer Harry King Avenido. Oy, duman sa mga mapalaag ding solar ha. Reminder ta lang po, kung mapakabit ka mo ng solar, duman ka mo sa accredited po kang Department of Energy para may habol ka mo pag nagkaigwan ng aberya. Bako pong suba-suba ang gastos kang pagkakakabit kang solar, kaya dapat pasiguro kita. Dahil na kao maging biktima ka itong mga fly-by-night na mga kumpanya ng solar. Mabalik po kita, Arajan.
1: Radyo Guapito.
2: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
3: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxhulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
4: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
8: Your bill, sir.
9: What? 14,000 pesos for dinner?
8: 1,400 only, sir.
10: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: Your bill, sir.
9: Hmm. Order for more. Dessert?
10: EO, love your eyes.
11: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-arawin na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
11: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.

0: Because everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
3: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
2: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
5: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
6: Balik kita sa satuyang programa. Mga tugang arugan, sinabi ko kasubago, makakaibahan tango niyan po ang ano mo sa Bicol Bicol Smart Save Solar? Ika ang owner. Yan, okay. Ang owner po kang Bicol Smart Save Solar, the solar that you can trust, mga tugang, ini-invite ko ka magdangoga. Nadalan ko kang duwang aldaw ka na nadadalan sa mga bareta sa Manila, na ini-encourage kang Meralco maging kang Department of Energy na ang gabos na mga mapakarabiting solar, dapat ang requirement, dapat accredited kang Department of Energy. Ako uyun ako digdi. Aram mo kung ano, protection ini duman sa mga mapakarabiting solar energy. So ngunyan mga tugang, yaw po digdi ang may sidiri po kang Bicol Smart Save Solar. Siyempre, bistado na nindo mayong iba, ang sa kuya pong amiga. Si Cho San Luis Fessler and si Engineer Harry King Avenido. Sinda po ang ma-explain sa tuya, ano ang karahayan? Ngunyan, kadako nag-agrangay, kang mahalo na, mamahal pa ini ang rate sa kuryente. Actually, nagpara advance ng notice ang NGCP maging ang mga electric cooperatives na baka po magparamahal talaga ang rate kang kuryente. So paano kita makakatipid sa tuyang monthly bills? O yan na po ang kasimbagan. Chu, good morning sa imo, Tabi Chu. Welcome digdi sa kuyang programa.
7: Maray na aga, Joe. Saka maray na aga po sa mga naghihinanyog sa asintado.
6: Okay. And si Engineer Harry, Engineer Harry, again.
8: Good morning po. Giraray sa itong mga tagapag-tangagungog, pati po sa Facebook.
6: Okay. Bago tato karon ini yung ano ang karahayang kang Bicol Smart Save Solar, tano ta dapat digdi ka mo magpakabit ng solar. Kamu, Cho, o yun ba ka mo duman sa stand kan Meralco sa kakan Department of Energy na dapat ang gabos na mga installer, ma-install mga kumpanya na nag- engaged about solar should be accredited by the Department of Energy.
7: Actually, Joe, kang nagpuon kami ang main office mi sa Lipa. Mm-hmm. So we started this company almost four years ago.
6: Mm-hmm.
7: Right at the onset, kami talaga, Joe, naipanggayo dakul na nagre-register sa Department of Energy.
6: Mm.
7: Pagpuon mi lang nag-register na
6: kami. Nag-register na kamo.
7: Dakul kaya, Joe, ang dakulaon ang pananagutan kang installer sa safety.
6: Okay.
7: Kasi isipun ta ang normal na installation po kang solar na nyaon sa atok.
6: Mm.
7: Ini po nag-harvest ng energy which is converted to sa kuryente.
6: Oo, nagpo-produce ng kuryente.
7: Yes. So duman sa mga installer na actually po kami integrator kami.
6: Mm-hmm.
7: Importante pong maray na bago ang gabos nasisiguro ta ang safety kasi po pag nasulo ang atop bagsak yan.
6: Mm-hmm.
7: Iyan po grabe ang safety indication kaya.
6: Mm-hmm.
7: O yun po ako, in fact, last 2 years ago, nag-attend ako. I was a director sa MNCCI.
8: Mm-hmm.
7: I talked with one of the USEC ng DTI, encouraging him. Actually, DTI po kaya, si DTI should give certification. Just like
6: ito, so dapat pala magkuha pa sila ng certification from the DTI para mag-aluwas na legit na ang negosyo ninda.
7: Yes po. Ini po tabang ta sa mga konsumidores na dapat po since ini pinagkakitaan ta, magkuha kita ng business permits.
8: Mm-hmm.
7: And then ma-recognize kita kang Department of Energy na kita sarong lihiti mong installer na may mga seminars
6: okay.
7: na ina-undertake solely for solar installation.
6: Saka may mga expert. Ito talaga nag-agi sa seminar about solar installation.
7: Yes po. Maski po ang mga engineers me, nire-require me po ng seminars. Garo ka malang kayang doktor, ma-specialize ka sa kidney, ma-specialize ka sa ano. May specialization po yan. Dahil doktor ka, ara mo ang gabos. Iyo man po yan sa engineering, mga electrical engineers, they have to undergo a lot of trainings for solar.
6: Si Engineer Harry, ikaw Engineer Harry, nag-undergo ka ba ng seminar about solar installation?
8: Yes, we do a lot of seminars po and supported by SmartSave Solar.
6: Mm-hmm.
8: Pero ako po, direkta na po akong nagpa-assess kasi we have prior industry knowledge na po. So electrical po ako and so TESDA certified.
6: You are electrical engineer?
8: Electrical engineer and TESDA NC2 certified po kami.
6: Okay.
8: Ang SmartSave Solar.
6: And ikaw, may knowledge ka, nag-training ka, nag-seminar ka, kumbaga sa ano, nagpakadalubhasa ka about solar installation. Nagpaka-specialista about installation. Tama itong sabi mo, Cho. Ang mga doktor, kadakong mga doktor, igwan doktor sa puso, may doktor sa, internal doctor, kung ano-ano pang mga klaseng doktor, igwan itong cardio, and other mga doktor. So, si engineer, ika-engineer, talagang naadalan mo, na-train ka, nag-seminar ka about solar installation.
8: Yes, bako lang po ako, siring man po, so mga installers mi po ay mga TESDA NC2 certified for solar photovoltaic installer.
6: Oh, so igwasin da ning mga certification.
8: Yes, sir.
6: Kaya pag hinagadan sinda, halimbawa igwan ng company na gusto mag-engage sa pagpapakabit ng solar, so pag hinagadan sinda ning mga certification, available yan tabi, engineer.
8: Yes po, ako po, mga engineers po namin at mga installers po namin ay registered po sa TESDA. We are skilled to serve you the quality assurance na safe po ang inyong installation at okay. garantisado po.
6: Okay. How about you, the durability kang i-install na Smart Save Solar?
7: Sa ano kaya, Joe, sa DOE, pag-accredited ka, grab very stringent ang requirement ninda in terms of the product.
6: So maagi talaga siya ning
7: kaipuhan po. Para po maasigurar ta si consumers na in the long run ang solar kaya jo it is guaranteed to run for 25 years.
6: Mm-hmm. So ang solar is guaranteed dapat mag-run siya ning 25 years.
7: Opa. Iba po yan jo ang warranty and guarantee. So warranty jar for 12 years si panel. Pero that is guaranteed to run for 25 years. So ito pong magpapakabit, aramunta na kaipuhan, ma-maximize na itong guarantee kang lifespan kang kang system.
6: Uh-huh.
7: So pag DOE accredited ka po, required ka to comply with the highest quality in terms of service, in terms of product, in terms of after sales.
6: Mm-hmm.
7: Very strong po kami jo sa after sales. You will find us kaya po ang direction kang company is to set up regional offices to where we serve.
6: Mm-hmm.
7: So, digdi po sa Bicol, ma-serve kami digdi. Required po kang head office, nire-require ko na igwaning opisina kung sa inyong kami may servisyo.
6: Iyan, para doon sa, tangani ma-insure nindo itong inaapod na after sales.
7: Yes po. Kaipuhan, aram ta, kung sa in kamumaduman.
6: Mm-hmm.
7: Kung sisay ang pwede nindo kaulayan.
6: Kaulayon.
7: Yes po. Very important po iyan sa after sales.
6: Oo, para kung halimbawa may hapot ka mo about si pig install sa indo, madaling ang makukuha.
7: Yes po. Yes po. Opo.
6: Okay. So ini ang iginagaranti kan Bicol Smart Save Solar.
7: Yes po. You will find us. Tapos active po kami sa Facebook. 24 hours po ang service me after sales.
6: Okay. So, taano tapig daramo tabi, Cho, ang Bicol Smart Save Solar digdiyo sa tuya, sa Camarines and sa Bicol. Nahiling mo ba na nag-grow ang ano yan, iniyong business about solar energy?
7: Actually, Joe, kaya nag-decide kami na darahon digdi talaga si si mag-branch out digdi. Baku lang dahil sa our own business. Mm. Pero ang vision ko kaya, Joe, is to encourage dakulon kaming kliyente because we are importer and we also have our own brand. Dakulon kaming kliyente na Bicolano. And napansin mi na mayo sindang kumpletong requirements to do installation. So, parang samuya, magdumakita sa Bicol kasi gusto ming mag-encourage ng mga installers. Inidyo kaya magayon na negosyo. Kung kung i-undertake taning tama, this is very good for the consumer or for the businesses mga installers. So, pretty soon po malaag kami ng training centers para sa mga installers to encourage itong mga installers na magkuaning tabangan mi mag-train to get the proper training and permits. Para po may katabang kita sa pag-install ng solar sa tamang paagi.
6: Okay. Kang nag-boom kaya si kang na-introduce itong solar, kadahakol ako nahihiling na kung sisay-sisay ang nag-i-install.
7: Opo.
6: Oo. So, ngunyan, paano taba mahihiling? Kung halimbawa ako, customer ako, paano ko masisiguro na si ma-installed ako talagang knowledgeable about solar installation? Ano ang dapat? Kamo sa Bicol Smart Save Solar, okay, may mga certification.
7: Yes.
6: Kamo. So, paano mapuprotect si safety and interest man kan consumer?
7: Maray na hapot kaya yan, Joe. Actually, we have a campaign for education ka market. Ano ang dapat hinahagad nindo? Primero po, siguraduhon nindo na may business permit.
6: Okay.
7: Ang ma-install sa indo.
6: Oh. DTI accredited? Required na ba siya?
7: Dei ko pa nakakaulay, pero igwa kaya ng accreditation ng DTI. So, I don't know kung ano na itong lakdang na ginigibo ninda, but definitely, there should be an accreditation. Sana igwa na kita.
6: Dapat igwa. Kasi
7: yes po. Yes.
6: Nakulao na ining business na ini.
7: Iyo po. Grabe pati ang safety concern ka ini, Jota. Kuryente talaga ini. Maski ako, because I've been doing this business for 4 years, minsan nahahadit ako na may nagbabakal sa muya because we import and we also do trading. Ano, sabi ko nga na may sadiri kaming product. Daimi hinahayaan. Ang mga sa sales ko, Joe, we hire engineers. Baku lang plain sales. Kasi po, gusto ko na itong napapabakalan ta. Nagkakaigwan yung idea. We really educate our clients as well itong mga installers na nagbabakal sa tuya. So, primero, business permit, trainings, and then po, itong mga experiences, pirana po ang nakabitan nindo. So, mahihiling po nindo dyan na most probably, magtatawan ka mo ng quality. Sa kahanapon po nindo, sain po ang opisina nindo.
6: Okay.
7: Kasi kadaklan po, sa data mi ha, and we've had data for 3 years, 80% po kang installers are only found in Facebook, pang physical store.
6: Ah.
7: Yeah, medyo dangerous po yata.
6: So, online?
7: Yes, yes. Mahiling mo dakulon po mga online stores, but not really physical stores. So, aramon po nindo, sa inang opisina nindo, may business permit ka mo. I think that's first and foremost.
6: And si installer mo ba is talagang knowledgeable about...
7: Yes, train po.
6: Kung na-train siya?
7: Yes,
6: O kung may test the accreditation?
7: Yes po,
6: Duman
7: po sa mga... ano ko lang, Joa, pagbalik midigdi, hopefully, igawa na kami ng ano na... matabang kami sa mga installers and I think we will also cooperate with some of the government agency na makaprovide kita ning training and then matabangan ta itong mga installers to really have a formal business.
6: Mm-hmm.
7: out of this. Kasi magayon din po siya. Tabang siya sa konsumidores, tabang din po siya sa mga gusto magnegosyo.
6: Okay. Ngunyan, kamo, kita digdi sa Naga o sa Camarines Sur, sain makukuha ang Bicol Smart Save Solar?
7: Located po kami along Kadlan, sa Pili po, mahiling po nindo. Ito pong gate po kang across Kaugma Festival. Itong bago po.
6: Ito sa iconic Capitol.
7: Yes, ito po bagong road duman. Nasa tapat lang po kami kayo.
6: Yes, okay. Po. Okay. So, engineer, na-interview ta ka na almost three times na. Kang Saro, may naghapot digdi sa kuya. Hinahapot niya ako ta. Ang hahapot niya kaya is load. Load, taang harungdaan niya, bakong concrete ang ibabaw. So, ang harong niya, yero. So, ang hapot niya kaya, aram mo ngayon, kita baga ngayon, Mr. Osabal, digdi ngayon sa Bicol, is perming
0: binabagyo.
6: Sabi niya, nababagyo. Okay man kutaan na ngayon magkabit ding solar. Pero ang hapot, gura no ngaya ka kapusog ang ikakabit na solar kung ang atop mo is yero. Maray da ako ta kung slab or concrete, engineer.
8: Yes po, ang amin pong railings, pati pang solar panels, gabos mong ang kinabit, may po pong nilupad. May mga nag-agin ng super typhoon.
6: Actually, digdi sa Tuya.
8: Igdi po sa Batangas, sa Bicol. May mga installa din po kasi kami igdi sa Naga, okay. Tapos sa Bicol. So may po pong nilupad. And kaya pong i-withstand mga around 260 kilometers per hour. So dawa po nagsusuper typhoon na kita. Ang kagayunan po kayan, imbis na mabugtak po kita mga gulong, mga sandbag sa toyang atop, si solar po nindo nakatabang pa na magpusog po sa indong mga roof. Yan po ang kagayunan kayan, okay. Sir Joe.
6: So dai siya makakapagabat?
8: Nakakapagabat po siya. Nga nagday po lupa doon sa toyang atop. As in po, pusog din po si sa toyang railings.
6: Siguro baka depende man garo sa solar. Baka...
7: Depende sa nag-i-install.
6: Depende sa nag-i-install. So, iyo ini ang, ano nindo, iyo ini ang ginagarantiyan nindo sa mga mapakabit ning solar.
7: Iyan kaya, Diyo, pigaadalan talaga yan eh. Ito,
6: so, bako yan basta na lang makakabit ka?
7: Bako po yan basta-basta. May analysis po yan na ina-undertake.
6: Okay.
7: Si structure kang harong, si usually average wind velocity pag may bagyo. Gabos po yan pigaadalan.
6: Pati si kunsain na ang location kang harong.
7: Yes po, oo. Kunwari baga Diyo, sa Masbate ma-install kami.
6: Oo.
7: Pigaadalan may ang 1 year and the strongest typhoon. And how ano dapat ang strength ka itong ano. Kasi may mga bar yan eh. So kay puwanta ba ning apat, tulupig, adalan talaga iyan.
6: Saka itong materials na ginagamit?
7: Aluminum po kami. No other.
6: Okay.
7: Yes. So, rust-proof po iyan, lifetime. Kasi sabi ko nga ni, si solar dapat 25 years iyan mag-guaranteed to run.
6: So, ang kung sa Bicol Smart Save Solar at Sinda, guaranteed din doon na within 25 years ang lifespan ka yan.
7: Yes po. Guaranteed po yan. We only use tier 1 components sa solar. Requirement po yan ka DOE ha. Pag accredited ka kaya, i-re-require ka talaga ninda. Or you lose your accreditation.
6: Okay. Po. So, ngunyan, ang load kang harong, kung ano, kung pera ang panel ang ikakaag, is ma-depende kung pera ang needed na load kang harong.
7: Engineer?
8: Yes po. Uh-huh. Actually, si Madam din po nagturo sa amin. We do energy audit. Nagbibisit po kami sa inda pong mga harong.
6: So, bako yan ito, basta ka nilang madarado man. Tapos,
8: yes po.
6: So, na load testing pa kamo.
8: Opo. Day lang po siya basta managana, kundi nagbisita po kami prior to installation, nahiling kung saan on location, saan po maray ikaag, saan roof, anong magayon pong sistema. Nganig po, pag-install me, day po kami mamamroblema din na ngayon, day nagagano. So, in-install me, day na expect po si expectation kang clients. So in pong kagayunan, we do thorough check before, during, and after. And okay, every month din po, nagtatao po kami ning energy savings kang sa mo pong mga konsumidores. Mm-hmm. So dahil lang sinda nakaramdam na nagbaba si Belinda, na i-inform din po sinda mm-hmm. na inipalanso kada kulang natitipid mi kada mm-hmm. bulan. Energy and si pesos po ninda.
6: Okay. Ang solar baga, garo, di ba, the last na nag-uli kita is iba-iba itong hybrid, on grid, off grid. Cho, baka may gusto kang idagdag about may ano ka ba? Kabisado mo ba? Iniinapod yes, na on grid, off grid, hybrid. Kun ika ang hahaputon ko sa tulong ini mga klaseng solar, arindigdi ang pinaka the best sa mga gustong makatipid sa kuryente.
7: Pagtipid kaya, Jo, pagsasabi ko nga ni for businesses on grid po kasi mahal ang battery.
6: Iyo.
7: So kung ang ano ta is to save more, I will go for on grid para sa mga negosyante. Dakulon po kita digding mga clients na nadarakulan ng negosyante.
6: Oo.
7: Naga college Moraville, oo, sa Tuya iyan. On grid po iyan.
6: So ang naga college itong natitipid na Doc Mar yung nasa 1 million, kamo kaya na nag...
7: Yeah, partner po kami kang Naga College.
6: Wow!
7: Yes, we are partner of Naga College.
6: So itong binisita ko duman sa taas, kamo ang nag-install ka to?
7: Iyo po. Yes po.
6: Wow! Yeah. And sabi ko kang nagduman kaya ako, hinapot ko si Doc. Kako Doc, magkano ka ako natitipid mo? Ay, naku, ang laki. Nasa 1 million, natitipid namin ang kuryente rito.
7: Opo, maano talaga. Ang sa Solar Joe, guaranteed man iyan. No need to say.
6: Mm-hmm.
7: Talaga matipid ka. Mm-hmm. So, kung sa negosyante po, I will go on grid. Pero mm-hmm. sa harong po, ano, more than pagtitipid, convenience kaya. Kung nagba-brown out, like man, ano. So, duman ako sa on grid. Ay, sa
6: pag negosyo, on grid
7: po. Yes po.
6: Ano ang pagkakaiba kang on grid sa hybrid?
8: Ang on-grid po, may isang battery. Mm-hmm. So, kapag may kuryente ka po sa distribution utility, Kasoreco, hali po sa Saldang, in-offset niya po si energy, imbis na makuha ka sa Kasoreco, makuha ka sa Saldang.
6: Sa Saldang.
8: Sa hybrid po, same man din po ang operation niya. Mm-hmm. Kundi po, kapag nag-brown out, igo ka pong backup power, hali sa battery. So, yung convenience po na pigsasabi po ni ma'am,
6: so, makatabang. Kung convenience sa harong, ikatyo, ang i-recommend mo is hybrid.
7: Definitely po. In fact, Joe, 90% kang clients me for household
6: hybrid.
7: I would say 95%.
6: Oh.
7: Yeah.
6: Kasi pag brown out, may kuryente ka.
7: Yes po. Ang commercial kaya, Joe, bako lang po sa mahal.
6: Mm.
7: Medyo complicated siya ta kadaklan kang ano, three-phase.
6: Mm, three-phase.
7: So, pag nag-three-phase ka na, iba na si requirement. Super mahal na talaga siya.
6: Mm-hmm.
7: Mahal na talaga pag may, we call that po sa, ano, may sa industry, energy storage system. Mahal siya.
6: So, iniman inaapod na off-grid. Ano ang gusto sabihin ka ni engineer?
8: Off-grid po, for example, dakol na po nag-inquire po sa mga farmers, magpapatakod sinda ning solar, pero may po sindang Kasoreco na connection, distribution utility. So, sinda, dahil nakatakod sa grid, pero naggagana man din po si sa indang solar.
6: Mm-hmm.
8: It's either para sa pump ninda o mm-hmm. kaya para po sa sindang pang ilaw
6: mm-hmm.
8: During pong evening or banggi.
6: Mm-hmm.
8: So, yun po ang kagayon ng kang off-grid.
6: Okay. Tara mo kaya, may may origan ako. may origan ako. Eh, gusto ko, dawa, taharayo.
7: Water pump sana.
6: Water pump lang. Yes, sa kadikit po na ilaw.
7: Oh,
6: dikit
7: oh,
6: na
7: yeah,
6: ilaw.
7: Yeah. Oh.
6: Kung makuryente ka kaya, harayoon. Iyo. Kasi siyempre ang origan mo, dapat harayo ka sa kaharungan.
7: Totoo.
6: Irereklamo ka yan. So, kung mapakabit ka sa Kasoreco ko, Jesus Mariusip na pirang rule yung...
7: Eyo.
6: Tapos maagi pa yan duman sa mga makakahoy, dahi ka pa kaya sigurado ta...
7: May voltage drop ka pa.
6: Bako lang, mabagsakan niya ning mga palapakanyog.
7: Mm-hmm. Iyan po talaga ang convenience kang solar. Duman po sa may mga farm.
6: Oh.
7: Yes, very ideal po mag-off-grid ka mo. Barato lang po ang setup kang off-grid. Pag mga arog kaya...
6: Resort.
7: Yes, barato lang po iyan. I mean, kung smaller, kung water pump sana,

0: Ang bawat ano is iba po yung requirement. Pero ang kagayunan sa Smart Save Solar, Jo, ha, igwa kita ng financing. So, duman po sa mga interesado, mayong
1: okay.
0: pag-upfront cost, igwa po kitang partners. All you have to do, magduman po sa Facebook page, Smart Save Solar Bicol. And then, si mga associate mi po, sales associate, hagadan lang po kamong basic information. Within 2 days, maraman ninindo kung approve ka mo for a loan.
1: Oo. Yan. Importante yan.
0: Iguaning
1: financing. Ta, yes, iguaning, aram mo kaya baga ang solar is medyo dardakula ang bubutasan mo sa primero.
0: Opo.
1: So kung iguaning financing, medyo magiangian yan para sa sarong mapakabit ng solar.
0: Totoo, Jo. Ang solar po kaya, garo ka man lang kaya nag-prepay for 25 years. Babayadan mo upfront, so 25 years mo consumption. So, igwa po kita ng need, igwa kita ng supply. So, si Smart Save Solar po came up with a partnership sa iba't ibang financing institutions, may mga banks. Pwede po kamong mag-ano para mahiling ta kung talagang approve ka mo. 2 days lang po yan. It takes 2 to 3 days for you to know kung approve ka mo.
1: Okay. Halimbawa ako, duman sa kuyang, di pa man siya takulaon, Oregon, tadikit pa sa tanaman. Tamagastos ang pagigibok. Halimbawa, ako, maduman sa Indo and ma-inquire ako about financing. So, kamo na ang maano kani?
0: Yes po. Kami po ang
1: ma-process.
0: No need to go to the bank. Kami po ma-process kayan, kami na ang ma-facilitate kang loan.
1: So kamo na ma-facilitate, i-check kung ma-approve ka mo sa financing.
0: Yes po.
1: Okay. So si mga may hapot, ha, pwede po kamo maghapot sa Moya. You can ask the question. Pwede po digdi sa Samoyang live sa Facebook, digdi po sa thread. Actually, may sarong hapot na digdi sa kuyang cellphone. Iyan ang kadakling hinahapot. Gura naman, Sir Joe, kung mapa-upgrade kan solar. Kasi ang naka-install ay para sa mga ilaw lang. So, depende mangyararay sa load.
0: Depende po. Tapos po,
2: mag-message Sir Jim, po sa Smart Save Solar Bicol.
1: Sir Jim,
2: po
1: mag sa nga nito, Tabi, engineer?
2: Sa Smart Save Solar Bicol po, mag-message po kayo sa aming Facebook page. Tatabangan po kamo kang Samoyang mga sales engineer po. Para
1: okay. Dyan. Sir Jim, mag-message ka po duman sa Smart Save Solar Bicol. Sa Facebook page po ninda, mag-message ka po. Tatabangan ka po kung mapa-upgrade si Mr. Jim, oh. O, iyo, Sir Jim, tanganing pag-brownout si Riner, makang problema, naka-aircon ka, ikaw pati, senior citizen ka na, garo pati may hika-hika ka na, kay puhan mo aircon. Okay. So, mag-ano lang po kamo, mag-message po kamo duman sa Smart Save Solar Bicol, tamay ma-ano po kaya, may masimbag duman sa may masimbag po sa Indo sa Facebook. Okay.
0: Jo, araw kay Sir Jim ano ma-realize ta. So nagpakabit siya ning sadit.
1: Iguana siyang sadit.
0: Yes, ang solar po is scalable, meaning pwede ka magpuon sa sadit. Depende sa budget nindo, kung habo nindo magloan, ili lang ang budget nindo. Pwede po iyan na sadit mo na ang puon na nindo. And then tig-scale up ta yan. After ngayon naka-save ka muna after 6 months. After 6 months,
1: so, pwede ka naman mag-upgrade?
0: Yes po, yes po. Yes,
1: okay. So, alimbawa, yun niya ang sakuyang solar. After 6 months, igwa ka naman na ipon, dumang ka na naman sa Smart Save Solar Bicol, mag-upgrade ka na naman.
0: Po. Kaya importante po na magkaigwa ka mo ng dealings with the company na tatao. Kasi kami po, tigtutukawan may ang kliyente, may ano po, haaputon, may ano po ang sa imong future energy requirement. So tiktatawan mi yan ng scalable purchase. Magura ng budget mo niyan. Tapos sa susunod pirang pwede tang ikabit, manggura no. Yes.
1: So adjustable.
0: Yes po.
1: Okay. Sabi ni Sir Vic, good morning Sir Joe. Magtao lang ko ta sinda ning estimate like kun para sa 500 watts na set up. How much aabuton? Garo ang gusto niya sabihon na Tabi Icho. Garo magtao

0: naman example, halimbawa baga ngaya, sabi niya 500 watts. Sir, Sir Vic, igwa ng 730 oh. Ano lang, di ba, gura ano to, engineer?
1: 730 watts na oh. Solar panel ay 7,200.
0: Oh, Sir Vic, igwa ang Smart Save Solar ning 730 watts, 7,200
1: pesos.
0: 200 pesos lang tabi, Sir Vic. Siguro, aram mo, pero brown out sa pakul. Diyan sa upper barangay kang naga. Ganun na pipiruisyon ni si Sir Vic. Sir Vic, magbisita ka po duman sa Smart Save Solar, Bicol, and then maghapot ka po kaning sa indang 730 watts, 7,200 lang po ini. Pwede ka pong, ano yan, ining pigsasabi mo kaya, 500 watts.
1: Mm-hmm. Pero Sir Joe, kay Puan, i-scale up niya po, magsiseries pa po siya ng ibang panel kayan. So, tatabangan mi po kamo sa mo pong mga engineers na ano po ang pinakakaipuhan po nindo sa doon po, sa indo pong mga harong. Mm-hmm. So, dahil lang po siya, saro lang na panel, tapos gagana na po ka, boss.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa upgrade po siguro, sa dit, sa pang-farming, medyo mm-hmm. pwede pa po to. Pero kaipuhan po din kayang maaraman po ninda talaga ano ang kaipuhan po ninda.
0: Mm-hmm. Okay. Duman nga sa kuyang, ano yan, pig-isip-isip ko, ako matipon-tipon ako ta, nganing, dahil kung mga problema pag... itong sa kuyang water pump ano
2: barato lang jo ang solar water pump.
0: Mm. Ang solar water pump how pero ang estimate na cost kaya kaliwa 1 horsepower
2: I think ang setup ha setup na ini jo I think
0: 100k
2: oo
0: ay barato kaya man
2: pala. Actually barato siya
0: may ilaw na siya may pwede na siyang mag
2: oh pwede mo nang kabitan ng ilaw saro doang bumbilya tapos mm-hmm. may pump ka.
0: Oh, kasi ang water pump man lang kaya ginagamit man lang is pag-aga.
2: Opo.
0: Oo, pag-aga man lang siya pag malinig kapag aga, pag yes, malinig kapag kahapon, pag kaudto and then pag malinig ka man pag before ang banggi, di ba?
2: Mm. So aga man lang iyan, baratuhon lang iyan, Jo.
0: Mm-hmm.
2: Tapos pwede ka na mag-log ning tanke para maka ano ka kasi si water pump mo, magpa-pump yan all day. Mm-hmm. Mayo kaya siyang battery. Magpa-pump yan all day. So, sayang si...
0: Si kuryente.
2: Tubig.
0: Ah, si tubig.
2: Si tubig.
0: Pati din, si kuryente. Siyempre.
2: Oo, ikabit mo na sa ano? Sa water pump.
0: Water pump.
2: Yes. Okay. Ideal po yan duman sa mga day na si serve na yung... Kasi alam ko may ano kita sa luwa na day ka pwede mag-ano ning ano, sa mga city. So, duman sa mga day unserved kangin mga water utilities.
0: Bawal talaga itong direct.
2: Oo. So, duman sa mga unserved po kang water utilities, mga farms, iyan po ang the best.
0: Mm. Yeah. Itong pump na engineer na, ano lang, shallow well. Ako kaya, shallow well man lang, ababaw ang tubig duman. Kung shallow well, ang ginigibumi kayan is, nagkakalot ka baga, lalagan mo ning tangke sa erarom, lalaga mo ning tubong sa dit pa irarom na itong mga one half na tubo, then susup-supon siya. Kaya ba yan kang solar?
1: Same po, same with the setup. Kasi yung atin pong controller po ng solar pump, pwede po siya sa farm, pwede po siya sa inyong residente, residence po. So magagamit nyo din po yung panels ninyo para doon sa pump. Magagana po siya every time may araw po yung ano.
0: Atin. Si Mike Garcia, sain po... Sain po made ang solar panel nindo? Nagahapot. Sain da anong technology ang ginagamit kang Smart Save Solar Bicol?
2: Ang solar mingo niyan, Joe, is a German technology but made in China iyan.
0: German technology?
2: Yes po.
0: Gabos naman arog ka yan eh.
2: Ang pinaka-advanced pong technology is in China. Na pong iba dyan. Yes. The best technology is in China.
0: Mm-hmm. Okay. Ang ito bagang ang iba baga, ang pigsasabi ka iba, parang ngayon magtagal ngayon ang sa imong solar, dapat si itong pinakamaray na battery ang sa imong gagamiton.
2: Totoo yan, Jo. Saro yan sa component ha, para haloy si lifespan kang battery mo. But, kay puan si nagkakabit, tama
0: din.
2: Yes po. Mm-hmm. Kasi, arog sa muya every 6 months.
0: Di ba may kapan may inverter?
1: Yes, ina po yung hybrid inverter of green.
0: Hybrid inverter, oo. Oh.
2: ang importante po is well calibrated ang sa imong inverter and para sa battery. Mm-hmm. So very important po yan na may real knowledge itong nagkakabit. Mm-hmm. Para po maglawig si buhay kasi components.
0: Sa Smart Save Solar Cho, sisay ang nagkakandak itong audit para ma-check kung pera talaga ang panel na kaipuhan sa sarong-harong.
2: Sa Muya, Joe SOP na si Head Engineer Mi, which specializes in solar, nagkakandak po yan ng energy audit, not only for the usage, pero hihiling mi po itong itong electrical current electrical layout nito. Kasi po dakulo na na come across kami na the standard so electrical wiring. Yes, iyan po saro po iyan. Kami kasi may knowledge na kami ha. Saro iyan sa nakakahadi talaga. And in fact pag dai po nagtutugot ang kliyenteng itama mi standardize ang ano, demi po siya pikakabitan. Kasi grabe po ang risk na magkasulo. So saro po yan sa energy audit na pagtatao si company na mag ano sa Indo, tatawan po talaga kamo ning tama.
0: So hinihiling mo na nindo si electrical layout.
2: Yes po, importante.
0: Kasi pag nagpapaharong kay baka ipuan mo may electrical layout ka.
2: Yes po. In fact po gusto ko pong i-ano sa mga consumers also ha, di ba po sa mga nagpakabit. Dahil po kamo magtugot na bayaan kamo kang installers na dahi sa Indo iwalat so design kang installation. Kasi po, 2-3 years down the road, arog mo niyan po, dakol kami pigre-rectify na install kang iba. Nasasakitan kami ta, dahi na turn over si design. Kaso,
0: so kaipuhan niyan siya ang design?
2: Kaipuhan po iyan ang maray.
0: Okay.
2: Dahi lang po na
0: so kamo, dahi kamo nag-i-install na mayo ning design?
2: Kami, Joe, bago kami babayaan ang ano, igwa kami ning warranty booklet, design.
0: Okay.
2: Iwawalat mi po iyan. Although kami, we monitor daily all our clients, may mga kliyente na kita din na bago pa ninda maaraman may problema, nag-upload na kami, ma'am, maluya po ang harvest nindungon niya. Pa-check po. Baka minsan na-cover kang dahon. Araw kaya. So, importante iyan. Mga dei pa masyadong familiar sa business, but kami iyo po iyan ang ano may best practice niya.
0: So, na-monitor nindo, kung alibaba kaya ako, Chot, may nag-install ka sa harong ko, namo-monitor nindo kung ang harvest kang kuryente ko is maluya.
2: Yes po, requirement po yan sa Muya. Igwa kami ng engineer na ang ginigibo lang po everyday mag-track ang mga yield. Kasi po,
0: itong kami, na-installan nindo.
2: Yes, kasi kami gagarantiya mi sa inyo muna ini ang harvest mo. Right? Pwera kang panahon, taday taman niyang kontrolado. Anything that we can control. So kami po, pigmo-monitor mi iyan. Duman po sa mga commercial clients, may dahil sensitive sinda sa araw kaya. We actually send them a data, monthly data, yield. Tapos, kung may offline, no, gabos po iyan na data. Igwa kami kaya ng monthly report. Duman po sa residents, pig si-simplify mi iyan. But they also get a monthly report panggura no si yield mo, pera si na-save mo niyan. Tapos may reminder kami kung may idadagdag ka mo mga appliances, mga arog po kaya.
0: Yeah. Okay. Sabi na na-mention mo kasubago, ang Moraville is client din do. So gusto sabi, ari-ari na mga Moraville initabi, Cho, ining sa Matiway or ining digdi sa Mabulo o ining digdi sa sentro?
2: Actually po, halos gabos na Moraville. Good morning palan kay Sir Chano.
0: Oh, nagdadalan si Chano. Chano.
2: Very ano ni, he has a very good knowledge of, yes, the solar. And so, na-appreciate niya talaga na kaipuhan independent ka. Kaipuhan, maski nag-iiriwal sinda sa kuryente, ika na ika-epektado. Kaya si Sir Chano, sige na lang yung gwapo eh. Walang problema.
0: Hindi ako pig-imbitar ni Chano dyan sa Mabulo. So gusto mo sabihin, ining gabos ng mga Moraville, gabos ini ano yan, solar na.
2: Yes po. Pati po itong bagong open sa San Felipe, nag-solar mi po ito.
0: Okay.

0: may energy na itatang battery. Okay. Ang klaseng battery, Tabi Cho, ang halimbawa baga mag-aga, mayong kuryente mag-aga, kaya ba kang solar na pakuryentehan ang harong ko?
1: Definitely po.
0: Mag-aga?
1: Yes. Halimbawa sa Muya, Joab, igwa kami ng 7 aircon.
0: Pito?
1: Pito.
0: Wow.
1: Kasi medyo dakula si Harumi. Ang battery ko ngunyan is 15 kilowatt. Kulang siyang baray, but it can run about 3 hours. Kaya niyang padala ganun ang tulong aircon. Meaning to say, kaya niyang i-cover, depende sa size kang battery mo. The bigger you go, the more coverage it will give. So, kung ang hapot po, garo kaya, may mga hapot na, kaya ba yung paandaron? Kaya po. Depende sa system kang size mo. I mean, size kang system mo. Kayang-kaya. Kasi po, araw po sa Terra Solar, ito pong pinakadakulang solar farm. We were part of it. Duman sa Gapan. Dakulaon po kaya ng...
0: Gapan, Nueva Ecija?
1: Yeah.
0: Okay.
1: That is the biggest in the world, actually. Yes po.
0: So, ining Terra Solar sa Gapan is the biggest in the world?
1: The biggest in the world po. Wow. Yeah.
0: Yaon so, sa Pilipinas?
1: Sa Gapan Tarlac po.
0: Kaya,
1: oo. So, we were part of the group that did solar farm. Dakulaon po kaya ng battery, it can cover a lot of, almost one city. So, makuakta ang idea na, yes, kaya kan solar. Kaya talaga kan solar magpa.
0: Si battery ka tong solar farm na to, kayang magpailaw ng sarong syudad.
1: Yes po.
0: So ang naga, kaya palang pailawan kayo?
1: Actually po,
0: Patak sa ritma lang baga ang naga?
1: Siguro mga 15 megawatts ang Naga City.
0: Yes. So kaya yan i-produce?
1: Kaya po yan. Kaya, yes. Definitely.
0: Okay. May hapot ig DC, Mr. Garcia. Ang solar inverter po ba pang hybrid setup na?
2: Ang solar inverter po pang hybrid, pwede po. Depende po kung on-grid po kayo sa commercial or hybrid po sa inyong residensya. Ang kagayon na din po ng, gaya po na sinasabi ni Madam, kapag gabi po, pwede kayo magpara aircon kasi yung na-store yung energy sa umaga, magagamit niyo po sa gabi. So yung tanong po ni Sir Garcia, pwedeng-pwede po yung inverter po natin ay kasama po dun sa battery at pang-hybrid.
1: Dagdagan ko si explanation ni engineer. Ang inverter kaya, Joe, iba-iba siya. So igwa kitang inverter for on-grid, iba din ang inverter for hybrid.
0: Poy hybrid. Yes. Ah, okay. So magkakaiba sinda.
1: So gabos po yan available.
0: Available yan sa Smart Save Solar Bicol.
1: Sa June po, may sadiri na kaming brand. We came up with our own branding inverter.
0: Inverter niya. Yes, sadiri po, na yes, kang po. Smart Save Solar.
1: Right now po ang sadiri ming brand, we have floodlight. So the Smart Save floodlight. We also have Smart Save solar lights. Accredited na po ini kang DPWH. And come June po, magkakaigwa po kami ng Smart Save inverter.
0: Kung igwaning mga interested na mahiling ini mga product kang Smart Save Solar, gabus ini available diyan sa Karuyruyan?
1: Yes po. Available po siya any time of the day. Ang office po me is 8 to 5, Monday to Saturday.
0: So pwede na silang kung aliwa magsara shop, duman, maghiling, or maghapot, tanganing, sinda na mismo ang makaulay kan sa imong mga engineers, so dapat magduman sila sa...
1: Yes po, may warehouse kami. Kaya lang, Joe, since nagpuon itong war, si gera sa ang supply po kang solar components, grabe kasakit makuha. So, dai kaming gayo kompleto kasi po dakulon kaming projects duman sa main office na dikit lang ang nakukuami digdi kasi kabubukas mi lang. Pero come the time po, Jo, siguro June, super kompleto na kita na magkaigwa ka ining mga solar

0: components na kaipuhan. Kasi po, gusto mi din maataman itong mga installers. Sabi ko nga, we will come up with installer programs. Kasi gusto ko talagang i-encourage na magkaigwaning property ning ining mga tugang tanggo sumaga negosyo ning solar system.
1: Okay. So, si mga interested po, mga tugang, ang pinakamadali para aram mo sa radyo po, limited ang time para ma-explain ini. So, tanganing mismo makaulay nindo ang mga engineers kang Smart Save Solar Bicol, ang pinaka the best is i-follow, yon, i-like po nindo ang sendang Facebook page, Smart Save Solar Bicol, or direkta kontakon nindo si Engineer Harry King Abinido sa saya pong cellphone number 0997-688-4865, or mag-visit po kamo sa sendang store dyan sa Barangay Karuyruyan, pili, atubangan lang po kang kayang tinampo pasirin po sa Iconic Capital. Tama ba ang address ko?
0: Tabi yes engineer? Po, Joe. Yes.
1: Okay. Sige, baka igwa pa kung dahil na ihapot, Tabi Engineer. May gusto mo ka pag-explain?
2: So, kung any, may kaipuan po ka mo, installer man po ka mo, or end user, na kaipuan po ka mo ng solar PV system para sa Indong Arong, pwede po kami mag-offer ng financing, or you can call us sa number po namin, or mag-contact po kayo sa aming Facebook page, Smart Save Solar Bicol, at tatabangan mo po ka mo sa Indo pong mga kahaputan or pangangaipuhan.
1: Mm-mm. About duman sa financing, madagdag ako hapot. Cho, aram mo, kadakol ang gusto na talagang makatipid sa kuryente, kaya lang sa pagpupuon, nasasakitan sinta because mayong available na kwarta sa pagpuon kang solar. So, sa financing, kung halimbawa, igwaning mga interested and gustong mag-avail through financing, ano ang mga requirements na kaipuhan nindang darahon pag duman sa inyong opisina?
0: Actually, Joe, bago kita mag-ano duman sa mga documents na required, ang pinakainat po, which is the easiest, ha, tao lang po sinda ng name, address, phone number, and then, pag nataunan nin din, pigihiling iyan duman sa database ninda.
1: Okay.
0: Kang sa tuyang partner, we will know kung approve siya, kung si credit score niya is, can be loanable.
1: Mm-hmm. Kung,
0: that
1: kung,
0: easy.
1: Okay. Oh. So, mataw mo na siya din si pangaran,
0: yes,
1: contact number, address,
0: yes, and po. Permanent address yan, Joe.
1: Permanent address. Or kung may business.
0: Business, yes. Yes,
1: so, para mas madali.
0: Oo. And then, igwa kitang partner na rural bank, igwa man kita ng big banks.
1: Big bank.
0: Kaya sa rural bank, Joe, medyo dikit lang ang requirements. Oh. Halimbawa, baga ngaya kung sa residence, kaipuan mo lang ng certificate of employment, mga proof of permanent address, mga arok yan. Dikit lang.
1: Si itong ano yan, mga proof of billing.
0: Yes, proof of billing na sa imo talaga si, yes,
1: si sa imong residensya nakakabitan.
0: Yes, yes.
1: Okay. Kung ika-empleyado man, kaipuan si ITR.
0: Yes po.
1: Oo, and then iba pang mga important. Ay, maski mag-loan ka sa bangko, mas malala ka niya mag-gulpi ang mga requirements.
0: Dumanjo sa mga negosyante, actually po ang company mi provides also a loan, interest-free. All they have to do is contact us.
1: Okay.
0: Duman po sa mga negosyante.
1: Sa mga negosyante na gusto mong magpakabit, pwede po through financing and
0: Samuya.
1: Okay.
0: Oo, nagtatao po kami ng terms.
1: So hanggang perang terms ang pwedeng itao kang
0: usually kami, Joe, 1 year kami. Mayo po yan interest. Tabang okay. Mi yan sa
1: no
0: mga
1: interest.
0: Wala po yan
1: wow.
0: Interest. Yes.
1: Oh.
0: Mayo po yan interest. Tabang mi po yan sa mga negosyante. Digdi lang po yan sa Bicol.
1: Okay.
0: We don't offer that anywhere else.
1: So kung si mga interested po ha, o pwede po nindong kontakon, bistado man nindo si Cho, si Engineer Harry King Abinido para po sa iba pang mga kaputan. Okay? Cho, invite mo ang satuyang mga nagdadalan mo niyan, mga nagdadangog na interested po na mag ngunyan talaga, madadangog, mahili mo sa Facebook. Hi, mahalo ng kuryente.
0: Kami ang ha- Kami ang hot topic ngunyan. Kami ang trending.
1: So, tanganing the internet of Brima, magpakasawa ka mo sa kuryente, o yan na po ang kasimbagan.
0: Iyo po.
1: Smart Saves Solar Bicol.
0: Sa Smart Saves Solar po, ang sabi mi po nga ni, we are the solar you can trust.
1: Mm-hmm.
0: Yaon po dyan ang maraming after sales, guaranteed and quality workmanship, pati po itong mga products. So, dahil na po kamo magduwa-duwang isip, kaipuhan po kita independent. Dahil na kita magpara, ano na, na pupurisaw pa kita kang, kang...
1: Ang Smart Save Solar ba pwedeng mag-transact sa government?
0: Ah, yes po. Definitely. Dakulong po kaming government projects. Yeah. Kompleto kami, Jo, ning
1: Kadakli ba, ngunyan, gusto na ang mga street lights, mga solar na.
0: Yeah. Just like what I said, Jo, ang samong brand, which is Smart Save Solar Street Light, accredited po yung KDPWH.
1: Ah, okay.
0: Yes. At least duman po sa NCR. Dakul po kami pigsusupplyan doon.
1: Mga solar street lights.
0: Yes po. Ang programa may po sa mong products, mayo po kaming repair. We replace. Yes.
1: Ah, so mayong repair.
0: Dahil po kami nagre-repair.
1: Nagre-replace. Yes. Pag may aberya, replace. Yes.
0: Halimbawa po, may mga components kaya yan. Halimbawa, may problema si battery mo. Dahil may i-repair itong battery mo, tataon takang
1: bago. Ah, yes, okay. Replace yes. Tulos.
0: Yes po. Mayang maski po, dito sa upcoming Ming inverter, we will replace. So, ito pong ano na, mahalat pa ka mong duwang simana, si repairman, mayo po kita kaya.
1: Yeah. Automatic?
0: Automatic yan po.
1: Pag nag-aberya, rebuy?
0: Yes po. Maski, maski jo, itong mga previous na kinabitan mi, maski ba ko ming product, they, mayo po sindang waiting time. Yeah.
1: Okay. So, mga tugang ha, si mga interested po, kontakon na lang nindo ang Smart Save Solar Bicol. May mga tao sinda dyan na very active po ang sinda ng Facebook or kung dahil kumbistado po nindo si Cho, kontakon na lang nindo si Cho. Ang sinda po mga client ninda, kabali po ang naga-college, kaya pala si Doc, daw mayong, ako Doc, hindi mo patayin ng aircon. Ako muna, naka-solar ako eh.
0: May freedom na siya.
1: Oo. Wag na, naka-solar ako eh.
0: Garo kayo yung joke pag may hybrid ka na sa harap. Oh, dahil magandang aircon ha. Harap na kayong iriwal ninyo.
1: Ayaw, dahil magandang nun ang aircon ha. Tanganing pagbalik ko, ano pa, malipot pa.
0: Sa kasayang kang harvest.
1: Yes. Oh. So, ayun, tama man ang ganda. No?
0: Diba?
1: Lalo argo niyang tamainiton.
0: Ay, mayong garadanan ang aircon.
1: Mayong garadanan ang aircon.
0: Iyan yung sa harong mi. Tapos siya naka-on. So.
1: Tasayang si harvest.
0: Sayang si harvest. Iguha ka na. Libre na yan eh.
1: Oo, oh, correct, correct. Okay, mga tugang, Bicol, Smart Save Solar Bicol. Yan po yan dyan sa Barangay Karuruyan Pili. Si mga interested po, gusto niyo makatipid. Para din ako magparakurahaw. Hi! Ano nang bill ini? Yan. Para libre na po kita. Although, para maging magian man sa Indo, igwa po si Daning in-house financing. May mga ka-partner sindang mga financing company na pwede pong makapagian sa Indo. Si mga mayo po ning dakulang kwarta ko niyan, gusto nindo ning padikit-dikit, iguaman po si Daning in-house financing para po tabangan kamo. Mabalik kita dyan mga tugang, 9:48 na ning pag-aaga.
3: Your bill, sir.
4: What? 40,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Order for more. Dessert?
5: EO. Love your eyes.
6: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC, 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
7: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-opreser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kan sa mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de Lopieres.
8: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may Black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
4: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
3: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, tita?
4: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
3: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. Ito ang patotoo na natulungan ng Pau de Arco Capsule.
7: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
6: Kaya mag-Pau de Arco Capsule. Pau de Arco, katulang mo sa buhay.
8: No approved therapeutic claim.
9: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour package at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office, LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours.
10: Kakaoy! Kakaoy!
11: Uy, she! Ang sigla mo pa rin kahit puyat!
10: Naman! Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
11: Tiwala sa 4 Superfoods?
10: Naman! Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba!
12: Power Cells Herbal Capsule.
10: Tiwala lang sa araw-araw.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
15: Happy Fiesta Buwan 1, Can San Jose. Ang lokal na gobyerno po Can San Jose Partido sa pamamayo ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makauma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
16: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
17: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
18: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
17: Ha? Saan man?
18: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunanta pa si Junior.
17: Saan ba yan, Gum?
18: Sa Papatantan Apartment, Gum.
17: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
18: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
19: Papatantan Apartment, located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
20: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
21: Bicol Access Health Central is the answer
20: with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.
22: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
23: O, napasiram si Ulay-Ulay Mini Bicol Smart, ani Smart Save Solar. Dahil nag-abot si Derek Ramsey kang LTO. Oy, Derek, nagsign ka. O, ugmaon lugod si Smart Save Solar. Nakabuelo kaming ulay-ulay. Okay? Mga tugang aratsyan, ang tabayaran po nindo si Dr. Renato Waterdoc Paraga sa saya pong Healthy Talk with Waterdoc. Ako po ang sayo lingkod, si Joe Sabal, Diyos Mabalos, Maray na Aga.
24: Sa inyong nahinan nyo, ang programa Asintado sa Radyo.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.

GFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may Black,
2: may Balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: TBR, Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
2: Good afternoon po muli sa inyong lahat. Sisimulan na po natin ang actual estate draw para sa draw number 7006. Camarines Sur, let's play Small Town Lottery. Time na ready.
3: Time na ready.

0: the first winning number sa number 5. Number 5, numero 5. Muli, babalik po natin ang ball number 5 para sa pagpili ng second winning number. Timer ready.
1: Timer ready.

Thanks God it's Friday. And thanks God it's Tina G's time dito sa 105.5 Radyo Gupito. Samahan niyo po muli ako sa loob ng dalawang oras from 3 to 5 p.m. para sa programang Tina G with Tina G. And of course, para sa ating mga listeners, share niyo naman sa amin dyan yung mga plans niyo ngayong weekend. You can text us on 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. Dahil Mother's Day din sa Sunday, may mga balak dyan na mag-swimming ngayong weekend. Kaya talagang ingat-ingat po tayo ngayong weekend dahil meron ngang sama ng panahon tayong tinitingnan dito na baka pumasok sa Sabado ng gabi dito sa Philippine Area of Responsibility. But don't you worry, guys. Kasama niyo pa rin po ang Radyo Gupito at ang Asintado sa Radyo para magatid ng balita tungkol sa sama ng panahon na yan. But for now, tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gupito. Here's Britney Spears with her song You Drive Me Crazy. And this song is brought to you by Red Horse Beer. Kasam ka mo sa relax sarap.

43 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Batiin lang din po natin ang Gabarda family at ang James Water Refilling Station dyan sa Pamplona na nakikinig po sa atin ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. And also, happy fiesta din sa Pamplona ngayon. Ano kaya yung mga handa nyo dyan? Share nyo naman! At isabay nyo din ang Radyo Gapito sa pag-celebrate nyo ng fiesta. Siyempre, hahandugan din po namin kayo ng mga magagandang tugtugan dito. Kaya more music coming your way only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Sinta, naalala mo pa? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay,

So 105.5 Radyo Gabito para sa ating programang Gina G with Tina G. Para sa may mga weekend getaway ngayon, ako, magdala po kayo ng maraming pagkain para sulit yung ating swimming ngayong weekdays or weekend. And of course, sa mga naghahabol po ngayong summer, talagang sunod-sunod na swimming na yung nangyayari ngayong May. Pero ingat-ingat rin po tayo dahil kahit mainit yung panahon, eh baka posible pong umulan bukas. Kaya para sa mga mag-swimming po, nako, ingat-ingat po tayo. But don't you worry guys, init man o ulan, kasama niyo pa rin po sa tugtugan ng 105.5 Radyo Gopito. Kaya naman, speaking of tugtugan, here's our next song. Brought to us by Red Horse Beer, kasanggamo sa relax sarap. Kaya naman, this is Rolling in the Deep, dito lang yan, so 105.5 Radyo.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

43 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by Orange Super, ang shot ng tropa. Siyempre, bago tayo magpaalam, batiin lang po natin ang Familia na and Solminaro. Galing pa dyan sa Tinangis, maraming salamat po sa pag-antabay nyo ngayong hapon. Dito sa ating programang Gina G with Tina G. Bukas, kita-kita ulit tayo sa oras na alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Kasama pa rin si Tina G dito sa 105.5 Radyo Gupito. Kaya naman, tuloy-tuloy po ang ating tugtugan. Here's Sex Bomb Girls, Halukay Ube.

Afternoon Rush. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

Afternoon Rush. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

Afternoon Rush. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

Afternoon Rock. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

Afternoon Rush. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: number sa number 32. Number 32, numero 32. Muli ibabalik po natin ang ball number 32 para sa pagpili ng second winning number. Timer ready.
1: Timer ready.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG Suave sa gabi.

0: Radio Guapito.
1: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG Suave sa gabi.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

Jaguar. Pito. 105.5 RGFM. Rádio Guar.

0: tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos.

Radio Guapito. 105.5 RGFM Radio Guapito.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

RGFM Radyo Guapito. RG Good Night Hits. Good

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

Rádio Guarapito. 105.5 RGFM Rádio Guarapito.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

Road, friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Tama nga oras ngayon, 8 minutos, makalilis po ang alas 4 na pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano.
1: Hi, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumustahan ka po? Sa nakinan nyo ganyan sa satuyang programa, alaw mo niya ng Sabado. Welcome sa satuyang programang Asintado Buena Mano.
0: Asintado!
1: Petsa 9 na po, kan bulan na Mayo 2026. Sa liwat kita po, magkakaribanan mo niyan sa laupunin sarong oras, ang stang alas 5 din pagkaaga. Sangaran po ka na regular nindong nakakaibanan sa programang ini si Ed Bandol. Ako po, ang sa inyong mga kaibanan, ako po si Jess Valle. Nagpapaabot ni Diyos Marinaga sa kabus ng mga naghihinanyo ko niyan sa sendang mga radio sets. And sharing man sa mga nagdadalan sa satuya pong Facebook, sa live feed. Kan Facebook account, kan Asintado sa radio, asin man ang YouTube channel. Maray na aga po sa Indo Gabos sa mga nagpapamahaw mo niyan, sa mga nagpipreparar kan sa inang pamawan pa lang, o kaya nagpipreparar kan mga dapat nang gibuhon sa bilog na haldao. Sa entero siyudad ni Naga, hello! Kumusta po ang Gabos? Sa enterong runa sa probinsya din Camarinesura, asin man Bicol Region, maging sa luwas kan sa tuya pong rehiyon. Na ngayon po yung mga nakaantabay sa party po ng meron tayong mga tagapakinig diyan sa Laguna, sa ano pa, sa Quezon Province at sa iba pang parte ng National Capital Region sa Metro Manila. And maging sa labas po ng ating bansa, ayan, sa buong mundo, naiikot po ang buong mundo ng programa po dito sa Asintado sa Radyo. Sa pamagitan po ng ating pong live feed mula po sa Facebook account po ng Asintado sa Radyo at sa maging sa YouTube channel ng Asintado sa Radyo. Manatiling nakikinig, marami po tayong pag-uusapan. Mga maiinit na isyo ngayon pong aldaw. Asin si Ringman, kukuano niya to ang satuyang market updates para maraman niya to ang presyo kan satuyang mga prime commodities. Orong nanggali dyan sa Naga City People's Mall.
0: Asintado! Buena mano!
1: Tangon yan baga, igwana naman pong ko yan. Basado sa report kan Bureau of Treasury. Bagong record. Apoduntang pambansang utang. Kan lambang Pilipino.
0: Buena mano!
1: Kung kukwenta yun ini, nag-aabot na po sa haros 160,000 ang utang kan, bakong kan na nasyon ha, kan lambang Pilipino. So, ika, ako, kita gabos ng mga Pilipino, igwa na pong utang na 160,000. Ini po ang bagong record. Apo doon niya tong pambansang utang. Inuli po ta nagpatanid na baga po ang Economic Observers matapos na magkuyana, magpakol na sa panibagong all-time high. Aram din no kung gura, no? Iwaw tamo na tatsiguradong mapapawaw ka mo. 18.49 trillion pesos ang kabiligwa na utang po kan Pilipinas. Basado po sa report kahit ito pang Marso 2026. Inisigun mismo po sa Ako yan sa record kan Bureau of Treasury. Kaya paano na kita mga Pilipino? Sabi nga ni kaya nasa tulak pa lang ang mga kuyan, ang mga magiging Pilipino. Magiging Pilipino pa sana ha. Tanya o pasalaukan sa inang tulak. Iguana nagtataginting na 160,000 pesos na dapat nabayadan. Ninhuli po kan panibagong all-time high, o dito po ha, all-time high na 18.49 trillion pesos kabilugan na utang po kan Pilipinas. Tinuli po ta sa pinakahuring datos po, naglubo ang utang kan Pilipinas ninhuli po kan padagos na pagkuyan pag pagluya kan piso kontra dolyar. Ini po dahilan tanganing magparadakula na sana nga ang kantidad kan mga foreign loans kan sa tuya pong gobyerno. Bako lang yan ha, bako lang yan mga tugang, padagos man subot ang pagpaparautang kan gobyerno sa laog po kan ba nasyon sa paagi po kan pagpapaluwas kan mga government securities. Tangani pong punduhan ang mga gastuson kan sa tuya pong gobyerno. Hain nasipig para kamkam dyan, hain nasipig para lustay kan sa tuyang pong mga opisyales, kan mga nagkaperang opisyales, o sa nang nagkapera kundi isang damakmak mong mga opisyales. Kan sa tuyang pong gobyerno, nangunya na intero kitang lubog sa utang. Sa laog po lang ng ning sarong bulan, alos po 1.8%. Ha? 1.8% po ang piglangkaw po kan utang. Puan po kan Pebrero, ninhuli po sa kombinasyon kan currency depreciation na inapod, asin dagdag pang pag-susubli nin pundo, pangungutang kan sa tuyang pong gobyerno. Ngunyan mga tugang, kung babangaon ang kabilugan na utang na tinatayang 115 million na populasyon kan nasyon, 115 million na population kan sa tuyapong nasyon. Inhuli kong utang na yan, nagluluwas po na lambang Pilipino. Puon ka na sinda, sabi ko nga ni kayan, niya ang pasan na sa laog kan sa inang tulak. Magluwas sa indang pong mga kuyan, magluwas sa indang mga ina. Bagong mundag, hanggang senior citizen, may kabaing po na obligasyon na halos 160,000 pesos. Maski na nga ni po, pigsabi ka ng economic managers na manageable pa man da ang debt level kang nasyon. Iyan ang sabi, manageable pa da ang debt level kang nasyon. Pero dakul po mga namamanwa gahapot. Nagahapot mo niyan sa in ba talaga napapaduman ang bilyon-bilyon na pigu-utang kan sa tuya pong gobyerno? Well, alam na dis. Mientras po na naglalangkaw ang presyo kan mga prime commodities, kan mga barakalon, kan pamasahe, kan kuryente, kan buwis. Yan. Nag-aadit po na ang mga kapira na baka ordinaryong Pilipino man. Pero mina, ang mabayad po sa huri, sa baagi po kan mas mga magagaba at nabuwis, asin dagdag singil sa mga serbisyo. Wow! Yan po mga tugang, ha? Sinasabi ko sa indo yan. Ninhuli tayo yan ang magiging epekto kan sinasabing paglubukan, kauutangan kan sa tuya pong nasyon. Malangkaw ang sa tuya mga tax. Madagdag ang sinilkan mga serbisyo sa gilipo sa tuyang nasyon. Kaya yun na yan ang magiging epekto kaya. Mga kauutangan kan gobyerno, ang mga ordinaryong mga namamanwaan, ang mga kasaraditan, iyo po ang nagbabayad. Aber daw, kununta na po ang sa tuyang market updates ngunya na aldaw.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa market update.
3: Asintado live report.
1: Nasa linya na ngunyan si Roy Ranuco. Roy, good morning.
4: Morning.
1: Kumusta, Roy?
4: Itong Jess, maray na pagkaaga.
1: Maray na pagkaaga man sa imong tabi.
4: Iyo, nin kuya nigdi sa ay, grabe.
1: O, ano na yan? Ano nangyari?
4: Bara. Nagbara. si Kuyan, sub-station dyan sa Manualken, Calabanga. Mayo dang Kuyan, Kurinti, Subanggi pa dyan sa may portion kan Mangiring, Kamuning, Binanwaalan.
1: Mm-hmm.
4: Ano? Kaya baka kung nag-antabay sa tuya si Kuyan, sub-station kan Calabanga, mapailawan ang portion na yan ta medyo madiklum
1: ano
4: na ini, maray
1: mayo ining notice of power interruption
4: mayo ano
1: basta nasa nang nawara
4: na sana. Mm-hmm. Ta kuyan kaya last night Subanggi si kuyan ano si bilas itong si Bilason ko itong na atake heat stroke kan nagtalikod na simana.
1: Mm.
4: Medyo nasa ilalom kang kadikluman ta aramuan ko yan baga kaya madiklo mo na maray kung napapatintihan ka talagang kandila sana ang ilaw mo dyan sa may portion ayan kan bukid na portion kan binanuanan. Mm-hmm. Grande. At siya na pala lubong ano, si mga paisiunta, si mga sadiring tao, si mga amigo ni Judy Sabidya. At siya na ang lubong na hapon dyan sa Banuan kan Calabanga. Pero digdi sa kuyan, sa tuyang informasyon, aranggot itong mga pig kukuananin plasada kada amay nagdelibot an nagkuko ang plasada
1: servicing
4: kwinta kada pwesto alagad biglang pinagkuen niyan pinag papundol na dai nang kamo magrelatag digdi sa kuen ano sa sidewalk uding niyan mayo nin hanap buhay si mga hali duman sa San Fernando.
1: Pero iyan, before kaya yan, pinagkukuanan sin ng plasada.
4: Iyo, 50 pesos kada latag nin mga paninda pig kukuanan sin ng plasada.
1: Mm-hmm.
4: 50 pesos ano. Unyan,
1: Buot sabi yun, pag pigkuanan kang plasada, pigtutugutan sin ng latag.
4: Oh, alagad ko niyan, kan nagtalikod pang Lunis, ay Martes, totalmenting binawala na. Bawal na mag tienda sa kuen ano, sidewalk. Mm-hmm. Digdi sa may pigpadara kitang kuen diyan. Ano ba gani? Picture kan kuen ano, kan sidewalk na malinigo na. Talagang mayo na nin mga paratsinda. Solamente itong nasa mga poste na sana.
1: Ano yan? Pigtawan lamang sindanin ko yan.
4: Relocation. Mayo nga ni. Pighahanap ko. Sabi ka itong sarong paratsinda na nakaulay ta. ribong po ngayon, ribong na po ngayon kami. Yawan lang din sa tri-mobile and ay sa tricycle and sa muyang paninda. Dahil may mailalat, dahil ilalatag. Tadada ko pong kami. Ano, so sabi ko sa inka mo, maayo na po ngayon. Sabi mga itong salo na may pwesto manig di hirak man. Si mga naglalaom na sa sa indang piglalaoman kan sa indang pamilya na may ipupuli ano nin kadikit na kantidad bagas siyempre pag nakabinta ka man may bagas pa nila ngunyan malungkot sabi ka itong sarong may pesto digdi araw ngayon kayang ka palpalan gobyerno ta.
1: Siguro, siguro maray na makaulan niya to an ko yan, an market superintendent Raatsan. Maray man ang katuyuhan kan ko yan, kan merkado publiko. Tanganing malinigan ang sidewalk. Tan sidewalk, bako man yan para sa para tinda. Pero,
4: pero arog ganing mayo pa man taho, mayo pa man gulping mga nagbubukas ng establishment to commercial. Maya, man, tanag, ano, nagbuburukas digdi mga alas 7 na. Alas 7 na
1: aga. Sa may isa na parte yan.
4: Digdi sa may pasakat, sa may siraan, sa may, anong kapat gani? Anong street? Ini sa may...
1: Pasabang. Itong Pasabang.
4: Oh, sa Sabang.
1: Oh, di ba sa Mura, parte kan sa Mura.
4: Yan, sa Mura Street. Mm. Ano, tapos malagbas ka sa may portion kan bago mag... tukad sa tulay. O, yan, street na yan.
1: Ang problema kaya dyan, Roy, ang namamalisian ko dyan, actually, bakumanan ko yan, bakumanan mga, ining mga partenda, kundi, mga nakapark na tricycle.
4: Ini, dahil man ni, kuyan, dahil man ni, ulang sa kuyan, ano, sa kuyan, sa publiko. Dahil pa man, si mga parasaon pa sa ng amay, yun, pigaabagan din da.
1: Okay.
4: Tapos itong mga paratsyenda digdi sa may pasakat sa hagyanan ito si pig harali ano si mga ayaw. Sa bagay an reklamo kaya da sa itaas si mga yaon sa itaas na mga nagchichindang gulay nawawara na sila nin ko yan customer
1: kung baga nasasara na kan mga paratsyenda dyan sa
4: digdi
1: baba
4: sa baba pa sana nasasara na
1: so posible na ang reklamo nagigikan sa mga negosyante dyan
4: sa mga sa may mga nagbabayad ning pwesto ano taig di pigpaplasadahan sa naman pero itong kuyang kuta duman sa may ano pa gani pasabang na ito yaon sinda duman dati nagpapwesto ining mga taga San Fernando mga nagbubungkukan, ay titindang bungkukan, ayyo. Batag, kamuting kahoy.
1: Aram mo.
4: Kunyan ba na?
1: Aram mo, pwede naman kuta na yan ko yan.
4: Konsiderasyon.
1: Konsiderasyon na lang. Iniman mga negosyante dyan sa taas, na, sa bilog na aldaw, pag nagharali naman yan, sila
4: mangyari naman yan. Alas dos hanggang ayyo. Alas sais nin pagkaaga.
1: Saka gasino naman yan ang magpigtitirinda kayan, maya man yan mga pigtitinda mga kuyan, mga arogan mga pigtitinda ninda.
4: Iyo. Kuyan man lang, mga duma. Kadaklan mga duma ang pigtitinda.
1: Ano yan duma?
4: Kuyan, kamuting kahoy, bungkukan.
1: Iyo.
4: Tapos
1: ano iba dyan mga kuyan mga
4: ubi
1: yan oh
4: yan.
1: Mga arog kayan ano
4: oh, yan mga kuyan mga produkto sa bukid na pinagbababa din dadigdi sa may portion kan kuyan ano merkado publiko kan Srinilaga bueno an sira ngunyan medyo barbara to ang kuyan flying fish nakainin kitang flying fish tigdi ano 120 ang sarong kilo. Tapos itong dilis baga. Ka mga 120 ang sarong kilo. Tapos ining pusit 240 ang sarong kilo. Ayan ang tilapia, si Dracula ang kilo 170. Ang saradit 160. Ayan, may bangus 200 and kilo kan bangus tapos ining Lourdes tea 140 at sarong kilo. Ang pusit 200 and sarong kilo. Ay gwapo kita diyan na la oi kumusta ki kuyan ki ano pa gini ki presko malaluan sabago mentras na Bicol song ang RGFM ay portian by di sa tawag ng tindahan portian by di kan ni kuyan ano presko sa kuyan sa sayang atubangan sa Lucky Star trading. Bueno, sa PNP kita, digdi sa Sudad Kanaga, ang nakaulita si Police Captain Richel de Matias, siya ang pamayukan WCPD, ano, Women Desk, digdi sa Naga City Police Office. Mm. Ang sabi niya, kadakul ngayon ang kaso mi na dahil pigsusuportalan kan mga agum. Ano? Ang gusto sabihin.
1: Agum na lalaki.
4: Si mga agum na lalaki, garo pa kaaki, babayaan. Tapos, dahil pigsusuportalan, ano? Nin pagkakan, panggatas, si Aki. Yun mga kaso na nagralaog sa Naga City Police Office. Saka itong pambabanog, pigbabanog mo ang ago mo tapos pero kadaklanda kayan gopitong jis mayo nin kayo no dahil nagpupursoan kaso ta pag pigplancharan paplancharan na yung kaso naabot na ang agum ngaya sir patawadon ko na ngayon eh dahil ko na ngayon eh kasuhan pero garatok panlalaw garatok panlalaw gun sa kami mga black eye pa tamayo ngayong mabuhay sa kuyang ano mga aki sa kuyang pamilya patawadon ko na ngaya o araw kaya ang kadaklan na na experience kan mga police sa women desk digdi sa kuyan ano sa Sulod Kinaga kadaklan na i-record lang alagad dahil man nagpupurso ang kaso ta pigpapatawad kaning mga
1: babae
4: Mrs. Linda na pagpigralambing kan si Agum dawa bubog sarado okay lang
1: iyon ano? Na nga yan masakit dyan dikit sa nang ko yan hadok-hado pagkatapos iyon na naman sinda dahil nindaram na pag-araw kayan pag,
4: ang napon kayan garo martir ano
1: iyo. Araw mo kayan, mga ugali kang lalaki, pag-araw kayan, dahil na yun mawawara.
4: Pabalik-balik saka naglalangka ba man, lugod?
1: Babalik-balik na sana yan. Ang masakit man digdi sa mga lalaki, ta, pag nairilo

0: na ang problema. Talagang kuyan ano, sa kanyan yun ang dakol na kaso digdi, depig susuportaran. Ta igwang kuyan da nga ni mas kuyan pa. Mas may nagreklamo digdi, dahil pig suportaran, pig paburandakan si lalaki si Kabit. Ano?
1: Ay, yan ang
0: si Kabit ang pig paburan kan si lalaki imbes na si sayang sa diring agum. An kami ngaya pig papatuyo-tuyo mo ngaya, tuyo tapos balaw.
1: Yan.
0: Si Kabit sa imo ngaya ang Kabit di karne. Di fried chicken.
1: Ano yan, so, yan, mga legal yan na mag-argong?
0: Ayo, mga legal na mag-argong.
1: Sabi yun, kasal.
0: Mga kasal, lalagad na yun ang problema. Talagang nag-abot sa punto na mag-kuyensinda, mag-suruayan for dahil sa mga mas kuyenda, mas ano upad gani, nin mahurok ang Kabit. Ano, kan sa tunay.
1: Ay, talagang siguro kuyan. Sapon sana yan. Sapon.
0: Oo. Yun yan mga kadaklan na experience o kaya nag-laog sa WSOP didigdi sa Anaga City Police Office. Agum, talagang pigapot ko nga ni. Igwang kuyan, igwang kaso na binugbog si agum na lalaki. Igwa po ngaya.
1: Pero husband man.
0: Kuyan ngaya, nin... Hindi man niya pwede ilan. Masupog sa lalaki. Masupog sa lalaki ngayon. May garo dua na nagreklamong mister.
1: Binugbog ng agom na babae.
0: Na binanog kan sendang agom na babae. So ayan, gwapitong Jess, mga tugang. At sa tuwing informasyon, Roy Ranoco.
2: Asintado Live Report.
1: Mabalos kan sa imong report, Roy, si Gwapitong Roy Ranoco, sa tuya pong market updates. Asin iba pang mga pinag-urulahan niya mo. Mabaltaan sa tuya sa inyo pong lingkod, asin ang programang Buena Mano Asintado. Pagkalis lang mong po ni nagkapirang pagirundo.
2: Radyo Gwapito.
3: Happy Fiesta Buwan 1 kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayon ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makaugma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
4: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
5: Driver ng truck dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
6: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTL Compound, Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7.

0: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras na ngunyan, 40 minutos. Magalis po ang alas 4 nin pagkaaga.
0: Asintado. Buena mano.
1: Oy, at yan po, alas 5, ang tabianan po ang pagbabareta kay manan po si Joel Solina and Rickmar Guevara. Paragos kan sa diyan pong programa, ini po ang Asintado Buena Mano. Asintado. Kay manan po si Jess Palling, ngunyan pong aldaw po na inin Sabado. Pets, 9 kan bulan na Mayo 2026. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Oy, ano, sinisay po may mga kapiestaan ngunyan. Pagkalaw-araw po kanin bulan in Mayo, baga kadakol mga nagpipiesta. Piesta ko niyan ang mabulo. Kaya palang pagsirit po dyan kasubago, haba po nagkukomersyal. Dyan sa may party kan pagday kon mabulo, nailin ko perti pa na pakimat-kimat kan mga ilaw. Garo igwang kuyan, igwang baraylihan. Sagot sa mga oras na yun, garo na ipatapos ang baraylihan dyan. Happy piesta po sa mga taga-mabulo. Kaldawan po kan sa indang kapiestaan mo niyan. Happy piyesta po sa Indo Gabos sa mga pagtaraidming lugar diyan sa Mabulo, digdi po sa siyudad ni Naga. And kadakol mga namamasrunod-sunod diyan halos bilog na bulan kan Mayo, halos mga kapiestaan kan mga manaiba-ibang banwaan, manaiba-ibang barangay digdi po sa siyudad ni Naga, asin kun ano-ano pang mga pigsi-celebrar ta summer baga. Pero nagbabana-bana bagaan ko yan. Pero garo day man malagapak sa ko yan. Sa satuyang rehiyon ang si Kaloy, Joel. Garo day man. Kaya, pero padagos kitang magpangaji. Nasa naman, day po mag-tugpa sa kadagaan kan Bicol Region. Asin iba pang party kan sa tuya pong runa. Kain tiro na nga kita nagsasakit. Tapos, anong pa kita? Dadagusoon pa kita kan mga bagyo. Sana man daiman. 42 na po. Makalipas ang alas 4 ng pagkaaga. Aber daw, ilinguntaan sa tuya mga paradalan mo niyan sa tuya pong live feed. Dan sa tuya programa sa social media. Sa paagi po kan Facebook account kan Asintado sa Radyo. Nagdahinanyog mo niyan. Asin nagdadalan si Jonah, DAB. Maray na aga sa emo, Jonah. Si Allen Sagala, permining nagdadangog. Maray na agang Sabado, Jess Halipo sa Santa Rosa, Laguna. Maray na aga sa emo, Sir Allen. Si Helda Pader, good morning. Jasmine Lastrilla Aquino, good morning. Si Angelica Correo, maray na aga po. Si Marife Vera Canon, maray na aga, Bicolandia from Saudi Arabia. And also si Larry Or Silada. Good morning po from San Fernando, Camarines Sur. And good morning po sa Gabos. Happy weekend po sa Indo. Maray na aga po sa Gabos. Hali pala yan kay Lauren Santa Maria. Diyan po sa UK. Hali diyan sa London. Good morning sa emo, Lauren. Happy weekend man. And si igwa pang sarot dito, kung maintindihan, kung mabasan sa iyong pangaran. Garo ibang ko yan ini. Ibang mga litra. Pero mga ulod-ulod. Stephen Brillo, pakibati man po kami dito sa Saudi Arabia. Kaibanan ko na po si Ruel. Salamat po. Ayan, sa imo, Stephen and Ruel dyan sa Saudi Arabia. Betty Lumerio, good morning sa Gabos ng mga taga-Kambalijo, Libmanan. And Maribel Proa Aragon, good morning po. Si Mart V. Saludes, good morning. Good morning po sa Indo Gabos. Oy, paabutan ko pala nin belated happy fiesta dyan po sa Banuaan kan Pamplona. Kasod man niya na dyan ang sa inyong lingkod. Sa Pamplona, Camarines Sur, nagsilibran man kan sa inyong kapiestahan. And of course, paabutan ko man nin maray na aga. Aram ko pirmi ini nagdadangog. Si Mayor Awe kan Pamplona. Maray na aga po, Boss Awe. Kan Pamplona Camarines Sur, asin man ang bilog na konseho. Kan sangguni ang bayan. kan Pamplona Camarines. Happy Fiesta, belated Happy Fiesta sa mga taga Pamplona. And yan man kita diyan kan bang gabi ng parangal. Nakakuyan man kita, nakapakudak man kita ki ano yan, ki Wally Bayola na sarupong komedyate as in main host kan Itbulaga. Si Stephanie Bicolana ini, good morning sa gabos sa mga nanyaon po sa Pilipinas from United Arab Emirates. Bicolana ini, Lord Isaac Esmeria, good morning po. And si Minda Nohara, good morning Sir Jens. Thank you very much Minda. And Timothy Recto, good morning po, watching from Barangay Balongay, Calambanga, Camarines Sur. Larry Orselada, good morning sa gabos. Diba naman yato si Chona Villaralvo, good morning po and happy weekend. Ronnie Gavara, maray na aga Jess, watching live. Higup-higup lamang ano ni, pinaglagaan ning tanglad na may linabuna na mais na pulutan. Pwerte yan. Kuyan, pinaglagaan daning tanglad. Oh, healthy yan, healthy. Although din gayo marayang namit kayan, pero ang epekto kayang sasato yung lawas magayon. Orog nang gayo sa mga nagkakaedad na. Tayari say daw yan. Flor de Sena, good morning po, watching from Taguig. And also si Merly Dasilio El Carte Beldad, good morning po Sir Jess. Shout out po sa family ko, Mylene, si Mac, si Maymay, si May. Ang bunso kong si Shaina, May Beldad, hindi po sa Zone 7, San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Si Okia Imelda, good morning po Sir Jess. Binabati ko po ang gabos ng mga nanay, advance happy Mother's Day. Oy, yung nanay pala na no, happy happy Mother's Day. Sa advance happy Mother's Day sa gabos po mga matitibay na mga ina. Gabos man ng mga ina matitibay na dapat padangapon. Happy Mother's Day. Alan Balingasa, good morning po. Suggest, shout out man po kami digli sa Malbong Gainsa, watching live, Asintado Benamano. Diyos mabalos po, Sir Alan. Jimmy Paha Gabarda, good morning. Eduardo Dangkalan, good morning. Confirmation lang po, madali na sa ano din eh, ano, madali na po ang pagparebe po kan birth date saka spelling kan apelyido. Magdyan po kamo sa kuyan. Magdyan po kamo sa kuyan sa PSA. And haputon po nindo kung ano ang proseso kan pagparebe po kan mga ibang mga detalyes kan sa indong pong araw kan birth date, araw po kan spelling kan sa indong apelyido. Sinda po ang mga kasimbag dyan. Ang kahaputan mo ta masakit ang mapasala kita ta kuyan bagayan mga public documents, kaya magdiyan po kamo sa Philippine Statistics Office, sa PSA palan, tangani pong masimbag kamo kansa indo po mga kahaputan ano, sinda po ang makakagibo kayan. Ninya Agato Putian, good morning sir. And Susan Alfon Caroche, good morning po. Floro Villalon Jr., good morning Bicolanja. Si Ando Simba, good morning po, happy weekend po sa gabos, watching from Paranaque, Metro Manila. Oy, si Sofia, sa kuyang neighbor, nandyan sa nyaon dyan sa Saudi Arabia. Kumusta ka na, Pia? Pa-shout out da from Saudi Arabia. Sana nasa maray ka man ang kamugtakan. Basta sa imong ina, mahiguson. Pirming nagduduman man yan sarong, nagtatabang-tabang. Dahil ka mag-aadit sa imong ina. Pero ang dapat, ang sadiri mo muna, ang sa imong intindihan, takamilig di okay lang. Diyos mabalo, Sofia Bilarde, dyan sa Saudi Arabia, ang sa kuyang neighbor dyan sa San Felipe. Gloria Quarteros Lanuzo, good morning po. And Cheryl Barbon, good morning. Nestor Vargas, good morning. Si Leo Pura Barra, good morning. Asintado sa radio from Family Barra. Marfe Besilia, good morning Sir Jess, and good morning sa kabos ng mga taga-Tirambak. Si Merly Dasilio El Carte Beldad, pabati po ang manugang kong si Angelo Flores. Belated happy birthday sa unma, digdi po sa Zone 7, San Antonio Milaor, salamat po. And maray na aga. Si rin man si Angel Garay Aquarius, good morning. Si good morning Sir Jess from Marshall Vasquez. And Marivic Del Santos, good morning. Shout out po sa mga taga Parañaque City. Pabati pong sa aki kong si Jazz Vega at Elma Alano Vega, at doa ko pong makuha po ni si Annika and Daniel. Ingat po kamo permi, Sir Jess, kay Marivic De Los Santos. Salamat po sa imo, Ma'am Marivic De Los Santos. Oras niya to, 9 minutos antes pong mag-alas 5 na yung pagkaga. At dyan pong alas 5 liwat, antabayanan po si Joel Salina and kay banan niya man si Rick Mark Guevara. Para ihato sa indo mga preskong baretang nasyonal, international, at baretang lokal, as in man sports. Kasod ma po, nagkikita ng pagkakataon na mabisita po ang 9th ID Sandigan Battalion sa Camarines Sur. Ini po, medyo accidented lang kitang napaduman. Nag-crear po nin press corps ang 9th ID Sandigan Battalion sa Camarines Sur para pakusugon po ang bako lang ang seguridad, kundi ang maging sendang partisipasyon, as in pakipag ugnayan po sa media, as in man sa komunidad. Kaya kasun ma, nagkagawa po nin napaduman lang kita, nagkagawa nin eleksyon at mga nagkapit ang kaibanan niya to sa mga katugangan niya to sa media, as in man sa radyo, nagkagawa po nin eleksyon. And kasun ma, medyo nailihir man po sa indong lingkod bilang pong Public Information Officer o PIO. Kaya yan. Kuyan po, 9th ID Sandigan Battalion, Press Corps. Kita po na ilihir bilang kuyan, PIO. Dua kami sa asintado sa radyo. Si kuyan, auditor, ang auditor po si Rick Marguevara. Sa indong mga kaibahan na aratsyan. Ini po importanteng lakdan na ginipo po kang 9th Infantry Sandigan Battalion sa Camarines Sur. An pakusugon, bako lang ang seguridad, kundi po ang pakikipag ugnayan po ninda sa mga arugmi pong mga nasa media, asin man sa komunidad. Ninuli po ta sa totoo lang, ang laban po ta kontra sa mga kararaatan, asin mga kariribukan, ano? Mga kararaatan, asin mga kariribukan, permi ng nyaon dyan. Kaya kaipuan po ang talagang koordinasyon kan sa tuyang mga militar, asin man ang mga arugming mga nasa sa media. Ninhuli po tan mga arugkan ng kararaatan, asin na mga kariribukan. Day po kayang solusyonan kan militar lang. Pagka mayo pong suporta ang mga namamanmaan, ang mga lokal na gobyerno, asin man ang media na arumi, eh sigurado pong masasakitan na maabot po ang panghaluyan pong katuninungan kan sa tuya pong susyudad. Dakulang bagay po ang deklarasyon kan sinasabing stable internal peace and security sa nagkapirang banwaan po sa Camarines Sur na anbot sa buhiyon po kay ni mga tugang. Dikit-dikit nang nakabangon ang mga komunidad. Gikan po sa takot, asin kahaditan. Ninuli po ta kung kuyan man, kung maray man ka ng kamugtakan, asin ligtas po ang saruyang ang satuyang lugar. Naglalaw po ang mga negosyo, nagdadakul ang trabaho, asin mas nag-aandar po at saan servisyo publiko. Pero dapat niya po niya tong tandaan, mga tugang, na siguro masasabi niya to na bako lang natatapos ang kuyan po ang issue sa deklarasyon sa mga araw lang kaning deklarasyon. Kaya kaipuhan na masundan tulos ini po ni mga konkretong aksyon, mga trabaho para sa mga namamanwaan, and marahay na mga tinampo, and marahay na serbisyo sa kuyan sa health, sa salud, mga edukasyon, asin tunay na oportunidad po sa mga jóvenes. Siguro importante din po ang pagtataonin pangadugoang pagkakataon sa mga saronin sa mga programa, pagkakataon sa mga dating rebelde. Kung may mga tao pong handang magbagong buhay, siguro obligasyon po kang gobyerno na tabangan sindang makabalik sa tamang sa tamang giya. Mas maray na ang taong may hanap buhay kaysa sa taong liwat na mapipirita na magbalik po sa mga kariribukan, ninhuli po sa sobrang kasakitan digdi po sa satuyang nasyon. Ano? Digdi po naglalaw ang pinaka-importanting papel ka na media na mga arog ming nasa radyo. Ano? Ang media po bako lang tagapagbarita. Kami po ang nagiging tulay kang katotohanan. Kami po ang nagiging boses ng komunidad. Asin po ang nagiging bantay kang publiko. Kaya po ang pagbilog kang press club, bako ining simpleng iribanan sana. Ini po simbolo na nina pagkakasararo, tangani pong masigurong tama, responsable asin po karapat dapat ang impormasyon na nakakaabot po sa satuyang mga namamanawa. Hello kay Oliver Francisco Edna, good morning po. Agdoro Apeline, good morning. Si Tess Pabilando, good morning. Watching from Florida sa United States of America. Becky Dolong, yaon man, good morning. Si Jingo Shello, good morning. Si Maria Teresa Rapinian Borito, good morning po. Ayan, ang satuyang mga nakaibanan sa satuya pong programang Asintado Buena Mano.
0: Asintado Buena Mano.
1: Mga tugang, nagiging dakulang ko yan po, hamon mo yan sa ekonomiya kan Kamarinesur. Padagos pong pag-atras kan mga kontraktor sa mga proyekto kan gobyerno. Matapos po ining kumpirmaron kan mga nagkapirang opisina kan Department of Public Works and Highways o kan DPWH sa probinsya pong ini na ansarong dahilan kan pagbagal po o pagluya kan barakalan asin kawaran ning trabaho sa sektor po kan konstruksyon. Sa basado po sa report na nakuha niya to, sinabi po kan mga opisyal na dakul na mga kontraktor ang medyo nag-aaratras na ngunyan sa mga proyekto at nanhuli po sa mga isyo sa pundo as in delay sa implementasyon kan mga proyekto. Nagiging resulta kayo ni medyo malaymay na mapong mga nagiging malaymay ang demand sa construction supplies as in napundo na po ang pagkakaiguan ng trabaho kan mga obrero. Matatandaan po na inot na pong pinahayag ni Mr. Raul Bong Aspec ng Philippine Statistics Authority o PSA sa Kamarinesur na sarup po sa pinaka-apektadong sektor sa ekonomiya, iyo po ang public works. Dahil ang tanganing magluya po ang sirkulasyon kan kwarta sa satuyang probinsya. Siguro ini sarok sa mga kausa kay ini iyo po ang kontrobersya sa flood control. Kaya medyo nag-i-stricto nga niyan ang ahensya kan Department of Public Works and Highways. Sa ginibo pong pagkikipag-ulay kan Asintado News sa mga nagkapirang official kan DPWH, naglalaom sindan. Marireceive na po ang special allotment release order o SARO hali po sa Department of Budget and Management para po makapagpuo na liwat ang mga infrastructure project. Pero sigun po sa mga opisyal, handa man ang preparado man ang procurement kan construction materials, makalis pong magpaluwas ni memorandum ang DPWH Central Office na nagtutugot po ni reprogramming sa mga proyekto para po may fuel allocation ang mga kontraktor. Piglalaw man po digdi na ang paglaukan bulan in Hunyo, posible pong magpuna ang bidding process para po sa mga proyektong dai kabilang sa mga naka-hold kan Central Office. So, yan po mga tugang ang nagiging bareta mo niyan kung taanong ta nagluluyo po, nagluluya ang kuyan, ang pagpapagibo po o pagkakaigaw ng mga proyekto sa irarang po kan DPWH. Marahalo na ang mga construction materials. Saro yan sa mga nagiging problema. Saro yan sa mga nagpapaluya. O rin pagbati niya ito kay Maria Teresa Rapinyan Borito. Good morning. Inabot na kita ng oras, mga tugang. Mga tugang sa Satuyang Pagparam. Ang tabayanan na po si Joel Solina and Rick Mar Guevara. Sangarang ang Satuyang Nakaibanan sa luas sa si Roy Ranuco. Sa control si Terdy Verdeo. And po ang sinong likon. Ako po si Jess Valle. Mabalos kan sa inyong pagantabay.
0: Radyo Guapito.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: Nation.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC, Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
3: Antabayanan asin dalanon, ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration asin mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo. Live man sa Facebook page, asin YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, asin kan LTO Region 5.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
8: Kung mo yan hindi mag-relax, magtanggal ng stress, madya magkurokanta kita sa Win Bar CBD. Win Bar CBD. Wholesome KTV Resto Bar. Fully air-conditioned with cozy sofa seats for VIPs. Open smoking designated space. At may malawak na parking area. Namita ng sendang special na signature Tian Tian. Pure Bangus Belly na siguradong mapapakanta ka. Also accepts exclusive bookings for special occasions, events, parties, or meetings. Free complimentary foods, occasional drink promos to grab. So when in Naga, Win Bar is the place to be for hangouts and relaxation. Win Bar CBD, best resto bar dining service review by customers. Open from 5 p.m. to 5 a.m. daily. Win Bar CBD, located at Carnation Street, Triangulo, Naga City. Kataid lang kang publiko resto bar sa likod kang SM City. With brands at DYD Hub, Dayangdang, Naga City. Win Bar, best resto bar dining service is Win Bar Service.
9: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
10: Daiparadit, Gum. May araw na kumpilit ang tortambay na malipot. Malinig, asinbuelo.
9: Ha? Saan man?
10: Ako nang bahala, Gum. May araw akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nga ni masunantan pa si Junior.
9: Saan ba yan, Gum?
10: Sa Papatantan, Apartel, Gum.
9: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
10: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
11: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
12: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan.
0: kasama si Dr. Rin Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
13: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Ponpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
14: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
15: Eksaktong oras sa Radyo Gopito 105.5, alas 5:09 na po ng pagkaaga.
16: Asintado Bareta Saturday Edition. Haramon ang mga pinakahuring mga bareta sa lado nasyonal, mga live reports, mga weekend updates ka mga bareta sa lokal, baretang sports, asin iba pa. Digdisa Asintado Bareta Saturday Edition. Asintado Bareta Saturday Edition.
17: Asintado, Asintado Headlines.
15: Sa mga headlines ka mga bareta. Pagbasura kang korte sa petisyon ni Atty. Carpio dahil na ikinangalas.
18: Asintado, Asintado Headlines. Headlines Nasyonal, La Comelec, iimbestigahan ang subuot video ni Liveste na nananauning kwarta.
17: Asintado, Asintado Headlines.
15: Saldico naka-star sa 14 billion pesos na mansion duman sa Paris.
17: Asintado, Asintado Headlines.
18: Rollback sa diesel asin kerosene. Lauman ngunya na maabot na simana. Gasolina pwedeng tumaas.
17: Asintado, Asintado Headlines.
15: Asian siniguro na tultol asin malinaw na agenda para man sa 48th Asian Summit.
17: Asintado, Asintado Headlines.
18: Pilipinas asin nasyon kan Vietnam tututukan ang panghaluyan na rice trade deal.
17: Asintado, Asintado Headlines.
15: Mga vlogger na imbuwento man sa gibong pangingikil o pananakot para makakuha ng kwarta. Sisipilon o dadalakupon kang NBI.
17: Asintado, Asintado Headlines.
18: DSWD planong kumplituhon ang cash relief distribution para sa transport sector ngunyan na May 20.
17: Asintado, Asintado Headlines.
15: Headlines sa lado lokal, pagtatrabangan ka mga lokal na gobyerno, mga stakeholders para man mas maging komprehensibong programa ang anti-drug abuse sa pinagselyuhan.
17: Asintado, Asintado Headlines.
18: 5.28 billion pesos na pondo para sa Andaya Highway asin Maharlika Highway inilatag na.
17: Asintado, Asintado Headlines.
15: Naga City Tertiary Scholarship Program Qualifying Examination gigibuhon ko niya na Aldaw na Sabado.
17: Asintado, Asintado Headlines.
18: Pirang mga personalidad sa Pamplona tinauan pagbisto kan lokal na gobyerno. Wally Bayola nakabali sa Natauan Award, may promesa sa mga taga Pamplona.
17: Asintado, Asintado Headlines.
15: Shuttle bus para sa mga pasahero hali sa Bicol Central Station pasiring sa Bicol International Airport, vice versa nagpuna ning operation.
17: Asintado, Asintado Headlines.
18: Bata-batalyon ng mga langaw nakisabay sa pagbisita sa kapiestahan kan Barangay Mangiring duman sa Banuaan ng Calabanga.
17: Asintado, Asintado Headlines.
15: Headlines sa lado ning Karawat. Detroit kapot na ang bentahing 2-0 kontra sa Cavaliers. Bantang si... Mientras tantong sa kawat na tenis, yala pinatumba si Wang Xingyu duman sa Italian Open. Yan ang mga headlines at tiyan ang mga detalyes.
19: Asintado, Barreta, Saturday.
15: Diyos maray na aga, Sabado ngunyan, Petsa 9 kang Mayo 2026. Diwat pipong ihatod sa Indo ang mga mainit mga nagbabaga mga bareta sa lado nasyonal, lokal at sports. Digdi sa Asintado News Saturday Edition. Nalanangog po kami live sa 105.5 RGFM. Sa Singdong mga radyo, dangan na dadalan live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa Radyo, maging sasabuya pong official YouTube channel na Asintado sa Radyo. Mga kaibahan, may po sa lahat ng technical, sila Jameson Brina, Terje Verdejo, Angelica Salcedo, as in si Engineer John Dorese. Pangarap ka mga pag-iriba na mapaabot kang sa indang live reports. Kami po ang sa indong mga kaibahan sa pagbabarita.
18: Ako po ang sa indong lingkod, Rick Mar Guevara.
15: Ako man po si Joel Solina.
19: Asintado, Barreta, Saturday.
15: Detalyes na ka mga barreta.

0: Naka-star ngunyan si dating Congressman Saldi ko sa sarong 10-bedroom house duman sa Champs-Élysées Avenue sa Paris. Sigon kay DLG Secretary John Mick Rimulya, inakalkulong nagkakantidad ang nasambit na ng harong ning sagkod $200 million o 14.18 billion pesos ang Champs-Élysées na sarong tree-lined avenue sa na nakatalay sa mga mamahalong mga tindahan pasining sa Arc de Triomphe sa Paris sining kang Christian Dior. Sigon kay Rimulya, nasambita ng property may kantidad na 14.18 billion pesos basado sa kantidad na ning riribayan ng piso sa presente. Sigun sa opisyal, tiwala siyang maaresto si Ko bago matapos ang proseso kan sa iyang asylum application duman sa lasambitan ng lugar. Si Ko ang wanted sa kasong graft and malversation na may kinaraman sa Subota, manumal niyang 289.5 million flood control project sa Oriental Mindoro.
1: Iimbestigan mo niyan kan Commission on Election o COMELEC ang mga naglalakop na video na subot nagpapahiling kay Batangas 1st District Representative Leandro Leveste na nananaoning kwarta sa usa pirang individual. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, isasagibo na ang fact-finding investigation tanganing maaraman kung suarin talaga nangyari ang insidente, asin kung si Leveste talaga ang kandidato kadto si Leveste kan mangyari ang napananaoning kwarta. Sa lado man ni Leveste, ipinagtanggi niyang may kinaraman ini sa panahon kan eleksyon, asin sinabi niya na nangyari ini ang unang yari ang panaoning kwarta kan Pasko, asin mayo subot ini o hali subot ini sa ang sariling bulsa. Inakusahan man ni Leveste si Executive Secretary Ralph Recto na binanggit niya subuot na iyo ang nagpalakop kan video sa social media, bagay na dai pakinukumpirma kang kampo kay ni. Sigon kay Leveste, dai dapat husgahan ang sa iyang pananaoning tabang, lalo na kung bakong panahon ng eleksyon, asin na bakong sakop kan sa iyang distrito. Mientras tanto, paragos na nagpapagirundum ang COMELEC sa publiko asin sa mga kandidato na maigot na pinagbabawal ang vote buying asin man ang vote selling.
0: Nailing ang puganting negosyanteng si Atong Ang duman sa Cavite. Inisigon kay Interior Secretary John Mick Rimulya kana nagtalikod na aldaw sa ginibong ulat pambalitaan, sinabi ni Rimulya na nahiling si Ang duman sa Cavite. Tulos man nagsagibo ng operasyon ang nasa 400 na mga kabuhan kang Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, nga rin maaresto ang nasa ambitan ng negosyante. Si Ang may warrant of arrest, pulis sa kasong multiple counts ning kidnapping with homicide as in kidnapping and serious illegal detention na may kinaaraman sa kaso kang mga missing sa Bungueros. May pinalabas man ng Interpol Red Notice para man kay Ong kang nagtalikod na bulan ng Abril. Ang Interpol Red Notice request sa gabos ng mga law enforcement sa gabos na nasyon na hanapon as in arresturon o pasukoon ang sarong individual na nahampang sa lay. Si Ang may 20 million pesos na patong sa payo na sisay ma na makakapagtukdo kang kinamumugtukan kay ni.
1: Ipig report kan opig anunsyo kan Department of Energy na naglalauman na magkakaigwaning rollback sa presyo kan diesel asin man sa kerosene ngunya na maabot na simana. Mientras na posible man na magtaas ang presyo kan gasolina. Sigun kaya sa apat na aldaw na trading kan monitoring kan mean of plots sa Singapore, kinakarkulong mababa sa poco mas o menos sa 9 pesos kada litro sa diesel asin 12 pesos man sa kada litro kan kerosene. Mientras tanto, posible man na magtaas ni 1.60 pesos hanggang sa 1.70 pesos kada litro ang gasolina. Sigun kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, padikit-dikit nang magbabalik o nagbabalik sa normal ang market-based pricing kan mga langis makalis na maapektuhan kan tensyon sa Middle East na nagpuon kan na bulan in Pebrero. Sigun sa ahensya, an presyo kan na mga langis sa pangkinaban na merkado an presenting nasa puko mas o menos $70 hanggang sa $95 ang kada bariles na mariribayan sa normal na presyo kaini nin $55 hanggang sa $65 kada bariles. Inanunsyo man kan kumpanya kan mga langis ang opisyal na presyo kan produktong petrolyo na sa Lunes asinipapautob ini sa Aldaw nin Martes.

0: pagbalangat nga sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kantidad 60 pesos sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
1: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ng double shirt technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Comes Forth.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Eksaktong oras po sa Radyo Gopito 105.5, alas 5:35 na ning pagkaaga.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
1: Balik po kita sa mga detalyes para mga Barreta sa lado nasyonal. Naalarma si Palas Press Officer Attorney Claire Castro huli sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na dahil siya tataong mag-computer. Sa rong ambush interview, sinabi kang opisyal na si Attorney Claire Castro na mismo ang Vice Presidente ang nag-ako na dahil siya tataong mag-computer as in ginagamit sana o kaini kapag nag-zoom. Inisibot ang naka-alarma huli ta plano kaining maging presidente kang nasyon alagad paano siya magkakaigwaning tamang pagpapagdidesisyon kung ang paggamit sana ning computer day kaini tatao o day ini nag-aaramba. Posible subot igwang tagapildot ang vice presidente kaya nagagamit ang sinasabing mamahalo na computer. Igon pa kay Castro, inut na namang inako ni VP Sara na kaito siya sa rupang sekretarya kang Department of Education dahil niya nire-review ang matatag

0: Kulum, apero di inako man subot kang vice presidente na mayo siyang arama asin na kaya niyang sanang gibuhon na ang magpukpok ning tawo. Labing iwan ko ning mga ni. Barita pa man ni. Nabasa tayo.
1: Sa iba pang baretang nasyonal, pinag-aadalan ngunyan kan Pilipinas asin kan Vietnam ang pagbilog ning panghaluyan na rice trade mechanism. Tanganing masyerto ang pusog na supply ning bagas asin na mapakusugan food security cooperation kan duang nasyon. Siguro ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pag-ulayan ni President Marcos asin ni newly elected Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung na usa sa indang bilateral meeting sa sidelines kan ika 48 ASEAN Summit. Sigun sa Presidential Communication Office, nagkasundo ang duwang leader na pahiwason ang kooperasyon sa agrikultura lalo na sa rice trade. Apwera kan urulay sa bagas, tinawan doon man kan duwang nasyon ang ika-50 anibersaryo kan diplomatic relations kan Pilipinas asin kang nasyon kang Vietnam ngunya na taon na piglalauman na mas mapararumpa sa ugnayan sa kalakaran asin sa ekonomiya. Tinaotig tukarman kan duwang leader ang pagpapakusog kan koordinasyon laban sa transnational crimes, siring kan scam hubs, asin man human trafficking, pati naman ang pagpapahiwas kan tourism cooperation, tanganing mas mapakusog ang people to power exchange, asin man economic ties.
0: Aramon ta ang pinaka-latest update sa kamugtakang kansatuyang panahon. Urog na ta igwa kitang pinaka-antabayanan na raot ning panahon na posibleng maka-apekto sa satuyang rehiyon sa mga masunod na aldaw. Aramon ta ang pinaka-latest update hali dyan sa DOST Pag-asa Legazpi sa paagi ni Sir Melvin Almohela. Sir Melvin, maray na pagkaaga po.
2: Diyos marahay na pagkagaman po sa mga taga-asin Tado FM, asin sa gabos na taga-pakinig sa taga-subaybay kang asin Tado FM. Kanyang napit sa Mayo 9, 2026, saldo ng Sabado ng pagkaga. Ininang sa tuyang lito sa pit sa kumugtakang kain sa tuyang panahon. Easterly sa iyo malinsangang paros na hali sa tirangang kadagatang Pasipiko, ang nakapekro sa enterong nasyon. Mantang kasabagong alas tres kang madaling araw, ang tropical storm na si Hogupit na nasa Luas Kampar ay pigakalkulong na sa distansyang 1,165 kilometer, sirangan kang northeastern Mindanao o nasa coordinates na 8.7 degrees north, 136.9 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 75 kilometer per hour, asin pagbusok ang paros na abot sa 90 kilometer per hour. Habang padagos man ninyong naghihirap patungong Solnopan, sa rikas na 20 km per hour. Kaya gapit po ay pigalauman na malaw po sa Philippine Area of Responsibility. Uro at yan na pagkahapon sa kontos sa Bangipong yun ang pagkahal na kasi nangangalanan po ni Kaloy. At sa masunod na 12 oras ay mamantinibin niya itong strength o pwede niyang maabot ang severe tropical storm kategory ng konting oras. Then, pag ano po neto dito sa may par ay ihina po ito into tropical depression and into low pressure area dahilan po sa unfavorable environment sa naturang area. Si Agupit po ay sa ngayon na pagkal daw ay nababa pa man siyempre ang direktang epekto sa weather condition and sea condition sa satuyang nasyon. Mantang bigdis sa kabitulan, magiging bahagyang panganoron sa likod ng panganoron na kalimitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat o daguldol. Ang paros ay maluya, sagkod moderato, na halis sa sirangan, sagkod norte, sirangan ang mamamatian. Ang mga baybayin dagat ng kabikulan, magiging banayad, sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura at ilauman poon, 27, sagkod 33 grado, sentigrado. Mantang ang satuyang heat index po sa ngayon na pagkaldaw ay pwede pong mag-abot ng 41 grado sentigrado. At sinang aldaw ay nagsirang sa sumagong alas 5.21 ng pagkaga. At sinmasulnot at yan na alas 6.2 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:42 ng pagkaaga. Ms. Melvin Almanala reporting live, Halidig sa BOS, Ipagasa, Ligas.
3: Asintinado, Barreta, Saturday.
0: Jos Mabalo, Sir Melvin Albuhela, kang DOST Pag-asa Legazpi.
3: Asintinado, Barreta, Saturday.
0: Adelig. 5:42 ning pagkaaga. Sa detalyes pa ka mga Barreta, sa lado nasyonal, nagdimitir na bilang lead defense counsel ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa International Criminal Court, ICC, si Attorney Nicholas Kaufman. Matapos na mga tao magtapos sa iyang sarong taong kontrata kang Marso 31, 2026. Sa pinagsunod na resignation ni Kaufman sa ICC na may petsang May 8, sinabi kanina na pagkasunduan niya as ni dating Presidente Duterte, natapuso na ang saindang professional engagement. Nakapili naman subot ang dating presidente ning bagong abogado na makapot sa saiyang depensa sa kinakampang kaining kasong crimes against humanity patagod kang kontrobersyal na war on drugs kang panahon na siya ang presidente. Sigun pa kay Kaufman na nakaunay naman niya ang dating legal counsel ni Duterte asin o ang bagong legal counsel ni Duterte asin siniguro naman na kaini natulos sa ako unang kaso, kabali ang pag-aampang sa masunod na pagdangog kang ICC na nakatalaan sa Marso o May 27, 2026. Siguro man ni Kaufman na may bastanting kaarama o bastanting experience sa ICC ang masangli sa iyang bilang legal counsel kang dating presidente kaya dai maapektuhan kani o maaktaba o maantala ang dalagang kang kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
1: Aminado si dating Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers sa Party List Representative Franz Castro na haloy ng inaapod ng mga buhaya ang mga miyembro kan House of Representatives. Ini bilang reaksyon sa pahayag ni Representative Kiko Barsaga na ipigas sa ladawan ang kamara bilang sarong crocodile farm o crocodile farm kung sain nagtitipon-tipon ang dakol ng mga kongresista na inaapod kaning mga buhaya. Sinabi ni Castro na maski na nga ni haloy ng bansag sa mga kongresista ang pagiging buaya. Ngunyan lang nangyari na lantaran na ipigpahayag ini ni Barsaga sa iyang pagbalik sa sesyon, makaliis na masuspindid siya huli sa iyang mga post laban sa kakulungan na aksyon kan Administrasyon Marcos sa mahiwasan na korupsyon sa nasyon. Dagdag pa ni Castro sa iyang panahon sa Kongreso dahil nangyari na nag-iiriwal ang mga kongresista ninhuli sa mga kariribukan ngunyan sa nasyon, si ringkan na ginigibo subuot ninda congressman na Kiko Barsaga asin Leandro Liveste. Maski na nga ni ang kabataan party list na lantad man sa indang mga obserbasyon dahil subuot sinda nakikipagbangayan o nakikipag-iwal sa saindang mga kaibahan ninhuli tang sa indang mga aligasyon ang may sapat man subuot na mga ebidensya.
0: Sa mga bareta pa sa lado nasyonal, suportado kang Department of Economic o Economy Planning and Development, DepDev, ang propuestong pagbabawas sa ning income tax para man sa low income as in middle class na mga Pinoy. Hurog na sa tanga kang paglangkaw kang presyo mga mga barakalon na pinapaurog pa o pinapalala pa kang krisis sa fuel sa Middle East. Doon kay DepDev Secretary Arsenio Balisaca na makatabang iningaring maglangkaw ang take-home pay ka mga obrero asin na magkusugpaan sa indang purchasing power. Kabali sa mga propuesto ang paglangkaw ng tax exemption poon sa 250,000 hanggang 400,000 pesos asin paglangkaw man ng tax free o free bonuses poon sa 90,000 pesos sa goods sa 150,000 pesos sa lindungan Senate Bill 56 na pinagsuunad ni Senador Sherwin Gatchalian. Siring man, nagpagirumduman si Balisaca na dapat ngunang siguruduhon kang gobyerno kung sain makuhaning pondo para man sa mga importanteng proyekto, siring kang mga eskwelahan, ospital, asin mga infrastruktura, kung tabawasan ang koleksyon ning buwis. Dinaw nang doon pa kani dawa namin dawa na yung mga katabang ang bawas buwis sa mga obrero o namamanwaan, pwede man ining makaapekto sa kakayahan kang gobyerno na mapunduhan ang serbisyo publiko kung mayong karibay na mapagkukuanan ning kita. Sigun pa sa opisyal, importante yung makahanap nguna ng alternatibong revenue source bago ipautob ang mahiwasang pagbawas ng buwis nga aring dai mas lalong maapektaran ang mga sektor na maut matabangan kaini.
1: Plano kan Department of Social Welfare and Development na kumaplituho na ang nationwide distribution nin cash aid para sa mga public utility vehicle operators and drivers na apektado kan pagtaas nin presyo kan na produktong petrolyo. Nangunyan, luway-luway naman nga ning naguhuros. Target kan ahensya na matapos na ini sa Mayo 22, 2026. Sigun ki DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, nakapagpaluwas na ang Philippine government ni na sobra sa 6 billion pesos na tabang para sa kabilugan na 1.2 billion beneficiaryo sa ibang o sa iba-ibang parte kang nasyon. Piglalauman na mas madakula pa ang nabanggit na datos. Ninhulita naghahalat ang o naghahalat ngunyan ang sobra sa 800,000 na driver na ma-receive nin ayuda bago maglaog o mag-abot ang Mayo 22, 2026. Kaibahan sa mga nakaschedule na maka-receive ang mga motorcycle, taxi, as in delivery service riders poon sa unya na maabot na simana. Piga punan gan DSWD and cash aid distribution bilang kasimbagan o tabang sa mga obrero kan transport sector na apektado kan mga serye ni price hike iniman ang kaiba sa tabang kan Department of Transportation.
3: Asintado Barreta Saturday.
0: Alas 5:48. Oy, good morning kay paring Janelle Paawan. Maray na pagkaaga. Nagdadangog siya dyan sa Pakul. And pinapabati niya ng happy 50th birthday kay Barangay Captain Ronan Inigo, kang Barangay Karangkang, Sab Magaraw. Okay, happy birthday, Cap. Alayang kay Janelle Paawan. Kay Cecil Larga Vlog, maray na pagkaaga, ma'am. Uy, good morning. Antonio Alipar, kang may nilag. Kay Ma'am Lawrence Santa Maria, oy, pirmi yan si Ma'am Lawrence Santa Maria. Marina Pagkaga, Ma'am. Kay Art San Jose, kang Gainsa. And then si Maribel Proa Aragon sa Kararayan, Marina Pagkaga po. Ang family Aragon. Si Jelly Chan, Marina Pagkaga. And happy fiesta da dyan sa Mabulo. Fiesta sa Mabulo, ngunyan. Naga City. Humadabang kita. May pansit na naman sigurado.
4: Oo,
0: kay Rachel De Jesus, kay Sir James Menes, kang Pili Palestina, Pili. Kay JBC Bayrante, maray na pagkaaga po. Happy Mom's Day daw sa gabos ng mga mother dyan sa Mabulo. And good morning, ma'am, kay Rosalinda Sandigan De Leon, asinang mga pag-iriba dyan sa NCG8 Buraot Rolling Stores. Pasing Baluncio, and then kay Ma'am Edith by Bayon, maray na pagkaaga po. Say mo, partner.
1: Ayan, happy fiesta kay dyan ka, Jameson, aram na. Atyan, Jameson, ano
0: hindi
1: lamang.
0: Pamahawan dapat magdara.
1: Iyo, pagdigdi niya, magdara ng nipamahawan, tapos diretso atyan na pangutuhan. Happy fiesta man pala, kasuod ma, nagfiesta man dyan sa Banuan ng Pamplona, pwerte si mga kakanon sa Mayor's Office.
0: Mm-hmm.
1: Dyan kami nagpangunto sa opisina ni Mayor Awi Agustin. Happy fiesta, Banuan ng Pamplona. Happy fiesta, ngunyan, Barangay Mabulo, Naga City. Maray na pagkaaga sa mga nag-comment, hindi sa, o nagdadalan sa YouTube channel na igwang nasa 60. Uy. Actual viewers, YouTube channel, marhay na pagkaaga sa Indugabos.
0: 5:51, Jam Abilta, ang mga barita na sa lado lokal, kang Asintado News Saturday Edition. Bakalisa na po kang samuya ang mga hanap buhay.
3: Asintado, Barreta, Saturday Edition.
5: Radyo Guapito.
4: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
6: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
4: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
7: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
8: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
7: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
9: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
10: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center for the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CBD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
11: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
12: Kaka-art, kaka-art.
13: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
12: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
13: Tiwala sa 4 Superfoods?
12: Naman! Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba! Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
14: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury, at South Star Drug.
16: Lahat ng

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras ekstaktong alas 6.05 ning pagkaaga.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Nag-adjust as in nagbawas sa oras sa operasyon as in ang Naga City District Abatwa. Kasunod kang pag-comply sa mandato na magtipid sa konsumo sa krudo as in kuryente ngunya na panahon ng mahal ang presyo kaini. Doon kay Naga City District Slaughterhouse Head Ansel Manyo sa ibong kang pagdagdagman sa numero ka mga nagpapamuno hali sa mga pagtraid ng munisipyo, partikular ka mga MNDC member LGUs. Lagad sa ibong kang pagdugang ka mga binubunong hayop, nagmahagmaan ang presyo kang krudo na iyo ang panginot na ginagamit tinda sa sainang boilers araman sa average na 170 plus heads sa sainang daily operation. Mason para man mag-adjust o bawasan tinda ang oras kang operasyon. Mantinido man ang rate kang Naga City District Abatwa na iyong pinakahababang singil kumpara sa iba pa mga slaughterhouse yaon sa Bicol. Padagos man ang pagtatrabangan kang management kang Naga City District Abatwa asin kang NMIS Bicol para man sa bastante asin maninig na supply ng karning buno para sa merkado asin human consumption. O yeah, si Mr. Ansel Manuel.
6: Raw and kanaman garo nagdakula si numero ngon yan. Kaya dakula po si papasalamat mi sa NMIS sa part ito kan sa endang post abat inspection na medyo namo-monitor ni dangon yan si mga stalls na nagtitinda na magpabuno sa abat wa.
5: Barreta Saturday.
4: Pati ng naging pahayag ni Mr. Ansel Manyo kang Naga City District Abatwa.
7: Nakikiulay si Mayor Ninyo Taiko kan pasakaw Kamarinesur sa mga escort o nag-i-eskursyon sa banuan ng pasakaw o nagpaparigos sa mga pampang kan gadagatan kan banuan nin pasakaw maging disiplinado asin maging responsabling namamanuan na daibasang magparatapok asin magparawitik nin basura kung sain-sain lang. Ang pahayag kan alkali makalihis ang umakalihis na madiskubri sa ginibong underwater clean up dive kan Biyernes o kanakaaging simana na dakol ng mga plastik na basura ang napapasiring sa pampangkan dagat asin ang ibaman. Minalubog sa irarumkan na nagiging okan dagat na nagiging ambag sa pagkaraotkan ng mga nasa irarumkan kadagatan. Sabi ni Alcalde Ninyo Taiko na ang naawot pa man na lugod na maging wake up call sa publiko ang saindang naging clean up dive na na iapon ang mga basura sa mga o ikaag sa mga basurahan kan mga resort owners sa paagi kan tamang gawi sa pag-apon kan mga basura mapuportihiran ang mga nabubuhay sa kadagatan asin mamantinir ang kalinigan. Uni ang pahayag ni Mayor Ninyo Taiko.
8: Inyo pong ginibo ta awareness na niyo eh. Awareness program niyo, informative ang sato yang ginibo na Facebook live din kita na nagkondusir kita ng underwater clean up drive. So pakiulay ko na lang po na ma-aware ang tao, then mag-initiate po kita na iwasan ang pagparaapon ng basura sa salang lugar, lalong-lalo na sa kadagatan. Si Satoya din po mga bisita digniyo, please, kung mapipwede po, kung may basura, iapo na lang po sa basurahan, ka mga resort, ugama po kita ang mga designated na mga area, na mga garbage bins, ka mga resort, advice taman po iyan digniyo, ano.
7: Mientras tanto, sinasabing makakatabang man sa pagmantinirkan kaninigan kan pampanggan dagat, kunan mga resort owners, ririparuhon kung iguanin mga basura, tanganing tulos tindang linigan.
4: Sabi itong masiguro ang kaligtasan kandamang mga motorista, ma-enforcerman ang traffic safety laws as in mamonitor ang compliance sa legal limits. Magamit na ang gobyerno lokal, partikular ang traffic enforcers kang public safety office, kay riba ang LTO, Highway Patrol Group, Naga City Police Office, ning breath analyzers as in speed guns sa pag-enforcer kang traffic laws. Sinabi ni Director Rene Gumba, iguana ning training ang pili mga traffic enforcers kan sa ilang opisina para man sa paggamit kang nasambitan ng mga ekipahe. Dangan hinahalat na sana ang pinag-purchase pang duwang units ning speed guns na mga critical tools na magagamit kang mga enforce o law enforcement teams sa pag-enforcer kang traffic safety laws. Maaari mapreventaran ang mga aksidente as in mamonitor ang compliance sa legal limits pag-abot sa paggamit ng mga tinampo kang mga motorista. Aminado man si Director Rene Gumba na napapasipara na kaya ang pirang mga lay trafico na dapat nasundon kang mga motorista, urugnas ang pagmamaneho ng nakainom o nasa impluensya ng arak o illegal na substansya, dangan na ang speed limits. Rason kaya man panagos na nagdadakul o naglolobo ang numero sa mga aksidente, huli kang mga deidisiplinadong motorista. Kuya, si PSO Director Rene Gumba.
9: Pag ika po nadakop duman sa breath analyzer, diretso ka mo sa kulungan. Diretso ka mo sa karasuhan. Sumayo duman ning fines, penalties, citation, ticket. Kaso ini, blatter, diretso ka. So, given that, ang inclination kang sa tuyang opisina, pirming pag nag-operate kita ka ini, interagency. So, kabali, so LTO, HPG, PNP. Pag naggamit kita katong sa tuyang breath analyzer. Then, ongoing na din po, maabot na itong sa tuyang speed gun. Na so, mga overspeeding, digdi sa mga designated lugar, mapo na kitang maglaag katong mga speed limit signages.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Parte ka naging pahayag ni PSO Director Rene Gumba.
7: Pilay lang ako pero may boses pa ako. Ini ang sinabi kan sikat na komedyante, aktor asin TV host na si Wally Bayola sa gabi ng parangal kan lokal na gobyerno kan Pamplona Kamarinesur kan Miyerkules Ninbanggi. Ang gabi ng parangal sarong paagi kan lokal na gobyerno natawan pagbisto ang pirang mga personalidad sa saindang mga naging kontribusyon asin triumpo bilang mga residente asin mga naging residente kan Pamplona. Kabali sa tinawan onra ang Itbulaga TV host na si Walter James Wally Borok Bayola sa sayang naging minsay sa atubangan kan ng mga taga Pamplona, sarong promesa ang sa iyang iwinalat sa iyang mga kahimanwa. Sigun sa aktor, idudulok niya as in ipapakiulay sa iyang boss na si Tito Sen, Senator Vicente Tito Soto, na matawa ng pondo ang banuan ng Pamplona para sa water system project. Mga tinampo as in makabugtak ng mga street lights, tanganing maging maliwanag ang mga tinampo sa banuan. Nagpasalamat man si Wally Bayola sa lokal na gobyerno kan Pamplona sa pangyenot ni Mayor Manuel Awi Agustin sa iyang na-receiving honra pagbisto sa saiyakan LGU na konsain ang sa iyang award. Emosyonal niyang sinabi na pigaalay niya sa saiyang pamilya, lalong-lalo na sa saiyang lolo asin lola na tubong Pamplona. Unang parte kan mensahe ni Wally Bayola.
10: Na ako po ay tubong Pamplona, taga San Vicente, taga Pamplona, basta taga-igdi po ako. Sabi ko na lang siguro sa mayor po ninyo na si Mayor Manny Agustin, Mayor, pilay lang po ako, pero may boses po ako. Ang may papangako ko kay Mayor Manny Agustin, sa Sabado, sasabihin ko kay Tito Sen na tabangan ang hometown ko na Pamplona, Camarines Sur. Dahil dakulang orgulyo ta po na boss ko, ang Senate President na si Tito Sen, na makikimahirak ako na pirmahan at tawaling budget ang Pamplona Camarineso.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
7: Mientras tanto, kabali sa mga tinauan pagbistukan lokal na gobyerno bilang Most Outstanding Public Service and Military Award, si retired Brigadier General Jaime Abawag Jr. na naging Assistant Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army. Legacy Award for Environmental Stewardship and Public Service si Attorney Antonio Abawag na naging Regional Director kang DNR Bicol. Most Outstanding Leadership and Agrarian Reform Governance Award si Herondio Madueño na dating Undersecretary kan Department of Agrarian Reform. Most Outstanding Business Leadership for Community Development Award si Mary Ann Conjean Villamonte na operator kan Ilabel Bus Company. Lifetime Achievement Award ni in Public Service and Community Health si Dr. Alnor M. De La Rosa na naging Vice Alcalde man kan Banuaan. As in Most Outstanding Media Personality Award si Wally Bayola.
4: Andaya update, Andaya highway update. Iguanan ng mga napakaray na alagad. Basta pamang giraray ang papakarayon sa Andaya highway maging sa Maharlika highway. Hindi basado sa naging pahayag ni Congressman Nelson Degasyon matapos ini makipag-meeting kay Secretary Vince Dison kag nagtanikod na aldaw asin na napag-araman kang Congressman na ang area kang Andaya Highway asin ang Maharlika Highway sa Bicol Region asin ang iguanin ng corresponding budget asin available ang Ragay Lupi iguanin 1.86 billion pesos ang Lupi si Pocot iguanin 1.82 billion pesos asin ang portion kang Maharlika Highway sa Camarines Norte, Camarines Sur sa Albay asin sa Sorsogon iguanin 1.6 billion pesos. Guaman inining detailed engineering design as in ongoing ang bidding as in pinaglalaaw man ang posibleng sa bulan ng June or July ngunya na taon na maipapasunod na ang construction o ang pagpuon kan patrabaho digdi. Guaman ng design na para sa four lane bilog na kalabaan kang nasambitan ng highway na igwaning kanal o drainage maging solar street lights. Sigun pa kay Congressman Legasyon, ang Quezon Province Section Man kang Maharlika Highway, iguaman ng suway na funding. Asin ang bidding sa ina padagos na ginigibo. Bantang ang mga improvements sa padagos na ginigibo, asin sa mga nasambitan ng highway, ang Maharlika asin Andaya Highway, basado man sa naging promisa kang Administrasyong Marcos sa panginot ni DPWA Secretary Vince Dison.
7: Dahil naging maugma ang selebrasyon kan kapistahan sa Barangay Mangiring Kalabanga Camarines Sur, huli ta ang paglaom ninda. Naruruson sinda nin mga bisitang mga partidaryo sa sin mga kabisto, pero iba ang nagruso sa sainda. Sandamakmak na mga langaw ang ruminoso sa mga kakanon asin na platong inilatag sa lamesa. Kaya ang ukaya kuta ang maugmang kapistahan, naribayan ni na pagkauyam kan mga residentes. Dahil napugulan kanibang mga residentes na magluwas ning kulugbuot sa mga opisyal kan lokal na gobyerno, lalo na sa opisina ni Mayor Philip Dumalasa. Huli kan paulit-ulit na perwisyo sa sainda kan mga langaw asin dai pangunyan masolusyonan. Ang ibang mga poultry farm may nakalag ng temporary close, pero sabi kan mga nasa barangay, nagpapaluwas din mga manok alagad daiman dinadakop. Makulog man ang buot kan mga residente sa mga barangay o sa umakulog man ang buot kan mga residente sa mga barangay official, huli tagarusan na mayo sa inda ang problemang ini, nalabian na kapirwisyuhan. Kaya man, ang kaputan kan mga namamanuaan kan Kalabanga na apiktado kan na pirwisyong langaw. Isay ang leader kan banuaan na kayang ipapundo ang operasyon kan na poultry na o poultry na mga bagla ang ubagla sa pagmaintenir kan operation kan mga manukan. binayaan ang problema kan administrasyon o kanakaaging administrasyon kan mga Severo. Kaya naglaom sinda na masusolusyonan sa administrasyon ni Alcalde Dumalasa alagad sarong taon na daang nakatukaw bilang alkalde. Pero may umangiraray permanenteng solusyon dahil sa makasupog na sitwasyon sa nangyari sa piyesta kan mangiring asin na pagtaraid na barangay, paha na ang mga taga-apir barangay kan Kalabanga sa may isog na leader na matindog para sa kapakanan kan mga namamanuan bako uman o bako kan mga negosyanteng gahaman. Sa ngunyan, ang LGU Kalabanga nagsasagibo naman ng solusyon tanganing Marisol Baran ang problema sa Langaw.
4: Diretso sa Bicol International Airport sa Albayo, hali sa Bicol Central Station, digdi sa syudad, ang mga air-conditioned buses kang Next Bus Corporation na nataunan ng special permit kang LTFRB para man maservisyuan ang mga commuters na naglulunad eroplano sa Bicol International Airport pasiring sa Metro Manila, vice versa. Pwedeng mag-book online sa Next Bus Corporation sa paagi kang Easy Bus. Kasi ng mga haling Naga Pasiring Bicol International Airport, pabalik sa paagi kang May Naga App, BCS online booking as in maging sa bukas ini, maging sa mga walk-in na mga pasahero. Ang naging espwerso ni Congressman Nelson Legacion kan 3rd District, nakipag-coordinar inhi sa LTFRB, Bicol International Airport Management as in sa lokal na gobyerno sa painginot ni Mayor Lenny Robredo para man matabangan ang mga kababayan ta na na naglulunad ng eroplano domestically o domestic para man maging fasil ang biyahe sakay sa Basa haling Naga City sa pasiring sa BAI o Bicol International Airport. Sa pahayag ni Mr. Nonoy Repulsado, araal daw ang biyahe pon alauna ning maagahon, alas 10 ning aga, dangan alas 3 ning hapon, ang P2P bus hali sa Bicol Central Station, pasining sa Bicol International Airport, vice versa. O yeah, si Mr. Nonoy Repulsado.
11: Kung alauna 15, iguana po nagbiyahe dahil ito ang first trip in the based on schedule submitted. And ang second trip ninda, ngunya na alas 10 din aga, and ang last trip alas 3 din hapon. So on a daily basis, iba pong tulong trip. Ang next bus, yun po ay nakakuakan.
4: Ating ka naging pahayag ni BCS Terminal Manager Nonoy Repulsado.
7: Mabubuot asin masinunod-sunod ang mga residentes kan gayon sa Camarines Sur. Arog kaini, isaladawa ni Police Captain Sherilina Samonte, hepe kan gayon sa Municipal Police Station, ang mga residente kan banuaan. Ini, napatunayan, huli kan implementasyon kan kasuguan kan DILG na pagpapangalad kan pag-inom sa gilid kan tinampo. Paglakaw nin mayong bado sa luwas kan sa indang mga harong, asin ang paglilimitar sa pagpapatugtog nin mga makukusog na musika. Sinabi ni Captain Samonte na sangunyan, pakiulay muna sa mga residentes ang sa indang ginigibo, huli tamayo panin ordinansa ang munisipyo, manungod sa pagpapangalad kan pag-inom sa gilid kan tinampo, asin paglakaw-lakaw na nakahubang bado. Sa ngunyan, ang istriktong pinapautob muna iyo ang curfew for minors, asin paglimitar sa paggamit nin video okay na parehas sa oras alas 10 nin banggi ipinapautob. Uni si Police Captain Samonte.
12: Ang in-implement po namin dito at may ordinansa, ito po yung sa curfew to minors, yung prohibition po na uminom sa kalsada, at ganoon din po yun sa bijoke. So implemented po yun dito sa Gainsa. Actually, meron po kaming mga ilang nasita at medyo question po yung implementation namin na isumbong kami sa ating sa LGU. At mabuti naman po, sinabi po ng LGU na lalo na ang aming Vice Mayor na may ordinansa po, pinapatupad lang po yun. Sa half naked naman po dito, wala pa po kaming ordinance noon dito, pero sa kagandahan naman po, wala, bihirang-bihira naman po ang merong ganit po rito sa Gainsa.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
7: Mientras tanto, hinahagad naman ninda sa sanggunyang bayan kan gainsa na magpanday na kan mga kinakaipuan na ordinansa tanganing igwa naman sindang padatulan kan pag-iimplementar.
4: Kasunod kang paglansar kang bagong tourism brand kang gobyerno lokal kan siyudad Dignaga. Nadaga City is the heart. Nakatalaan mga ayuson at mga infrastructure na may relasyon sa turismo kang Naga. Kabali na digdi ang pagpapagayong kang porsyon kang Mount Isarog. Sakop kang panikwason na digdi sa Naga. Nakang nagtalikod sa nang Webes nakuha na ang Notice of Final Approval hali sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, TIESA, para man sa budget na 350 million pesos para man sa infrastructure sa Nature Park sa Pamitisan kang Bukid Isarog. Kabali ang pagkaagning access road hali sa panikwason pasiring sa porsyon kang nasambitan ng kabukidan. Oras na mapunan asin mahaman, mas makakatabang ini sa pag-boost ning turismo kang Naga kasabay kang pangataman kang naturalesa na presko asin magayon na nakapalibutan sa Bukid Isarog. O yun ang naging parte kang pahayag o entrevista kay Alcalde Lenny Robredo.
13: Thursday na hapon, nakuata na si final approval kang CHESA si 350 million na pampagibo duman sa Mount Isarog. So sabi mi, just in time.
4: Maging ang mga pagkakan, sigun kay Mayor Lenny Robredo, ang kulinarya kan siyudad Dignaga, kinakaipuhan mang mapromota as in maipabisto sa mga bisita na plano man na nagibuhon na kang gobyerno lokal kang siyudad Dignaga para man nagdi pasabay kang pagtulod kang mga programa sa turismo kang siyudad. Oya pa, si Mayor Nelson o si Mayor Lenny Robredo.
13: Masiram kaya ang pagkakanta, pero ang comment kang iba, data siya na papackage. Data siya na papackage na maray. Data siya na pe-present na pang maging attractive siya sa luwas kang Naga. Pero parang kang ginibo kang Iloilo. Ang Iloilo, baga sa Kapampanga. Pero pag sinabi mong cuisine, may isip mo na tulos Iloilo sa Kapampanga. So, kita, pagtubod ta, kaya taman yan. And ang puon, nagpaplano nga kita irimbitaran si mga big names baga sa culinary world para lang to bring attention sa Naga para mabistoan sa tuyang
5: kapatid.
4: Si Mayor Lenny Robredo.
7: Sa habol tapang baretang lokal, mas pinaigot kang 9th Infantry Sandigan Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army ang sa indang pakikipag-ugnayan sa mga grupo kan media na may obhetong papusugon ang tiwala, kooperasyon, asin tamang dalagan kan impormasyon sa komunidad. Sigun kay Lieutenant Colonel Esteban Mangabat, Battalion Commander kan 9th Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army, importante ang partisipasyon kan media bilang katabang sa pag-aatod nin tama asin napapanahong impormasyon, lalo na sa mga urulay ni na may kinaraman sa seguridad asin kaayusan kan kapalibutan. Sinabi man kan opisyal ang manlain-lain ng mga programa asin inisyatibo kan sa indang batalyon na nakafokus sa pagmamantinir asin pagtulod sa katuninungan asin seguridad kan komunidad tanganing mas mapauswag ang mga banwan asin nasyon na konsayin sa iyang sinabi na importante igdi ang papel kan mga lokal na gobyerno, stakeholders asin man kan mga namamanuaan. Nabanggit man ni Mangabat ang manong sa deklarasyon kan stable internal peace and security sa 10 munisipalidad na sarong importanteng lakdang para mas mapakusog ang seguridad asin pag-uswag kan na komunidad. Sigun pa sa batalyon, padagos na pigtutulod kan gobyerno ang whole of nation approach tanganing matauwa ni na pagkakataon ang mga dating rebelde na makabalik sa dating nindang buhay asin maging produktibong namamanuaan. Sinabi ang o sinasabing ang pagsuko kan mga rebelding o dating rebelde ang bunga kan padagos na kampanya kan gobyerno na nagtatao ni na tulos na tabang siring kan na tabang pinansyal kabuhayan asin iba pang suporta tanganing sinda makapag poon giraray. Dagdag pa, udugang pa kan opisyal, padagos man ang padagos na nagsasagibo ang 9th Infantry Battalion ni manlain-lain na civil military operation activities, siringkan information, education and communication campaign, humanitarian assistance as in iba pang people 13 activities na may obhetong mapakusog ang ugnayan kan militar as in kan mga namamanuaan. Sa naging pagtiripon kan sudma sa kanabang kunasambit na batalyon as in kan mga miyembro kan media nagsagibuan ni pag uurulay as in pagbilog nin press corps ang mga nailihir na opisyal kang 9th Infantry Battalion Sandigan Press Corps sinda President Mike Grabito kan 96.5 Radio Caferde Tele Radio as in na net 25, Vice President Richard Cecilio kan Bantayog Media, Secretary si Margie Matos kan Bombo Radio, Treasurer si Joe Kakimbal kang 97.5 Oki FM, Auditor ang Sendong Lingkod, Rick Margibara kang 105.5 Radio Guapito, asintado sa radio asin boses ng Banwaan, Public Information Officer si Jess Valle kan 105.5 Radio Guapito, asintado sa radio, Business Manager si Salvador Bads Abila kang 92.7 Eagle FM, nagatindir man sa aktibidad, sinda Captain Rinier Barcelona, Civil Military Operation Officer, Second Lieutenant Micaela Nicolas Santiago, Assistant Civil Military Operation Officer, asin si Sergeant Arnel Sanchez, Civil Military Operation Non-Commissioned Officer, kang 9th Infantry Battalion.
4: Barreta, Saturday. Alas 6:29 sa lado ng Karawat at sa tuya kang NCF, the home of the Tigers.
14: Asintado, Barreta, Saturday.

Kapot na kan Detroit Pistons ng 2-0 leads laban sa Cleveland Cavaliers matapos liwat na dominahon ang Game 2 107-97. Dahil pinaporma kang Pistons ng Cavs sa ibongkan 31-point explosion ni Cleveland guard Donovan Mitchell. Nag-pirit pa man ang Cavaliers na paraon ang 11 points halftime lead kang Pistons sa ikatulong quarter as nag-ibunid ang ibaba ang lamang sa 4 na puntos. Siring man, liwat na nag-arangkada ang Detroit sa huring parte kang bakbakan sa panginot ni Cade Cunningham na nag-registro ng 28-22 run nga ring dagos ng isara ang laban sa score na 107-97. Mentras tanto, nagpahiliang gilas man ang Pinay tennis player na si Alex Yala matapos man daugon ang Chinese tennis star na si Wang Xinyu sa straight set na 6-4, 6-3 nga ring makalaog sa third round kang Italia.

0: Rabakina asin Maria Sakari ngaring nasarong dakulang angat bago ang napaparaning Ronald Garros na laban ni Diala. Ang balitang sports sa Tudsatuya kag Naga College Foundation.
1: Asin Barreta Saturday.

0: asintado. Barreta Saturday.
1: Yan po ang naging katiriponan ka mga barreta sa lado national, local, sports, digdi sa Sintado News Saturday Edition, Petsan 9 Ngunyan, kang Mayo 2026. Live po kaming nadangog sa mga radyo sa 105.5 RGFM. Dangan na dalan live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa Radyo, maging sa samuya pong official YouTube channel na Asintado sa Radyo. Sa FB, igwa kita ng actual viewers na 81 na sa YouTube, 95. Salamat sa mga parantabay. Tangarang ka mga pag-iriba sa luwas na nagpaabot kang live reports sa Lado Technical, sila Jameson Brinya, Angelica Salcedo, Turdy Verdejo, asin si Engineer John Durese. Kami po ang sa inyo mga paraberita tuyong aldaw na Sabado.
2: Parin na pagkaaga sa security guard na nagdadangog niyan, si Dave Hermoso, good morning. Sa Facebook page man, si Fideliba and Pasinga Baloncio, maray na pagkaaga. Sa YouTube channel, may nahiling akong nag-comment sa ro, si Tristan Gulay, good morning daasa sa Tuya Gabos. Ako ang sa inyong lingkod, Rickmar Guevara.
1: Good morning kay Tristan Rivera, Antonio Alipar, Irene Gina Nator, si Lingling dyan sa NCGA, si Team Kauragon, maray na pagkaaga. Diyos mabalas po sa inyo Gabos, sa patagos na pag-antabay. Ako po si Joel Zulina, good morning and God bless. Masunod na si Dan Roy and Melvin, digdi sana sa Radyo Guapito, Asintado sa Radyo. Bye-bye.
0: Asintado, Barreta, Saturday.
3: Radyo Guapito.
4: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: parking, air condition ang tindahan, may elevator, may staff na anda mag-assist sa mga parokyano. Magbisita na sana sa lot 7 and 8, Concepcion Pequeña, Naga City, sa atubangan kang Shell Station, Concepcion, digdi sa siyudad ni Naga. Maray na aga magatugang aldaw kita kunya ning Sabado, petsa 9 kita kang bulan kang Mayo taon 2026. Ini po ang mga karagdaga ng mga barata sa lado lokal asiman sa lado nasyonal. Kami po ang sino mga magiging tagapaghatod barata.
1: Ini po si Roy San Ramon.
0: Inunto niya ito ang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal.
2: Asintado, asintado. Headlines.
0: Headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal. Pag-ribay ng Chief of Police sa siyudad kang Naga, Naga Lataw, Naga City Police Office may pampahayag sa isyong ini.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Mientras tanto, uso, nagdalihig na uson sa Mayon Volcano, posibleng magdulot nin channel diversion o pagkiranin direksyon sa bulus kang tubig. Peligroso ang lahar sa oras na yung kaso magparauran duman sa Albay.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Oplan galugad kang Magaraw Municipal Police Station, naging epektibo bilang kang krimen, naghuros.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Yahi o mga tinampo sa Albay, normal sa tawakan panagos na pagbuganin abukan na Mayon Bulkan.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Babang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, Facebook page na ginagamit subot sa prostitution sa siyudad kang Naga, pinapahanap na.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Congressman Nelson Ligacion, nag-update sa Andaya Asin Maharlika Highway.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Mga kontraktor habong magpartisipal sa bidding sa mga proyekto sa gobyerno.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Mientras tanto, Congressman Nelson Ligacion, liwat inataki sa social media nin mga troll pages.
2: Asintado, asintado headlines.
0: City Agriculture Office kang Naga may mga intervention matapos ang epekto kang mainit na panahon sa mga paratano ng mais asin paroy.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Headlines kang mga barita sa lado nasyonal, Department of Energy ng apudan sa publiko i-report ang mga swapang na gasoline station.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Atong ang nahiling sa Cavite kang bulanin Abril.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Asin sa kinabalin karawat, presyo kan ticket sa World Cup final, 2 million pesos ang presyo.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Yan ang mga headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal at siman sa lado nasyonal. Ngunyan sa detalyes kang sa tuyo mga barata. Inuto niya ito ang detalyes kang satuyo mga barata sa satuyo mga police report. Arestado sa drug bypass operation, kanakalisnal daw sa Zone 6, Barangay San Rafael, Kararayan, siyudad kang Naga, ang tattoo artist na si alias Da Boy. 23 sa anyos, residente kang Barangay Concepcion Grande, kang siyudad kang Naga, na kumpiskar. Sa nasabing suspect ang 50 gramos nin subot shabu na nagkakantidad 340,000 pesos sa Android phone na simanaan sarong motorsiklo. Ang nasabing drug bypass operation, ang pinanginotan, Campedea Regional Office 5, Regional Special Enforcement Team 1, na sinuportahan man Campedea Regional Office 5, Regional Special Enforcement Team 2, Naga City Police Office. Adasa bitang naaresto ang persona mahampang sa pagbalgar kang Section 5 kang Article 2 kang Republic Act 9165.
1: Sa iba pang mga barita sa lado lokal, nangapudan ang pibok sa mga komunidad asin mga barangay officials na harani sa Bulkang Mayon na tulos ipaisi sa indang ahensya kung iguanin na naiiba asin bagong agihanin tubig sa indang mga lugar. Sa second quarter PDRRMC meeting, asin Mayon Volcano Updates, na ginibo kang nagtalikod na Webes na pinanginutan ni Gobernador Noel Rosal, ipinaliwanag ni Doreen Abilindi ang PBOX Mayon

0: Observatory resident volcanologist ang mga nakabarang PDC deposits o ozone. Posible na ang magkausa ng channel diversion o paghira sa direksyon sa bulus kan tubig, asin peligrosong lahar sa oras na magkaiguanin makusog na pag-uran sa nasambit ng lugar. Urog na sa mga barangay duman sa Daraga, Albay. Nanutaran kaya ang pagiging peligroso kan volcanic debris na natipon asin nagbara sa Miisi Binaan Channel. Urog na susog sa PBOX, may posibilidad na biglang pagsabog kini uliman sa nakukulob na init na sobra sa 500 degrees Celsius. Sinabi pa ni Abilindi, ang pyroclastic density current o uson na ibinuga ka na bulkang mayon ka nakalis na Sabado kan May 2 uminabot sa 5.4 kilometers hali sa crater pasiring sa may parte kan Miisi Binaan River na madudok na makukuaduman sa Daraga, Albay. Ipinahayag kini posibleng ini an agihan kan lahar hali sa bulkang mayon ninhuli tabarado na ang dating pigdadalihigan kini. Mahiling man sa drone video kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO na natahubanan nin malaabong volcanic debris ang dating magayon asin matubig na parte kan inaapod na green lava area na iyo ang nakaraot sa mga pananom siring man sa kabuhayan kan mga parauma. Katakot kay niliwat man ng apodan si Abilindi sa pagbabawal o nangapunan sa publiko na maigpit na ipinagbabawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone asin na dapat na maghanda ang mga residente sin lokal na gobyerno sa posibilidad na magpadagos pang pag-ibakwar tanganing masyerto ang sindang siguridad.
1: Sa iba pang barata, padagos man ang ginigibong monitoring kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol para man na ma-examine ang posibleng epekto kang abuhali sa bulkang mayon sa sektor ka mga parasira, particularmente sa aquaculture. Sa presente, may pang na-raise ng opisyal na report haliban sa mga apektadong local government unit mapadibit man sa hiwas kang distroso sa mga aquaculture area duman sa probinsya kang Albay. Kasumpay kini pinagirumdum ang mga aquaculture operator as man mga parasira mapadapit sa mga posibleng epekto kang abo sa katubigan asin man sa mga pinag-aataman na sira. Kabali didi iyo ang pagbaba kang kalidad kang tubig, pagbaba kang sukol kang dissolved oxygen, physical na distroso sa mga sira asin man istruktura asin pagbabagaw sa pH kang tubig. Bilang paglikay, pinagrekomendar ang temporaryong paguntok ang operasyon ka mga aqua farm na nasa loob kang 6 km permanent danger zone. Nakatalaan man magkundusirin pag-aadal sa kalidad kang tubig sa mga pangenot na sapa asiman kadagatan sa oras sa maging salbado na ang sitwasyon. Kaiba sa monitoring ang pag-aadal sa kamugtakan kang salud kan mga sira sa loob kang 8 km radius. Pinagaandaman man ang contingency measures kabali ang posibleng relocation ka mga ataman na nasira in kaso itaas sa alert level 4 ang status kang bulkang mayon. Higot na pinapagirumdom kang DAB for Bicol ang publiko, mga aquaculture operators at sinibapang stakeholders na maging marigmat as in magsunod sa mga direktiba ka mga lokal na otoridad kasumpay kang padagos sa aktibidad kang bulkang mayon. Pinag-inganyar man ang tulos sa pag-report sa anuman na distroso sa mga fish cages o fish cage operation sa sedang mga municipal agriculture office o sa mga lokal na gobyerno.
0: Sa update pa sa Bulkang Mayon, intero man siribot sa gudgunyan ang mga taga-Albay sa kalilinig sa buminagsak na makapal na abo o asphalt sa nangyaring pagsabog ka na Bulkang Mayon kanakalis na simana o kanagtalikod na simana. Pigpapanginutan mismo kan pirang mga ahensas di gobyerno ang paghakwat sa medyo nagtagas ng mga abo sa mga mayor na tinampo duman sa Albay matapos magsugo si Presidente Bongbong Marcos Jr. na alalaya ng mga residentes na nag-evacuar sa indang mga harong asin pagpapakaray sa mga tinampo asin man mga infrastrukturang apektado kan ashfall ali sa nasambit ng bulkan. Padagos man ang girigibong uhuli kay ni padagos ang girigibong clearing operations sa Albay sa paagi kan Office of Civil Defense DPWH maging kan Bureau of Fire and Protection PNP asin o mga lokal na gobyerno asin diba pang mga ahensya duman sa Kamarig Albay. Matatanda ang tulos sa pautob ni Food for Work Program sa mga residente si Mayor Carlos Baldo kung sa'yin maihiling na labo-labo ang ginigibong paglinig o clearing operations kan mga residente sa Tinampo sa makapalo na asphalt na itinupgakan mayon. Mientras tanto, halangkaw man ang naging aktibidad kan bulkang mayon kan nakaaging simana asin igwang mga nagsurnod pa pagkatapos na pabareta ang 10 volcanic earthquake asin 6 na volcanic tremors basado man sa report kan PBOX kang nagtalikod na Webes May 7. Basado pa sa report kan ahensya na kalap ang mga impormasyon matapos nindang mag monitor sa bulkan poon alas 12 nin matanga kang nagtalikod na Miyerkules Mayo 6 hasdang alas 12 manin matanga kang nakaaging Huwebes Mayo 7. Sabi kan PBOX na irehistro man ang 297 rockfalls, duwang pyroclastic density currents, current signals o uson pagdalihig kan laba. Kabali naman ang padit-dit na asin maluyang strombolian activity. Sinabi pa ka na PBOX, padagos pang nakabandera ang alert level 3 sa mayon sa god sa presente.
1: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, balikan niya ito ang mga barata sa police report. Laging positibo ang resulta kang ipinautob na Uplan Galugad kang Magaraw Municipal Police Station, particularmente sa mga nasisitar kang PNP na nagbabalgar ka mga ordinansa kang nasa bitang munisipyo. Sa datos kang Philippine National Police, sa baduang kang Magaraw Camarines Sur, may 42 na natawaning citation ticket na lagabos man nakapag-comply ka mga rekisito sa pinagahagad kang lokal na gobyerno. Alagad, nagurusman na ang bilang kan mga nasisitar sa nagsunod na mga aldaw. Ini matapos na sabayan kang PNP Magaraw ng information dissemination sa mga barabarangay. Sinabi ni Police Captain Mark Espanya, epektibo ang siring na estilo, ulit na dakulang tabang sumutini sa pagpahuros kang krimen o nagkakapera mga insidente sa nasa bitang banwaan. May mga aldaw sumut na zero incident ang listahan kang PNP. Nasa roman sa gustong ipagpadagos kang Philippine National Police sa nasa bitang munisipyo. Huli kay ni, maski magastos, asin man mahal ang krudo, padagos man ang pag-re-recurida kang Philippine National Police gamit ang seda mga patrol vehicle. Tubod ang opisyal na kaipuan subot mamantinir kang komunidad o sa komunidad ang maximum police visibility o rugna kung banggi.
0: Padagos nagsasagibunin maniligong lakdang ang lokal na gobyerno kan Kalabanga pagkatapos na ireklamo na naman ang pagkadakul-dakul na langaw sa pirang barangay sa nasambit ng banwaan. Iyan sa taho kan pagpapakandado sa pirang o sa mga poultry sa nasambit ng banwaan. Sabi ni Mayor Philip Dumalasa, bako subot mga poultry ang dahilan kan padagos na pagsakyada kan dakol na mga langaw sa pirang barangay sa nasambit ng banwaan matapos maipasara na nga niini. Huli man sa kadakol na mga bayulasyon, matatandaan sa entrevista kan asintado sa radyo kang nagtalikod na aldaw kay Mayor Dumalasa, sinabi kay ni na kaya kadakol mang girare ang langaw ang dahilan iyo ang pigahakot na mga ipot nin manok na isinasabwag bilang fertilizer sa tanuman nin mais. Uli kay ni inabisuhan naman subot niya ang mga partanom na gibuhan nin paagi ang sinambit ng reklamo kan mga residentes. Matatandaan na sa 10 mga poultry farm sa nasambit ng banuan na ipigpakandado kan DNR uli sa subot dahil pagsunod sa pirang mga regulasyon. Kasabay kayan, sinabi pa ni Mayor Dumalasa, ipinaarapod naman niya ang mga operator o may sadiri kan sinambit ng mga farm sa sarong meeting tanganing urulayan ang gigibong manlain-lain na measures arong sa pag-introducir ng bagong teknolohiya na magadan sa mga langaw matapos manutaran na daisubot tinatalaban kan ordinaryo dati ng ginagamit na kimikal sa panggagadaan ang sangkaterbang langaw asin paggibupanin mga magkakanigong lakdang.
1: Gusto sabi yun, Father, ito mga ipot sa mga poultry, pinagsasako, tinatao duman sa mga paratanom ng mais, iyo ang pig-fertilizer. di, duman na tumaano to, duman na to ma...
0: Ay, siyempre.
1: Duman na to si mga larba, duman na to mahihim sa mga maisan.
0: Kaya resulta lang ako manggira.
1: Di ba sabihin, maski itong ipot na basa-basa pa, pig-fertilizer na garo. Ay, di ayang partner, ang ginigibukan partner, binabalad.
0: Aba kayo na ito, balad manggiralay tapos diretso na.
1: Pag binabalad kayo ang partner, di balad na, alang na. Oh. Sisernihon mo yan. Pakasernihon mo kayo, mawawalat kayo itong inaapon ng corn grits.
0: May kuyan pa pala.
1: Itong mais. Taka, pins ba ganyan? Mawawalat itong mais na dahil na nakuha kang tulak ang manok. Itong mawawalat na mga mais na ito, pag kundakul yan ano to, yun ay ipigsasabwag man sa mga tilapia. So itong naalang na ipot, alang na, makanaman naman yung larva ta, nainit na baya, yun na itong ikukuyan mo, ipipertilize. Pero isasalak mo pa man yan sa daga. So bako yung direct, itong direkta.
0: Bako direkta.
1: Itong paka, pag-araw ka mo na, dudban mo na, day, mainit man yan.
0: Ikuyan ang daylan.
1: Ay, sala. Pakaipot, pala, darasap. Ay,
0: sabah.
1: Di naman lugod dyan talaga sa maisan. Di, imbis sa poultry sana may lagaw, di pati naman sa may maisan, may lagaw na. Pangyayari. Sa iba pang detalyes kang sa tuwing mga barata, oras sa tuwing yan, eksaktong alas 7 din pagkaaga kung sa ibang lugar. Sunod-sunod ang mga roadcast, alagad sa banuang kang mag-araw kamarinisor na uugma. Si Police Captain Mark Espanya Hulibanta kulang asin mayo ni darakulang incident nin road crash ang narehistro sa saindang Banuan urog na ngunya na bakasyon. Sinabi kang opisyal ang pagbaba kang bilang kang road crash sa Banuan kang mag-araw. Resulta man ka mga inilatag ni ng Motorist Assistance Center sa Lindarosa kang saindang Banuan. Nakatabang subot na maray ang regular na pagkudusin checkpoint ka mga pulis para masigurong salbado ang mga motorista o mga nagbabiyahe. Mientras tanto daw tapos naman subot ang bakasyon, deman giraray hahalion kang PNP mag-araw ang sa mga pinaglatag na Motorist Assistance Center para madali makapag-responde sa ang PNP sa mga insidente posibleng mangyari sa Tinampo.
0: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, pinangaldaw. Pagkatapos magbungkaras ang kadakul-dakul ng mga kontrobersiya sa Kamara ni Sur, arog kan pagkwestiyon sa ginatos na o sa ginastos kan Kapitolyo sa nakatalaan na pag-perform kan sikat na bini sa Kaugma Festival. Ang nakakadismayang pagguro sa sin pagbagal sa dalagan kan ekonomiya asin pinakanghalangkaw na inflation rate kan na probinsya sa interong Bicol. Isu sa pagpapalayas kan Kapitolyo sa daga kan mga parauma sa tulong barangay dyan sa Banuan kan Pili Kamarin Sur asin kan mag-privilege speech si Congressman Nelson Digacion kan nakalis na May 5 sa Kamara lapit sa kontrobersiya sa day mapropo na napili airport reorientation project liwat inatake kan sinasabing mga troll pages si Congressman Digacion kung sain mahihiling sa post kan sinambit ng mga troll pages na sinasabing kaput subot kan sarong maimpluwensyang politiko sa Kamarin Sur anman lain-lain na karikatsyor ni Digacion na pano-pano ni na panraraot o panraratak laban sa nasambit ng kongresista mantang sa ibang troll account apuera ki Ligacion kabali na sinda Bong Rodriguez Congressman Andy Pontebella asin Vice Mayor Tambong Galonta kan Pili Kamarin Sur sa pigtira matatandaan enot ng ipigbuyagyag ni Congressman Ligacion na base sa sendang research inaabot na subot nin milyones pesos na kantidad ang ginagastos kan sinambit ng politiko sa pagmamantinir kan nasambit na mga troll pages na mayo sa nang ibang gibuhon rauton ang mga kakontraryo.
1: Oras, igwari kitang 2 minutos, makalihis ang alas 7 nin pagkaagang oras sa ni hatod sedo kang EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
1: Oras, igwari kita ang 3 minutos. Makaliis ang alas 7 in pagkaaga. Babalikan niya itong iba pang detalyes kang sa tuyo mga barada sa lado lokal as in sa lado nasyonal, pati naman sa kamugdagan kang panahon as in sa lado in Garawat sa Samuyang Pagbuelta.
5: Radyo Guapito.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
6: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pag ikaw

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, Jane Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davison Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option. Road-friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang saindang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang saindang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. And road-friendly tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
2: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center for the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini ang RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras sa ato kunyari, guwani kita ng 15 minutos, makaliisang alas 7 din pag-aaga, balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata pamangirari kunyan sa lado lokal. Inilansar kang PNP Bicol ang Ligtas Maharlika kung sa inpapakusugon ang pagpapatrolya kang motorcycle unit kang Philippine National Police Bicol sa Kalabaan ka Maharlika Highway, huli kang o Maharlika Highway. Huli ka na sabing programa, pinaglalaoman ng marikas sa pag-responde, simpaghatod, nintabang sa mga motorista na may problema sa tinampo. Kada kilometrong distansya, makakahiling subuot ang mga motorista ni mga nagpapatrolang pulisa na anda maghatod nintabang kung kinakaipuhan.
4: Yan, rastanto, normal. Asin ba yung problema, sagkod sa gunyan, ang bulos kan trapiko. Ang kantrapiko palaog sa mga banuaan o lugar duman sa probinsya ni Nalbay na apektado kan volcanic ashfall sa pagsabog kan bulkan mayon kanakalis na Sabado. Susog sa gobyerno probinsyal kan Nalbay, pasabol sa gabos na mga sasakyan ang mga tinampo sa nasambit ng lugar. Matatandaan, kanakaaging simana, nagpaluwas tulos ni advisory ang LTO Bicol asin man ang DPWH sa mga magiging alternatibong ruta ng mga sasakyan matapos maapektaran ang pirang mga tinampo sa nangyaring pag-alboroto o pagtupganin abo kana Bulkang Mayon. Sa enot na Facebook post ni LTO Regional Operations Officer Glenn Mancera, sinabi kini nakabali sa mga pwedeng maging alternatibong rota sakaling magka-problema sa mga tinampo yon Tabaco, Ligao National Secondary Road. Sakaling apektado ang Ligaspi, Santo Domingo to Tabaco Road, Siringman ang Kamalig, Comon, Peñafancha National Secondary Road. Kabali pa sa mga alternatibong ruta para sa mga day makakaagi sa daang Maharlika o National Highway duman sa Kamalig Section Haling Metro Manila to Sorsogon o Ligaspi City asin si mga maapektaran sa pag-agi sa Maharlika Highway sa Gilubatan Section. Section pwede subot gamiton ang Ligao to Tabaco National Secondary Road. Matatandaan, enot ng pig-libot ni DPWH Secretary Vince Dizon, kariba si Gobernador Noel Luzal, ang mga banwa na sintinampo si diba pang mga lugar na apektado sa pagsabog kan bulkan, urog na duman sa Gilubatan, Kamalig, asin Ligao, para hilingon ang kamurugtakan kan mga infra-project asin pagkakaigwa padagos in koordinasyon sa gobyerno nasyonal para sa imediatamenteng ayuda o tabang sa para sa rehabilitasyon kan mga posibleng naapektaran ng mga edipisyo kan gobyerno. Alagad sa report kan DPWH, maayo man naapektaran o nadanyaran na mga imprastruktura kan gobyerno.
3: Sa iba pang barata na sa Coste de Ngunian, kang Kamarinesor Police Provincial Office ang dating rebelde na si alias Erwin, 32 anos, may agom residente kang Bato Kamarinesor at si membro subuot kang Sub-Regional Committee 5 na voluntaryo nagsuko sa Kamarinesor PNP, 5 of 1st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5, kaibahan ng Manlaenla na unit kang PNP as in Parsa Armada kang Pilipinas. Nangyari ang pagsuko sa Zone 2, Barangay Panuypuyang Bula, Kamarinesor. Itinun overman ni alias Erwin ang caliber 45 pistol na may anum na bala. Inumaw ni Police Colonel Virgilio Olale Jr., Provincial Director, kang PNP Kamarinesor ang matriumpong operation na resulta sa buot kan epektibong pagmakulog, pakikipag-uli as in whole nation approach para sa pagtulod kang panghaluyan na katuninungan.
4: Iwat pig asigurar ni Congressman Nelson Ligacion na matabang siya sa paggibunin mga lakdang tanganing maibalik luay-luay ang maray na dalagan kan ekonomiya sa Bicol na arog kan nakalis na taon 2024. Diyan pagkatapos mairehistro ang sunod-sunod na dagok sa Bicol region pagkatapos na huli man sa mairehistro may pinakang mabagal na economic growth sa nasyon kan taon o kang nagtalikod na taon 2025. Matatandaan base sa iniluwas na datos kan Philippine Statistics Authority na irehistro sa Bicol Region ang 0.5% na paglago sa ekonomiya ang may pinakang hababa sa 18 mga rehiyon sa nasyon kang nagtalikod na taon kung sain na naalampasan na subod kita kan dating pinakang hababa na ARMM. Kung ikukumparar sa GDP growth rate kanakalis na taon 2024, enot ang sinabi ni Ligacion na 5.7% ang Bicol na nalangkawan pangani o nalampasan pa ang 4.4% national gross domestic product kana taon 2025. Enot ang tinawan doon ni Ligacion na dapat arsikasun o maghiraro na ang mga Bicolano magkasararo. Dapat bakulang ang mga opisyal kan gobyerno sa Bicol kundi kan gabos sa mga stakeholders sin mga sanga kan ahensya sa gobyerno tanganing makabawi ang rayon sa bagulbulan na dalagan kan ekonomiya. Uya si Ligacion.
5: sa tuya na nagmamaut nin pag-develop, pag-asenso, bako lang kan Bicol Region, kundi kan mga tao na nag-aasa po sa gobyerno. Ang plano ta, iyo po na magpa-apod po, ma-request po ako sa chairman, but then of course, papaagiyon ta po muna sa House of Representatives. Ang plano ta, iyo na magsaangat po nin sarong resolution. And kung kinakaipuan po ang pag-render nin privilege speech, manunungod po sa bagay na ini. So, ang katuyuhan, malinaw man tabi dyo, na magibuhan nin magkakanigong aksyon ang arog kaining sitwasyon. Dapat na ang gabus na mga lideres, ako sa hiling ko si Governor Rosal, very receptive man po yan. So, madangog po yan, as in, sa hiling ko, ma-participate po siya duman sa satuyang kamautan. Ang magiging paapod kung tutugutan, kan Committee on Bicol Recovery and Economic Development, iyo ang pagkondisir nin legislative inquiry tanganing makonfirm si rason o kaya mga rason kung taano tasiring ang performance kan Bicol Region. As in,
4: party kan mga naging paliwanag ni Congressman Nelson Legacion.
3: Sa iba pang detalyes kang satuyang mga barata, kinumpirmar ni Mayor Len Robredo kang siyudad kang Naga na may mga kontratista ang nagugusto na magpartisipar sa bidding sa mga proyekto sa gobyerno kabali na sa siyudad kang Naga, huli man ta kung ang presyo subot kan mga materyales na gagamiton ibabase sa lumang presyo kaini o antes ang kariribukan sa Middle East. Inabisuhan man subot sina kang DPWH na magsuspenda ng bidding alagad naglalaong pang alkalde na may mababago sa sitwasyon. O yan ang pahayag sa isyong ini ni Mayor Len Robredo.
6: Dahil urgent na si mga papangibuta, ang sarong example kayo, ini yung Esplanade, ini sa may Tabuco Bridge, ang San Francisco, mayo yan builders. Ang sabi ka, katong nakaulay tang mga contractors, dahil talaga sila nagbibirid mo niyan, kung nakabase siya sa old prices. So, nagkaigwanang sarong bidding na mayong bidders. Pero sa pag-i-advise kita kang DPWH, mag-suspend na kita. Pero gusto ko pang ihirit na din muna.
3: Parte ka ba naging paliwanag ni Mayor Lenny Robredo?
4: Magamit na nin breath analyzer ang Traffic Law Enforcement Agency sa Siyudad ni Naga sa sunod na operasyon kaini o sa sunod na mga operasyon kaini sa siyudad. Inan bagay na ipinahayag ni PSO Head Rene Gumba. Sinabi ka ng opisyal, nagkaigwa na subot sindanin inisyal na pag-arampangan kan LTO asin man Naga City Police Office para sa ikakasang sunod na one-time big-time operations. Asin pag magamit na kan ipigdunar na breath analyzer kan MMDA sa Public Safety Office na nagdideterminar kung nakainom o dai ang sarong motorista. Katakot kini, liwat nagpagirumdum o nagpatanid si Gumba sa mga nagmamaneho nin bihikulo na likayan ang pagmaneho nin nakainom. Huli tabako subot simpleng violation sa trapiko ang sendong sasapuon pag nadakop kundi magabat na padusa. Uya si Gumba.
7: Itong breath analyzer, ang kaypont ang paghandaan duman, bako yan arog kang dinadarakop mi sa ordinances na citation ticket and mabayad ka sa ng penalty. Pag ika po nadakop duman sa breath analyzer, diretso ka mo sa kulungan. Diretso ka mo sa karasuhan. Sumayo duman ning fines, penalty, citation ticket. Kaso ini, blatter, diretso ka. So, given that, ang inclination kang sa tuyang opisina, pirming pag nag-operate kita kaini, interagency. So, kabali, so LTO, HPG, PNP. Pag naggamit kita kantong sa tuyang breath analyzer. Then, ongoing.
4: Parte kan mga naging paliwanag ni PSO Head Rene Gumba.
3: Sorry mga barata niya tungo niyan. Barata na kita kunyan sa lado nasyonal. Oras sa tungo niyan, igwanan kita ng 25 minutos. Makalihis ang alas 7 nin pagkaaga. sa mga barada niya tungkol niyan sa lado nasyonal, inaprobara na kang Senado sa ikatulo asin huring pagbasa ang Senate Bill number 1981 o Basic Education Voucher Program Act sa boto na 22-0. Obeheto kayong bawasan ang surusuan sa mga pampublikong eskulahan sa paikang educational vouchers para makapag-enroll ang mga kwalipikadong estudyante sa mga pribadong eskulahan. Susuki Senador Bam Aquino, pag sasara roon, sararong kang nasabit ng lay ang kabo sa voucher program kang gobyerno para mapahiwas ang access sa edukasyon asin masimbagan ang suruksukan asinman o asinman ang korupsyon. Prioridad sa programa ang mga tios sa pamilya, miyembro kang Forbes beneficiary, mga nasa GIDA, IPs, PWD, asinman mga foster children. Pwede ang payag niya ni Senador Bam Aquino.
8: Ang ating reforma po ngayon ay tutugon sa tatlong pangunahing issue. Congestion, access, at pangatlo, pagpapatibay ng sistema laban sa korupsyon. Una po, tugunan ang congestion. Layunin po ng panukalang batas na ito na bawasan ang pagsisiksikan sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng private education voucher. Ito po'y magbibigay daan sa mga mag-aaral na makapag-enroll sa mga pribadong paaralan. Pinagsama-sama na po natin ang lahat ng voucher programs ng gobyerno sa ilalim ng batas na ito. Nais natin bigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa mga pampublikong paaralan na pumili ng paaralang angkop sa kanilang pangangailangan.
3: Sa irarong kang nasabit ng programa, makakaresibi man nin suporta mga pribadong eskwelahan, asin man mga maestra sa irarong kang Basic Education Voucher Program Act. Susugpak kay Senador Bam Aquino, may nakatagamang palusa kontra sa mga mambalgar sa lay para maiwasan ang korupsyon asin ghost beneficiaries. Bagi pa man sa bicameral deliberation ang proseso bago man isumitir sa presidente. Kung magiging lay, pinaglalaoman na mapapahiwas kaniyang access sa pribadong edukasyon asin mababawasan ang surusuan sa mga pampublikong eskwelahan. Uyag iraray si Senador Bam Aquino.
8: Sa ilalim ng panukalang ito, paparusahan ang anumang paaralang lalabag sa mga probisyon ng batas. Ang paglabag po ay may kaukulang multa o pagkabilanggo dahil ang kailangan po ng mga mag-aaral ay edukasyon at hindi korupsyon. Sa pamamagitan po nito, masisigurado nating mas marami pang kabataang Pilipino ang makakapag-aral sa mga maayos na kapaligiran at makakatanggap ng dekalidad na edukasyon. Yakin po natin na walang batang maiiwan sa ating minamahal na bayan.
3: Parte ka bang naging bag ni Senador Bam Aquino.
4: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, pig incaminar kan Department of Energy ang publiko na i-report ang anuman na kaso nin hoarding o pangipit sa supply kan mga produktong petrolyos kan mga gasolinahan. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, karaniwan kayang nangyari ang pangipit sa supply kan mga produktong petrolyo kada nagkakaiguanin pagpapalangkaw sa presyo. Parati man subot ang diesel na ginagamit kan mga public utility vehicle driver ang pig-iipit o pig-huhord asa kada may oil price increase. Idinagdag pa kanopisyal, igwa talagang mga gasoline stations na nagsasayumang magpabakal nin produktong petrolyo. Uli kayo ni inabisiwan ni Garin ang publiko na kung mapupwede mag-ibahanin mga dokumento, litrato o kaya man video an isusumiter nindong reklamo sa Citizens e-Report System Portal sa e-gov app. Nagpatanid ba nini sa mga kumpanya kan na mga produktong petrolyo na madadakop? Asin mapapatunayan ng iipit ng supply na may sasapuon sindang magabat na kastigo. Mientras tanto, ipinahayag pa kan na Department of Energy na pwedeng magkaiguanin na rollback sa presyo kan diesel asin kerosene mantang dagdag presyo man sa gasolina. Nangyari na ba gini? Garo sa masunod ining simana part.
3: Nahiling ang puganting negosyanteng si Atong Ang sa Cavite. Susog ini sa wina naman niyo. Susog ini kay Interior Secretary John Vic Rimulya sa sinabi kay ni na nakang nahiling si Ang sa Cavite tulos sa kondusiring operation ang may sa 400 sa tauhan kang Criminal Investigation and Detection Group CIDG para dakupon ang nasabit na negosyante. si Ang ang may arastuaran tuliman sa kasong multiple counts in kidnapping with homicide, as in kidnapping and serious illegal detention na may koneksyon sa kaso ka mga nagkakawarang mga parabulang. May naipaluwas ng Interpol Red Notice kay Ang kang nakalista bulan kang Abril. Ang Interpol Red Notice ang request sa kang gabos sa law enforcement sa gabos sa nasyon na hanapon, as in aristohon o pasukoon ang sarong tao na pinaghahanap kang lay. Si ang may 20 million na patong sa payo kang siseman o reward sa siseman na makapagtutukdo kang pinagtataguan kaini.
4: Ipig anunsyar kan Energy Regulatory Commission kaso udma May 8 ang temporaryong pagsususpinder sa koleksyon kan inaapod na Green Energy Auction Allowance o GEA All para sa billing period ngunya na Mayo asin man na masunod na bulan na Hunyo ngunya na taon. Sa sarong pahayag, sinabi kan ERC na ang lakdang parte da kan pagsikap kan gobyernong gian-gianan ang babayaran sa kuryente kan mga konsumidor sa tahaw kan halangkaw na inflation asin angat sa pangkinabahan na ekonomiya. Ang suspension nagsasakop sa gabos na electricity consumers sa interong Pilipinas. Ang GEA All rate na 0.0371 pesos per kilowatt hour, temporaryong dengo na sisingilon kan mga distribution utilities, retail electricity suppliers, arugan mga kasureko o electric cooperative, asin kan National Grid Corporations of the Philippines. Sinabi kan ERC, awad-awad na ang presenting pundukan GEA All tanganing ma-recover ang projected payment requirements kan mga renewable energy developer sa erarom kan suspension period. Sinabi man ni ERC Chairperson asin man Chief Executive Officer Attorney Francis Saturnino 1 dawa ipupundon nguna ang koleksyon garantisadong mababayaran pagiraray ang mga redeveloper na parte kan inaapod na Green Energy Auction Program. Masagibo man ang ERC nin komprehensibong pagdeterminar sa status kan pundo sa maabot na bulan na Hunyo. Didesisyonan kung papalawigon pa ang suspension sa kansingil, depende sa magigidaang dalagan kan merkado asin pondo.
3: Sorry mga barata nato ngayon sa lado nasyonal, arestado sa operasyon kang Highway Patrol Group ang anom na miyembro kang grupong sabit sa Rantangay matapos na matalanga na laugon ang harong kang sarong vlogger kasurmang pagkaaga sa Mabini Street, Maypaho, Caloocan City. Minidbid ang mga suspect na si Dajan Ray Bautista, sarong dismissed police, huli man sa kasong grave misconduct. Jean Paul Gamboa, suspended ang traffic enforcer kang public safety and traffic management kang department kang o traffic management department kang Caloocan City Hall. Ronnie Suliman, 31 anos kang barangay Holy Spirit. Jendelin Daray, 36 anos kang Silang Cavite, as in Aldrin Burgosa kang Tago South Navota City, as in Mark Crismon Rosita sa sinasabing team leader kang grupo. Susug kay HPG spokesperson Police Lieutenant Nadama Malang, pinagibo ang intel-driven operation pasado alas 11:30 nin pagkaaga kung sain lalaogon kutaka na sabing grupo ang harong kang sarong vlogger. Kang matunugan ka mga autoridad sa lugar, pinurbaran magdurulaga kan mga sospek gamit ang duwang lulunadana na Rantangay na tinakupanin peking plaka ang plate number kani. Sinundan na o nagbunot yung baril si Gamboa kaya napiritan magbalos yung putok ang mga polis asin tinamaan ini sa iyang tuong tabay. Nagluluwas ang grupo, nagresponde sa pangbubudol o responsable sa pangbubudol sa sarong senior citizen sa paikang birthday cake modus sa Nubaliches, Quezon City, kang nakalihis na aldaw.
4: Uring bareta niya itong unyan, bareta na sa kinabalin ni sports, ang bareta sa kinabalin karawat at unsendokan NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat, makalulaan na preso ka na ticket para sa available na tukawan para sa nagdadangadang na World Cup Final. Susog kayo sa FIFA, puminakol na sa $32,970 o katampad kan haros 2 million pesos ang available seats sa final sa maabot na July 19. Kan sinambit ng torneo nagigibon duman sa MetLife Stadium sa East Rutherford, New Jersey. Sa indang sale site, inilista kan governing body kan soccer ang mga tukawan na ito bilang mga front category 1. Ang dating high price kaya sa category 1, nagkakantidad $10,990. Available sa naini kan nagtalikod na Webes bilang wheelchair as in man easy access amenity category 1. Mientras tanto, kabali pa sa mga nakalista, iyo ang $11,130. Iguaman tig 4,330. May tag $3,710 as in $2,705 na ticket sa maabot na July 14 semifinal sa AT&T Stadium duman sa Arlington, Texas. Kinaagahi sa semifinals na nagigibuhon sa Mercedes-Benz Stadium duman sa Atlanta, ang ticket nagkakantidad $10,635 as in $3,545 as in ang pinakahababa $2,725. Kanakaaging bulan, may nag-post na ipinapabakal ang ticket sa finals na nagkakantidad $2,299,998. Grabe naman yan.

0: Ito partner, sabi mo mga mahalo ng tiket, anong kawa to partner?
1: Soccer.
0: Ah, football. Soccer.
1: Soccer.
0: Oh, itong pakasipa, ah.
1: Lalamagon.
0: Lalamagon. Tapos itong golf mambagay, yung mamagano. Pakarapado, ha?
1: Magamit ng e-bike.
0: Oh. Yung pakarapado, wata na, partner. Tata na won. Arayoon nga yan.
1: Kain na daw ngayon.
0: Kain na daw. Ito na nga. Tapos, ano, e-bike. Ano na. Iba man talaga mga pangmayaman na ano. Samantala sa tuya, kabidasong ano sana, itong bala. Tapos may ano, itong shato sana.
1: Ang golf, yan ang kawat ni, ano, ni...
0: Ayo.
1: Ni Mars.
0: So, dahil taman niya naintindihan kung ano mga ano kaya itong mga, may mga wordings ba sila dyan. Oy, happy birthday, advance happy birthday kay Mr. Jonel Paawan, kan Barangay Pakul, Naga City. Magandang taglay ni Sir Jonel. Harayo pa lang, hiling mo na. Angga sa greeting, sali man sa sa'yo mga ka-opisina sa Naga City Cooperatives Development Office. Ang birthday niya, in advance ang greeting sa satuwi na kay partner gusto magpabati. Ang sa birthday sa maabot na Lunes, kaya advance happy birthday. Siring man, paabotan tamaning happy birthday si Dr. Mary Grace de la Peña Rodriguez, ang Regional Technical Director for Operation kang Department of Agriculture Regional Office 5, ang greeting sali sa Samuya. Sa kasi doc na nag-operate kay itong Samuyang Dr. Asada, si nag-operate kay Samuyang mga pusa, mga ikus. Ah, good morning, Tabi Do. Kami po ang sa pangarang mga pag-iribas sa luwas sa Lado Technical, si Angelica Salcedo as in si Attorney Verdeo. Kami po ang sedong mga naging tagapaghatod, Barreta.
1: Hindi po si Ares, ha?
0: Ako po sa dulingkod sa Melvin Machado at Chan, double target!
2: Radyo Guam.

0: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour packages sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulap.
4: Happy Fiesta Buwan kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan

0: Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
1: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
1: JLE's Driving Academy
0: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras sa ito ngayon, iguanin kita ng 9 minutos antes mag-alas 8 nin pagkaagang. Oras sa inyo atun sa inyong Best Cafe, 8-in-1 Complete Coffee Mix, sugar-free herbal coffee, gibo sa 6 medicinal plants, arog kang malunggay, guyadabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asiman stevia. Kada sangkap, clinically proven na kakatabang sa pag-prevent, asiman pag-manage sa nina hypertension, diabetes, cancer, liver and kidney problems, sa heart disease, sa high cholesterol asin iba pa. Ang malunggay nagbo-boosting immunity, mayaman sa bitamina asin mineral. Ang guyabano iguaning cancer fighting enzyme asin vitamin C. Ang mangosteen powerful antioxidant paraan sa anti-aging asin immune support. Ang agaricus mushroom naglalaban na kontra o cancer prevention as in mayaman sa nutrients. Ang barley grass promotes overall health, prevents multiple diseases. Ang stevia, natural zero-calorie sweetener, aids digestion and weight management. Approved by the FDA and awarded Best Organic Herbal Coffee kan 2019 Golden Globe Awards. Best Cafe 8-in-1 combines the benefits of 6 plants in a convenient coffee mix. Best Cafe Day every day with Best Cafe.
1: Si Melvin Machado, asin Roy San Ramon, sa Double Target.
4: Ay, maray na paggagas sa gabos niya itong mga parantabay. Petsa 9 na kita partner kang bulan kang Mayo 2026. Sa pangaran ka mga pag-iriba sa luwas sa mapabot na report sa Lado Technical, si James Sombrinha, Angelica Salcedo, si man si Terdy Berdejo. Kami po ang sedo magiging kaibahan sa programang Double Target.
5: Ini po si RSR. Good morning. Maray na aga sa ito yung mga parantabay.
4: Abo sa dulingkod sa Melvin Machado. Mainit na partner pero may pigbabantayin kitang low pressure area. Si Kaloy.
5: Kaloy, oo.
4: Pag naglaog na sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility. Pero sabi baga, medyo makibrada man, saka maluya ang nasa bitna ng bagyo.
5: Oo, dahil kung dati-dati ang bagyo pinapakusog kang
4: init,
5: kang dagat. Init. Ngunyan inuulang da, inuulang sabi kang mga weather specialist. inuulang na dahil makaposisyon. Mm-hmm. Kumbaga, garoon dahil makahiro.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, dakulang bagay ni Father na dahil ni mag-dagos-dagos ining bagyong ini, taara mo, itong pigo-ulay-ulayan ta, bago kita mag-ere, ining problema dyan sa Bulkang Mayon, partner. Oo, dyan sa parte kang Albay, kung magkaiguanin pagkusog kang uran, baka magdalihig ang itong lahar deposits. Ha?
5: Itong inaapod na uson.
4: Uson, partner. Itong pyro density current o uson. O dahil buminaba na, yao na sa edifice kang Bulkang Mayon, ang apod na kayong lahar deposits.
5: Uh-huh.
4: Itong ibinuga na nagdalihig na lahar, pati ito mga
5: itong abo. Itong na sa ibaba.
4: Ano? Oo, mga deposits ang apod kayan. Iyon na ito ang dadarahon kang tubig. Oh. Siyempre, marikas yung parta, tapababa. O di suba-suba ka ito mga barangay na yaon sa pamitisan kang Bulkang Mayon. Si mga kay baga pig sabi baga duman sa report mo pinagpapamonitor na kung igwa ni mga natahuban na mga sapa na baka magkaigwa ning bagong agihan ang tubig.
5: Siyempre pag kuyan baga partner, pag natahuban ang sapa, siyempre mahanap ning bagong agihan.
4: Mm-hmm.
5: Ang tubig yan ang karakteristika yan na hanap ning maluluwasan, maagihan, kung pababa yan, siyempre mahanap yan ning lugar. Eh kung natahuban na, mahanap siyempre ng lugar. Eh kung itong naagihan may mga kaharungan.
4: Tsaka bago lang yan, itong natahuban partner, kung talaga ito ang agihan, kung pagpararusoon ito ng tubig, ito ang idarustos grari pa baba.
5: Yan. Yan ang pinakang worst dyan, partner. Maray na lang nga, ita, sabi kang pag-asa baga ano?
4: Oo.
5: Na extended ang El Nino. Hanggang yung extreme El Nino yung inaapod, nilulita extreme hanggang katapusan kang taon.
4: Ay,
5: kaya lang dawa araw ken partner, may mga pag-uran manggirara
4: yan.
5: Ang malupit nga ni diyan, kung medyo extended diyan tapos bibihirang uran pag nag-uran man, pag nagbagyo man, matindi.
4: Sabi mo bagay dakay ang pag-aro ganyang sitwasyon, El Nino, ang karakteristika ni magiging ano to, kulang itong mga pag-uran.
5: Pero
4: yan, dumang kita sa matakot sa pero. Pero pag nag-uran, okay, may kalamidad, may bagyo, makukusog man.
5: Ayan. Ayan ano to, so, yan ang medyo makatakot yan. Sa'yan ba, partner, ang pinaka, ano dyan, na lugar? Ang natatandaan ko itong Ginubatan, Albay. Ano? Taka itong natandaan mo kay itong way back, ano taon ba ito? Itong nagkaigwaning makusog na bagyo.
4: Sunod na to, partner, riming sa Camilin nyo.
5: Ah, riming sa Camilin nyo ba yun? Na ang paghuna, mayo lang, ano, dumasaan ba? Ito pala, may mga taga maipon gano'n ito. Barangay
4: itong
5: maipon.
4: Mga ma-erexam partner.
5: Oo, na nagka-tarambunan.
4: Oo.
5: Na nagka-relibing, nagka-rulubong ng buhay.
4: Saka ano to, may sarong subdivision duman na napara. Oo. Sarong barangay.
5: Dahil hunaon na
4: arugay ito ang sitwasyon.
5: Pag-uwinda, okay-okay lang, uran-uran lang. Salbado sinda, daw makusog si bagyo, okay lang. Eh, dahil ninda na-antisiparan, ito palang deposits.
4: Oo.
5: Itong haloy-haloy na partner na deposito kang Mayon. Duman sa may pamitisan, nagdalihig sa
4: ito. Ito naghuros, partner. Itong lahar itong, flow.
5: Oo, tanda mo itong, garo nagduruman pa nga ni ang mga nag-riling pa duman kung ano si sitwasyon. May mga darakulang araw ganyan.
4: Oo.
5: Araw ganyan yung studio ta, kadarakulang gapo.
4: Doon pa sa ito, partner, sa may, ano to, sa may Kagsawa Ruins.
5: Ah, yan, oo. Duman sa Irinutan, ha? Oo. Na si Kagsawa Ruins, lalo pang na...
4: Na ruins.
5: Lalo pang na dato ganyan mga debris.
4: Oo, debris. Ha? Pero so, partner, diyan sa sabi ta sa kabugtakang kampanyo para matawan taning ladawan ng satuyo mga kababayan kung ano ining kabugtakang ka sa tuong panahon. Nasa linya ko diyan si Sir Mike Padua para mantawan kita ning ining pasain na ini si Bagyong Kaloy sa ini anong epekto kay ini sa Naga, sa Camarines Sur asin sa Bicol Region. Nasa linya ko diyan si Sir Mike Padua. Sir Mike, good morning sa Melvin sa Kasiroy.
6: Good morning, Melvin, at good morning, Roy.
5: Good morning, sir. Opo.
6: Radyo Kapito, makay na agas yung Dugabos.
4: Oo, mainit ko yung tabi, Sir Mike, pero igwa kita mga binabantayan na low pressure area. Sir Mike, in brief, pwede kami makahagad kang update ka ni po.
6: Okay po, since sa latest ta kasubanggi, may pa rin pagbabago. Malaog ining si bagyong tropical storm na po ini, si bagyong si Hagupit, international name. Malaog po siya at sinabanggi sa Philippine Area of Responsibility. So tatawan ini pangarap ng pag-asa as Kaloy.
4: Mm-hmm.
6: And then during the past 12 hours nagluya siya from 75 kph 65 kph na lang siya ngunyan base sa Joint Typhoon Warning Center. Taya yan ang source ta ng Durkos kang bagyo. And then, ang forecast day, pa rin mabago, sakat-sakat siya at makani siya digdi sa may, mga, medyo may karayuan man, 500 kilometers or 400 kilometers east of Bicol sa maabot na Lunes, Martes at Miyerkules. Kaya lang, matutunaw po siya. Magiging saro na lang na low pressure hanggang maglaho siya dyan ta. Makusog ining dry air intrusion na naglalaog sa sirkulasyon niya digdi sa may Philippine Sea. Ining dry air intrusion iyo po ining mga kalaban ng bagyo, yung cold dry air ining dry air na katamtaman. Ang bagyo kaya nagkukusog yan sa warm moisture, itong init na hali sa dagat. Digdi kaya sa may Philippine Sea as of this time, since nasa hot dry season kita, medyo halang talaga ang Durkos, hali kaning high pressure digdi sa may south of Japan na nagko-contribute pag araw kaning panahon ng hot dry season. Mm-hmm. So, iyo yan ang situation kaning bagyo ini. Kung haputon mo po ako kung anong epekto sa uran, halos yes, mayo kitang ma-feel na epekto. Araw gani pa rin weather ta hanggang May 24. So may mga localized thunderstorms pero bako yan part ng bagyo if ever magdagos ining forecast for the next 3 days. Ta mawawala talaga ito complete itong ulap niya. So kung magkaigwa kitang uran sa Lunes, Martes, Miyerkules, part yan ng localized thunderstorm digdi sa tuya.
7: Sir Mike,
6: pero iniiling ko ang European rain model halos kung ano ang situation tango niya, yun man ang mangyayari for the next 5 days.
7: Opo. Sa'yan nga niya, ang tumbo kayo niyong bagyong ini pag naglaugdigdi sa par?
6: Dagat lang po.
7: Ah, dagat lang?
6: Dahil siya matama. Iyo po. Kaya, so, kaya magsabi ko, 500 to 400 kilometers lang siya sa sirangan kang Bicol region. Duman siya magagadan.
7: Okay.
6: Yan ang pinaka-latest ko yan. Actually, since yesterday, gabus po yan, pati itong AI models, yan ang pinapailing.
7: Mm-hmm.
6: Actually, yung Google DeepMind AI model, mas harayo pa sa Bicol region pag sakat niya.
7: Okay.
6: At malulusaw siya. Mm-hmm. So, yaon pa po kita ng ganyan sa inapod ng hot dry season, nasa normal climate pa po kita.
7: Mm-hmm.
6: Ang El Nino, makapuo niyan mag-develop ngunyan na June. Tapos, as early as July, August, matured na ang El Nino.
7: Mm-hmm.
6: Tapos pag-abot ng October to March next year, yan po ang pinaka-peak ng El Nino. Ininapod na super El Nino na yung pina-forecast kang mga models. So,
7: sir, pag sinabing ano itong termino mo, itong sinabing ma-ano pa lang, ano na?
4: Develop.
7: Develop na itong garo ko yan na.
4: Mature.
7: Mature. Anong gusto sabihin kaya? Mature na.
6: Ibig sabihin, talagang may start na itong El Nino warning.
7: Diyan na siya mapuun.
6: Ang pag-asa kaya ko niya, ang binabroadcast niya, warning. Linda, El Nino watch.
4: Watch pa lang.
6: Pag sinabing El Nino watch, di pa siya nagbibilog. Aha. Pero pina-forecast pa lang na ma-develop between June to July.
4: Okay. Sunod?
6: Sunod.
4: Advisory.
6: Advisory na yan or warning sa ibang ahensya kaya warning. So usually mga normally ha, ang El Nino at La Nina nagpupuon yan mga July hanggang early next year, pero ang pinaka-peak kayan October to early next year. Ako kaya yan SOP yan sa mga El Nino at La Nina.
7: So gusto mo sabihin sir, ining namamati tangon niya na naglalagablab na palibot, bako pa yan.
6: Bako pa po ano yung sinormal lang po ini na hot dry season.
7: Anak ko.
6: Pero don't worry. El Nino, bako man yan sa temperatura, ang pigiiling po dyan si pagbawas ng uran. So, igwa pa rin kitang uran. So, mangyayari kaya na, for example, pag bulan ng Hunyo, 200 mm ang uran ta, bawas kita ng 100 o 150 millimeters.
4: Sabi-sabi yun, sir, pag, below sa ano to, normal na rainfall ang mamamatihan dahil sa El Nino.
6: Yo po, yan po ang El Nino. Ang La Nina, above sa normal rainfall.
4: Above sa normal, no?